0: iwata idhi omobiso gwendo chomulunji gufanana gutia gezaku mulunji na chohani ogukolewa aba prissy bless oida kundulira mulunji na chohani tini bine bibisibisi biebatabi ikiriza bagaita mchino nechire guno omobiso guli nacho ategu waba organiki prissy bless tiba kola omobiso gwendo chigwonka bakuko lirani mulunji nutritious porridge bujo womulembe awomera abatu na abakulu ni milk powder amatago buunga agalimu ebirungo ebiyamba okuzimba omubiri n'okuziyiza endwaire okunga kwotaire local packed chicken enkoko yaife yechina waira ensoga yen nga bagipakinze bulungi prissy bless bali mu site ya idinda ku catch road ekizimbe mock plaza room a18 oba osobola obakubira ku note 7 ndalandala 8 mukaga isatu note ni ku note 7 mukaga 5 25 note 8 5 5 tukolani delivery eri abali mu kibuga n'abali kumbali kw'ekibuga bakyalire ku olwaleero toyida kweidusa
1: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetu asemba yokusimba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kucharuko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
2: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni, obo msana guwase. Eisa nuliamiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sentede ife. Tufune muamata.
3: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija asimba bazoka.
2: Okufuna amakungula malungi, duma kubisamu emirundi ebiri, empekeda adume diri ku mutindo, edigumire cheya n'endwaire, n'amakola malungi agente, simba ensigo ennungi eya bazoka, esinga ya maanyi eri abalimi abakukutivu, nga kati agaanibwa mu maduuka g'ebyobulimi, ageesigika agakuli okumpi.
4: Owa boda, ndireti ayinetagwa okujja ku mulimo idonone kuwaneeka.
5: Ero nasuri watinya asugula kutwala kuitu waliro Senji gane chikolo nakabili kuso uwa Ateno kutu gulikuno maino Nechindi Kawala kange Kona kalinaki senji gane Tenga nubu mili kuwana kukasu ye ino Kali chendi saba Ufuna wabodo wondi ya kutwala
4: Ayo wabodo iwobo neko ine vizibu binji Aya nina ama gezage vizibu ya vina vyona Ni saina honi
5: Saina honi
4: Iye Saina honi Onaidida makerenda ni syrup Saina honi akuma angolimu chamufu Azibu kule nindo Edodi allergies tadibonamu Ate akuweweza kuno msuda Oloni echikololo ni senyiga Ebyo tabibonamu Mira saina honi Oide mbula mu wabu abulido Oyanguwe ni kumirimo Obulo miwe bulemiraku Jobo na omusawo Obuba kabuno Bukakasibwa Banaifaba National Drug Authority
0: Eidagala lino lingi zibwa Erali asansani zibwa Abazi Pharmaceuticals Limited
6: Ononi kalondozi Aba yozira Okulondole nsonga Adi kutuseku Wanomulu degere Dachei
7: Kale dachika diweze itanu Nedvire kusawa hiku mnaibu yedo Kuncho kuona kuolua lero Ikiriza tuwe yongire yo Mkagwa mlunjo jema isoku wangote gire nsonga Nga bwedhiri kutambula Katuje mdistrict ye bujirie yo Ivan Kiyemba atukobere kunsonga edha kabenda kafirire mu muntu mulala mu district ye Bujiri motoka ekike kya Subaru yajire maiso kubange yambalagana ni trailer driver ya twaliwa mwiru alironga diwalaitaka ate guyabira litambula na ye motoka ya Subaru amalizanga vile mbula mu bwensi yes bwana Kiyemba Ivan
8: bwana Ivan
9: majona Wajona lebo.
8: Netwaka.
9: No, wajona lebo.
8: Wasuzoti asebo.
9: Asuzoti bulungi asaidi eyo.
8: Eno tuliyo bichere bulungi mko.
9: Bichere bulungi bulungi kokoko.
8: Alhamdulillah kasita bichere baba.
10: Wasuze maka gawa. Gabugweri, gana mutumba, gabujiri.
9: Gawa no ni bugweri eno.
8: Mm.
9: Aye mbugweri abantu batami sokwe walikirira.
8: Chi, bali wali wali batisa.
9: Muna kutinkera no yebutuka.
8: Mm.
9: Oi dinga eli bana abali mukina tena ale mu bustiko bwa banka mafuni ya satwa satwa.
8: Mm, mbutegera.
9: Aba afatwa satwa. Na dalimenti okutandi na dalimenti okutandi okuyo gakalulu. Yasi yegere wafra dabe yara wajiwe.
8: Wesiri.
9: Ayo dinga kabiliya satugona de kukirye ku dari kwa dati wetu wale mkalulu nchi eno bange na yesi mbao
8: mm. Ya gaba bando
10: So echalo ejitegeze ekibiina tichali tichetegereza abantu bacho
9: ekibiina kyetegereza
10: aye
9: bale mukale na bale semu okwawukana mukubanga bale bona ba mumba sokuba nga tina yadde mafraga nga ina yesundiye raye nga yena we na rem so yizokuwaga na kati yaba kwenye jifraga den
10: Okay.
8: Yes, sir.
10: Tulumu kire bujiri.
8: Mudachi kanto no baba.
9: Aha. Omuntu mane ya fiile mukabende. Nga polisi eka alikuvayo kusegeza nanyo na ya fiile mukabende. Alenga emoto kalukuruna na. Tulera ya batoneza kubati maguru 10. Emoto kwa Kenya TW.
8: Yes.
9: Ndala mukaga S. I can assist the Ponanti. I was looking at the Pira Bureli.
8: Kale, tuyanzuza wana Ivan.
9: Kuwaka sera kazi ingire zingire kuwana kwa dana una kuoro ije sana ndale.
7: Kale tuweanziza Ivan Kiemba nensonge dirifa district ya bujiri haba sadaba tuwe labano ekisoka bafugenge ndo mpamvu oluisa afuganga alikuongera yes era cho chivale tele ino kule nsobi but biona biona haba kule sengudo na ilala abe biduka tubebe gendereza hidi haba na haba vubuka haba ndi wagemi emotoka hidi emotoka edo di Subaru akubati kangezemu huku bakubandi rumuka ino
10: enkate uomerera ayo kwa luwe chino kila chendi kwenye mbapo na ba drive abe bituwela na haba ntume mbe ndi wako uwelega parkinga
7: wali yolenga mission ya route wali daba ndi route deba vuga deba sasulua
10: aye okuo umuza chukulu ese nteno ezi aliji kungula
7: kali katuje ewa bwana Murishid Ogwanga atukobele kunsonga edhiri ya iganga yes Ogwanga Murishid
11: yes omusano tuba ime Godfrey
10: wena kasera katono owekiti ibwa
11: mwema nukuweleza basoga suze batia wana iganda mwasuze mtia
7: tuwa suze bulu unji kalitusubile iganga mulibulu unji
11: iganga tulibulu unji echikuwe kweto topo wa uwenja kugaya yebe baka za kweli haka uweleze
7: haba haka uweleze na haba liwabu
11: haba haka uweleze ni bano mama gambia mkukile kesi mpeleze mituwalo kumi teka kunamba yeno
7: haba fere
11: abafere baje mesha nokuba anti bafurira muri na ya Natasha muwala omukulembeze weiwanga nadi yakadie kanga abantu tibagabaloni Natasha nali gabaloni zombe kat Natasha yago ye kubize nduru eliyo mudumizi wa police muiwanga tibachongo yelina ye babitizizo kuba anti bafurira muri na ye kagati omulanga kuno kwatu keri abakuma idembe mu wanga ya Uganda bakole chikwe kwete topo wa owenja mu district ye iganga anti neri empu ya bafere
10: topo wa owenja lina lya chikwe kweto
11: chikwe kweto ka chitume topo wa owenja
7: yes sebo
11: kagati bage mena chigo abafere mukaga ebufire ku
7: odio
11: iru kiranti iganga ebo tikira abafere okule chale che kugabwe aonga na wali empu kwe yu mbufere omuja chalo chevu mbandi enachigo eigamba mmulisukate eiganga vika adozoni mchikerewe nenachiruwe edwa nebiyale mani kuanga empu kwe ya mbufere
7: yesebo
11: mbega ati una kuwe iguro polisi nge kuleme ilu wamu osi operation yomucha na namanya
7: waiganga
11: Oiganga, DPC, aba UPDF, aba polisi, FF, ufanya fuji owone.
7: Msaada iwaja kumunsiko.
10: Mtu wabidi buhidi.
11: Bayamba liye, umatipatalaga di geto, kumi daba no, abafere, obaba kaweze.
7: Yesebo.
11: Ayo mugano wangena kupone ile, emisi inde, tasiro, tasulewo, yumuka, wawa, wagema wano, nganebili, enuru, okuwa zirana, nebiabuki kire getos. Aba saru ni ba koze nga nga nga saru tusa kubaza ujika na mchibu geche iganga
10: nga chini nga diidule baka sitoma
11: nga diidule baka sitoma
10: aba yaye
11: nga niwa bale mpili wadida nga bali kusura kukava nga nchwele
10: so aba antu aba salisa kwe mime ya
7: Ogwanga
11: aba salisa kwe mime ya botamula mwiga nga babaili nga bala sita
7: Ogwanga
11: wanjise mu
7: chikuwe kwedo chabele chakusalisa kubantu mvile chikuwe kwedo chagema bafere
11: anti baka uwele zeba kileo kusipe mvile
7: ayo waliyo naba sipe mvile ingati bafere
10: baba makoti
11: muga anda wange ba yoye chifula jamba ya kusunsuri langa mweyo raba adikisi ya kume ndikine chiku kwa kichikomi wano baka yongero kuba anti bafukuza abafere lukina antige angane mpu kuyo bufere Echale chile kukawa chikuti kile hawa fere Aya ndi chema liko mbi kufere na mme ina gaba altupa kuru Soba hawa yoye ile Elano mbile bukalero kesa lero ume Ngo ulea patro likuku wabugombe Ngoloza ngo tukuzibu nguku ile Aya ngachikuwe kweto topo wa uwenja Mfeka kinze kambaleke
7: Yesebu
11: Umubu funda obo uile Kwenye vile igangeno abafere balikuwe kukuma amotoka magarese balumuka kwe kaba alumuka musiko so kanga zano nikirize muwereze ku omuku amwenda musana Anthony aba ku ngobiro yao naba musentuma kitibona bona baba uliza bauliza busogaro yechina nomna na kuleza omukaga ondi kunyo
7: ogwanga
11: wangise mu
7: na mkiza mwami kongola nasa mukoba anoniye ku meya weiganga municipality
11: na musa kalongozi kamuweleze kuni muchala wange rest
7: yesebo
11: amfumbire joke na sobo kuba ntu twalanda burungi no bazino
10: timu ya kongola ya matoke merere bantu imwe
11: ya matoke merere ba
7: oide mfumbo ndi wabanga alikuli ya chada ajati omuchala
10: awana merendo nji
7: abo beza itoke kumbe sirendala
10: yalile mali ibwa iwe waliwe nsonga yobo fere nali ende ina abana abega imweyo
7: ekamuli
10: kumuzigiti yao ebusoto
7: ebuwaji
10: bala abana bafere kirini tiba ferera mulina lya mukulembeze yena yena tiba ferera
7: ku kalo ya sente
10: tiba fera mwini na liyamu kuna mbeza tiba fera kuchalowe bava kizira yu
7: sowedi yali ya kulembele chivinja bava mkuba amasas
10: omugenzi buti
7: omugenzi sowedi ya gumbie era wabaili oduwa yoku mwiduki langena kudomwe ziku minamunana olomu kagolo wa sabiti eno maka gebu waji
10: yes
7: tia sowedi kubawo
10: aye buti igangeyo ya bavu kabanji abe ni mbikamuzo gofere baida kuliolo za muze mubi
7: na bikulange isim oja ku TikTok obo na nzemu wala wa M7 Natasha mpola sente bichi na kuba ye
10: buti TikTok ni kankobere lero yono yafuka center ya bafere nzenali kwa ole nga mpereza alikinga video asindikile message
7: zena bansindikile message
10: nkola office ya prime minister na banja
7: nze yansindikile ni Natasha na kuba mwala M7 alikunyoni akuchi
10: mikisanga jikuka ile
7: Nebuza oidi okuida mu inbox ya sinikira message ati amana akuba yi ayono mtu ofukumbe
10: bainama inasatugeba ferera mulero ku TikTok aga singa bakoseria mwala wa Museveni Natasha ate bakizula atero serebu ku TikTok kwa watu wana jazz
7: with the judge
10: ba ferera mulina ali hajati na myala Adija wa Mwidit Mugabi ba ferera ni mulina ali prime minister na banja agame inasatugati agaba chalaba basatu baliga kozesa bubino ku TikTok ku ferera so abantu bano baida beri mbika kastoma nanga muntu akuli ku TikTok ayikwe eta ninze guni ezira bana agaba byambi agabira ku TikTok be chinoneze mbakobere lwetu onabona banja ngana agaba byambi tabisa ku TikTok I know official channel entu vumwali no bita okugaba ajati na myalo musansani wase taita digabira ku TikTok okumvuna bulonji Natasha tagabira nga ku sente ku TikTok oba ku Facebook Baine miwa atu emitu fuwa na mwa vita okugabira abantu obuyambi butiba na abafere eda yako nasoka noku watu WhatsApp namba yange yiyo
7: aha
10: buti ataka iwa na abafere abandi waliye kitongole chiliyo ebitongole kukai woja ku Facebook eliyo gatongole tongole atiko di Global Alliance code bichi
7: eliye tugababu yambi
10: noni yako mwini boxi wajua kuloti ya kuwele WhatsApp namba kwa hii
7: but I think echili kule tembele no yona bavubuka kubula mirimo
10: na kusoka
7: embele government jete ileo enigirize inabaisuka mobiona government ya subulo kubange yongira creating avenues edi subulo kusubu sabantu banofune mirimo bafune sende singa echo kusubulo kule buka kutomana wairobu fede tibusobula kuwao tibusobula kwe walikaye pasente jeke ndera nzebwe mbao nga nzira chakola nzira chakuli andia undi kwa ayuya evi dambirozo vya angibi babinji oku singo lali kiraya jakumulimo yakola iwe zaidi tosobula kuba onolo zoti kamfere aye nga kuncho ino kula program o ino kuna oneza vyo joku
10: ndooleza program aye waluwe chinu kila cheni kuendo kupiliza Godfrey nga tuka nge minimo jikabuz iwe ige nge ukulu ajano wakubule minimo soka geboze nsobo lako lachi kwa tuwa tujako la government chotu ikirize tulobe wakumuna mlonji ige soka kube mwakafara nyeze Godfrey nge iwe nsobo lako lachi omulimo ogwachi ogwo omumutwe
7: gwidienga wete setese
10: gujyo kwidanga gete setese weda kwagalo muntu nga akubata ID kola tight azira mulimo tiyasoma njoba nasobola kologa government
7: ayi nga niyo banamweta
10: ngaye banamweta ati saluni eri nga ne dosale mvile
7: za cha sobola
10: ta sobola ngaye banamweta ati mudala gwacha pati guliwa na ID okole ta sobole ngaye banamweta ati hotel eri na ID owereze bana babuwala ta sobole okuvuna bulunji tuzira mulimo ayi gwo muntu chichi waya anage no somola okola Tuwana gazira.
7: Kale katumule mkatono tulikuida tulina sema timba Clovis ali mdistrict ya Idinda.
10: Idinda ya ili ya isomeleli kwa habana awali yotu walikugua gwemizimu. Ili sema timba idatu wa information yentu.
7: Bali kulalu kabula luke.
10: Habana bali vaa omwana mbona mwana ati mwana atani kukugena vya yetu vya anabuzana walumutu samuidu alido alina mutwe. So kwa tunafaa tudakule ya second ya sani junior
7: tukwe mayuge
10: muna chumina cha NUP ayaba ila gemme ile chumina chino kuchifo chana haba chala afu ilo wile wakaleru
7: muna zena mzei wange yaziki ibo na kolo igulo tuba ime Jofre
10: sorry
7: na muendwa yena yali leave gani ya kuwache maniero C1
10: yali yana minetingiwa
7: yatola ya mpapula watola ya mpapula ulo ilibu wa mgima mkatono katonda ya mto ulambu ilo na kolo igulo bamzise na muendwa mdistrict ye kamuli
10: sorry chibino
7: kale katumule mkatono tulikuira tutandikira hapo
12: nani musoka royal bingo masavu kutisana buti rero ido duzi nirule ngoko nsabwa nusu nkumi ibiri donka
13: chori no kola changwino gama isimu yo niga star ibini mwenda msambo standala hash zana kuncho misa na buide lero ido nirule uluwani ya mixage joku wangula jitangale musoka royal bingo kutusi waku PM gaming yalunga mizibwa national lotteries and gaming regulatory board betting kwa nifuko muze ngera asumulo kosobu ngobwo nendo woza
14: akasano kano tekaikiriz woya kario kuweza emiaka 25 ejobu kulu zana nobu vunani zibwa amateka nebiragiro bigobererwa
15: royo bingo masago.
16: When the pain puts you get on with head on.
17: Omutwe, omusuda, obeli ino werikuluma, wetaga head on. Obulezi bw'onkobu sobola okuyamba otola obulumi ni head on. Head on mufuno okuva ku iduka oba ku pharmacy ekuli okumpi kubeyi ensamusamu. Head on n'obulezi obukasi nz'okweweza obulumi obw'omutwe, omusuda, obeli ino. Head on n'obulezi obukwiza ku mulimu era awonye n'obulumi obundi obwendawulo ng'obw'omugongo, omutwe, ebivu n'eninga ediruma. Kozesa head on akuyamba okuwonya obulumi bwona bwona. Yaikirizibwa aba Uganda Drug Authority. Oh, webale head on.
18: Iwata idhi, omobi sogwendo chomulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini bine bibisibisi, biebatabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobi siguli nacho, ategu waba organiki Prissy Bless. Tiba kola mobi sigwandu chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulem. Awomera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago buunga, angalimu ebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendwa ile, okunga kota ile. Local packed chicken. Enko kuyefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkinze bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya Idinda. Kukachi Road. Echizimbe. Mock Plaza. Room A18. Obo subuluba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Iviri itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchibuga. Nabali kumbali kwe chibuga. Vacha alire kwa uruwa lero. Toida kwe idusa.
19: Rata.
20: Tujani wet.
21: Chinana na munana katoneze mukaga.
22: Busoga Royal Radio. Oni.
23: Right now.
22: Kumoyo.
24: Revolution.
25: Oni kalondozi. Aba yozira. Okulondole nsonga. Adi kutuseku. Wano muludegere.
7: Kali, tuongere okusimba mukago omulonjo oliita mbulani ife kuncho kuno. Oli kuchinana na munana katoneze muka agabuso garoyo radio program The Chain oludegire tukali muka londozi tuliita mbula ebitundu ebyenda uloso bulo kuba ngoti gere nsonga ngabe diliita mbula katuje ewa bwana Clovis Matimba chiamani alikuwao
10: chiamani aliku
7: yes bwana chiamani
26: yes. Abakulu.
10: Erina liachia mani olia zinduka kwa malobi.
7: Kale, bwana sematimba.
26: Wandi basebo.
7: Msa derina liachia mani oka aliri.
10: Cheya mani.
26: Wandi basebo. Aha.
10: Omukula maiki wakunga baso gasa ni akobye. Sematimba boya malobi. Tamale gansa vila kukalulu. Abe msa kubani ingemu.
7: Amna baso gari na mani.
10: Hey.
26: Munga. Masoka ina mani ye uwe chano ino akaluko mchawate kajinga kamuta unu waba wenda ulo
10: idinda mwachele putia mzee
26: idinda nundi
10: yes sir
26: mazira tabu mkuto la kuwa maoli amabi agari ku mutauni kansi yewe yengo
7: yes sir
26: kusema li anakadio primary school esuma ni nyonga ya government ili ya mtu ili kumusingi kwa kanisa
10: yes sir
26: ukuvolo kutanu mfuna masimu kwa kwa tena kunyombe ili ndo mkarulu ntambula mbele mkutambula dotudo
10: kuwa na vizu vya abantu wetaga boa wetaga chi
26: aha so katati ukuvolo kutanu mfuna masimu nga wakum kwa lumu kwa lumu kasema timba abana ba unakajyo primary school wali kukua aba uchitu cha aba gema aba aguwa oba lumusa oba tu oba kwa lamu kakaile center 3 ewi yengo ngo mwana wa mtaka kumadu mtaka amadu inga taka kuila ngulu nga kwa watu mtu kulikunuma tuwa tuwa suka kula oza nti chitia kuko makulu wa kutanu lonka hai chidi nga chitambula chitambula chitambula bolina ku bolina kwa ya nege batuwa ilava na wa
10: mwidu alilo
26: mwidu alilo suka kati security ya Biyengo town council inga ya bile kulembele wa mu giso mwami kasacha baajile kuisomelo baati ya mani hawa somesa ukuendo ukubanga bebu za chiche chivile kawana hawa ukubanga batani kukulachi
10: ukugwa
26: ai HMB kutiba naka nisa watu bakari kufuna songa ili tila havana hawa ukubanga bakuwa aye emabe gao waliwe isumelo eliana kajyo mwene mkanda kajyo trading center baadye tanganda kajyo quality school isumelo eliana vyaali kwa abana aye abana watani kukubwanga okubwanga babandua emizi mwebio emizi mwebio mwebio soda 3D obuzi uguli kufa kuchi trading center ena kajyo ni mwebintu
10: Oba isomero
26: abantu abali kubamba abali kubamba abasindikira abasindike ebintu bino ku masomero kano
10: Oba wali wakuba ati ni mwene itaka eryo
26: Ah bikali kuba mu byene itaka kubanga tichuli anga ko ti mwene itaka Kubanga wansi nga mu bya itaka ne somero de kuko byene nakajo quality school ya ya private
10: Yes
26: Kati liwe no bigeme nakajo ya government ene ne kanisa ngeri aso tichi ende kusaba Ndiku saba, baba wangi saba diko na tuwala kanoni Michael Jackson chiyontu Ayanguwe Aja ataba na musala
10: Aba sabili
26: Mwanga other way Evitu bilikuti isachi
10: Abana
26: Abana na haba zaide bali kubungenki Echeo kubili Uwaba anga waliwa omuntu emuna kajomo Ali mabega wechi nchuchino Kumanga wano Elisimu bilo bifawa
10: Eyali tebi ya wongo
26: Ebya wongo mkabili uo vandu waku Ebya vivawa
10: Ndi ni wa yoke reife
7: Amogezu waba yuwa
26: So kakati Nembele edi Kuenda kajutu endo Ova sasila Enda kutusabu waba na idini Mbona wana majeyo Tiki akobanti aba yuwa majeyo Aba na idini masoke majeyo kusomero Babone choko lachi Aiba oluchi yuko lwale wa sawa mkana
10: Eri oluchi yuko
26: Batikuma usemba yu nga benda wa pajatu kubila chichi chene chini kule tina nga abana wukola chichi tidi oba invite ze bayuwa tidi oba badisewa na idini ayiba ankobi ya kusinda ku information jefine ligiso ankobi ya tusibaisawa muka agaba jakuwa nga mategeide evitu bino bivawa ani ya bideta buzibu wa isomero buzibu wa community buzibu wa abana tujakuwa nga mtegeleo na korwane
10: ngali tuyanziza
7: chiamani
26: akana asemba yu
7: mdachi kandala
26: nako batushubiza byapo baisa wa 10 abantu wa muzala o na bakoli mukungandi lao
7: achi we kuni ya muzale
26: kuba wapoa kuno
10: wa muzale bazira madi
7: muzale nani oyo
10: bazira madi
26: bazira madi kwa ndi kuidoba wapoa ko baisa wa 10
10: kale tuyanze chi ya
7: mani kale tuyanziza Simbatimba Clovis katuje wa sekandi
10: ngano ya sekandi gano nzenali kukuisomele elimu batu sibula kwa kumale wichi
7: ngamizimu
10: nga ebintu bikubabana but charge ifika itwa joke zola ntinai bowo isomereri yena bano bali badirecta batia baso kaba mu isomereri tia bafuna mu botage magana
7: ya ya private
10: private seki town igondi iru said college ena misambia
7: okoleka lu misambia kamuli
10: na misambia kamuli yega imwao ya mukulu dani area okolero station
7: yes yes njidi
10: awo batukano tusibula ku kumale wichi namba. But later on, embere yali normalize. Dituwa saba. Sabu kwa simulula sala iwe.
7: Wabu na chovanko bie. Ntu watabanga waliwe nkeyana. Ate waliwe statement jako bie. Ntia isomero diari kulia private.
10: Yes.
7: Me male bali ingi zamu government. Tomana. Nga waliwe
10: wali kwa antibe. Waliwe kulia private.
7: Yes. Yes.
10: So, ife tuwa simulula bu simulule sale na misambia. Kwa saba. Abu zanga kwa bali. Abe na misambia bali weibiriku mi... Ibiriku minetanu. Ibiriku minena. Tuwa sabaa we sala no kusibe ifaba gumu.
7: Mwenda binga mizimu.
10: Era tuwajibinga, tuwajibinga.
7: Kale, katuje wa sekandi ya San Junior, mdistrict ya maigai wetunoni yanga sekandi, gemaisi mwenige star, ibili mwenda msambi standela hash, daja maiso kubango, wangula kasenta, kabuso garoyo bingo. Kasta onige isimu, kuncho kunuida subulo kubango, tula we mitu wala ikumi, mitu wala abili, mitu wala atana, na kakaida kalamba mprogramu eno, the chain or the gire.
10: Kwa hili chepe toku saba ini tangis. Laba sika tala, basa brabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab
7: Second, Hassan Junior.
1: Wanji to be me Godfrey, younger blood in Zaimuto, man of action, Elanga Sana Kuala Blake Kuchina Namnana, Akatone Zemukaga, Busoga, Loyal Fama.
7: Ndikuala Bulege, Katonda Kanda Zikechida Bechovla Mukansu, and Tibuchi Bulonji, Erembe Rita, Mbula Malida, Disana, Mudistrict Yema Yugi.
1: Alhamdulillah wakitibwa kutegeza anti district ya Mayuge abantu abasinga bajira maiso kubone kanti bulikucha bulonji wewawe tekateka abantu abasinga bajja maiso kubone kanti bavambula mabwensa yonte kateka ya mukama katonda erife tuko baba uliza bachinana na mnana akatoneze muka gabuso galo yo fama owire buchere bulonji ozira kumekete mekete ozira kwali kuluma soka yobaze mukama katonda yo muslim gema akadomulo funa uzu otendeze mukama katonda omukulistayo sinza woli awo obonekere bichimu jja maiso ngachitambula bulonji okomuka Makarona nwe bali yeni wani ajira maiso kubo ni kanti obochesa
7: Katonda tulino kumwebaza Katonda tulino kumusima Katonda tulino kumusaba asobola okubanga ayongera okwelulengira buli kye tugema kuchitambule buli kye twenda kisobola okubanga kitambula bulungi kubanga munsi muno buli alimu ayenda kuba bulungi kulembeza omutonzi situkojokole Katonda eida kongera okugemulira
1: Ejo chabu vunanizwa muuliza wachina na mnana akatoneze mkaga radio buzoga loyo fama Muganda wange nsonga jafu kogera ku Nsonga tia kudonda donda kudondo dene nsonga ya buwene Kulojama isu wakule mbeza mkama katonda Bulichimuchiboke kubanga katonda Wakugeme laku bulichimuchibwa bulonji kubanga Bible it can't with God all things
7: Are possible
1: Wasoma
10: Mwakito diyo kuwachia mani mtu ige
7: Sada iwe
1: Eze chilo to changi na chiko bila tuvaime Kampala
10: Parliament
7: Oyo PM Lamba Oyo PA
10: Ayo Nesonga la chiko amo Likuwa gerira ngabulu nje mikolo
7: Oyo msa da PA
10: Nesonga la chiko Likuwa gerira ngabulu nje mikolo Sekandu wali yomwene kunga kuwa gerira mikolo Omisa donu Bakuwe minimo sekandi Chilo to chiko Kampala
1: Amina.
10: Yongero tabale chalo buli weekend. Bakuwe mimi bano kutali ku weekend.
7: Secondi.
1: Amina.
7: Hassan Junior.
1: Wanji to be me Godfrey. MP to be Buzaya constituency. Man of action. The voice of the voiceless.
7: Tuwa gali from district ye Mayuge olwaka ile muko.
1: Okay wako bagonzi ile kambe mwangoti dira wabikado dira wabikada kulambuza kumbali nga wagati bali ya ulimze umano wabantu sekandi Hassan Junior Kiria Voice umusada nkana liko dikala Afrika okume nikandi zali wakuchale chie vyanweyo kankuwa ama ulegano nga kutolele kuntolopa wa kuntolonto
7: yesebo smulula ense kulinzi
1: Chibina chanupu mdistrict ye Mayuge baguide mwenchukwe ya mani omuchara we miaka makumi atano ejobukulu nakalema Mariam abeirenga yesimbi okubwa na bachala modwalilo zone mu Mayuge Town Council mdistrict ye Mayuge abanupu mdistrict ye Mayuge wendo kila nakalema Mariam nembuyaga edikaza engoye Mariam ono yaja ye wandisa bulungi okwira yajamesa okubonekanti ayisano libali ya mani ino kubwa omuchara ono mu Town Council kunupu
2: mchalabele wa mani ngati yeria nta makulumbe chilala bibili people power ati our power ati our power ati people power monange bajokwira waka okusanuka muku kwao omuchala ono abantu bamuwagira wagira nga bali muku kuna isubinti ajatwala dwalo zone kubana bachala monango muchala ono twamubona ko nga amazo okwewandisa yamala okwewandisa yabamugemesa muku kwao muzindalo anti lero okwewandisa kubana bachala nibe isente bero siwa na bantu abasinga batambula ne mizindalo wajama isokunga atikunga kunga nakale mamali ya mukunga atikunga muna omuchala ono oyisanwe lya mani pressure yastuka ya jama isokuboneka anti emunina wagwamu ku wansi muna abantu baloza anti babya kuzana zana atumutwale ku mispatala iba mutwale mayuge ati muna ne mayuge biri kudema mune iba mutwale mayuge ba mutwala eyinda era abantu ku district ye mayuge mbakobera anti saweno omuchalo ono na filanti amawulire gasokera no ku busoga loyo fama era wendogerera omuchala onakale mamariam ne mbuyaga edikaza engoye leti eno busoga loyo fama na yogere kuni ogwala Vincent isente bero siwan wadwaliro zo yafuri akomanti katonda aba ku yomwigo ogwamani eino kubanga mariam ono abaire omuchala enda sabigwa jama iso kubone kanti aje abulira kuba chala baine obutanova yabulyana kuba chala baine obutaba nakasente nga sawa ya school fees tini omuchala solo kubone kanti otola yakasente ako wakatwala kuisomero Dr. Joseph Pankras Onyango yakoze kawefube twabena ye paka mchibuga echeinda ku Main Hospital Jinja mumaziga gechitalo Dr. Joseph Pankras ngatuwani busoga loyo fama mumaziga gechitalo Pankras yajire maisha ya sangula maziga yakwani mazimada katonda abakubye omwigo gwamani Pankras akoba electoral commission chechifecho kwabena itanunge chalecho batalonda kubanga mateka gatikoba ekifo omuntu wabanga afire mainga mala okwewandisa basazamu bawe enkizo ekibiina kya NUP bajja maiso okuboneka nti bafunawo omuntu owundi ajja maiso okuboneka nti bamuwandisa avuganye ku bwa NUP mu dwaliro zone omuchala ono wetu afiirire mu ispatala eyo bayinza okuboneka nti anti bamuzaala mu district ya Buyukwe abe Buyukwe nga baliko banga nti nedda omwana waffe tumutwala aye nga balikwenda okumuleta kukwene mayuge aye nga abazaire baliko ba fo omwana waffe tumutwala kubijja byabajjajjabi eranga okusinzira kuiba amani bwa kubambi muzeyi kapado salongo ono maziga gecha ya kwandi mukama katonda amukubiye omwigo ogwamani ino so bagwa bagonzi na magula mabi agalivu am district ye mayuge

0: Kale tuendo kongero kusimamu kagumuli zomono jia kuchina anumuna na katonu zomuka gabuso garuyo redi edachika diri kumi na itano edibla yoku ingilesa wa eri jobe ndala yoku nchoko na kolwa lero. Tuendo kongero kusima wena weno otisomu edokuwa ngato situka kunchoko na kolwa lero ujo tandike okuba ngo kolabali tuuliza kamusinza kusteji ulikuwe teka teka kuba ngato jia kusteji uliwa mudala guwa chapati uliwa mudala guwa nana baka ili mukata alo kusubula ngoli kuchina na muna na bata kisaba likufuga ngoli kuyalata chabazinga buso garuyo redi choli kona nejikasa nze kubangate chiru njino tuendo kongero kwege mbanti choli kona chiru njino iwali kedana kubangato jawa kola omukozi noyo aba kuna kera kuncho na aja natu ya nile chitoto che hati ya maiza katonda mwele balaka ya chubanga achitu kiliza na kasa la kaife wetu kumani kiza ebio hei babili kufakulia kwa iwanga liitu Uganda
1: kale mkago mlonji ikiliza tuje kukulio kwa iwanga Uganda subulo kubango tegera adhimu konsonga nga bediri tambula katandi kile mwi wangiri ya Burundi Burundi yeyo abantu munana na bavire mbula mwensi ate abandi mwenda ba kosebwa oluvainuma olwegate eye isomero okubagwira nga musumba owamani omukukutivu mwi wangiri ya Burundi Chris Ndikumana ajire maiso okubanga ateekateeka okusaba mu bitundu ebya Bujumbura ekibuga ekikulu kyeiwanga erya Burundi okusinzira kubebonaire kunagaibwe bategezan police yajire maiso okubanga egezaako okutaasa abantu bano wabula abasinga basubira okubanga abasinga basubira okubanga bavambula mu bwensi ateera abandi bajja maiso okubanga bakosibwa ye Ndikumana yajire maiso kubanga ategeza nti abantu bano babairenga bali kufuluma bamazo okusaba wabula gate ye isomero mwe bajire maiso kubanga bateka teka obanga bategeka okusaba kuno yasobola okubanga ebagwira kuno neza kulija maiso ku nsonga eno eranga police asobola okubanga ategeza nti banaba akosaibwa batwalibwa mwiru aliro kufuna obwidandabi nendole edda bagenzi dikali magonika mu malwalira agenda ulo muiwanga eria Burundi wabula embere eno yali woku ni muiwanga eria Nigeria mwako gwanku 2022 iranga abantu basobola okubanga bavambula mu bwensa bakununkiza mu makumi mui 18 ate 2029 bajama iso okubanga bakosebwa oluvainyuma olwembere tineno okuba woku muiwanga eria Nigeria ni muiwanga eria Tanzania embere eno yali woku yaleka banjinga bakosebwa
0: ya na bendi kwetegereza anga ino bano babere kuitendekero oba ku institute yemu oba zisobira okubanga tuba kuunganira okujjo okusaba obuzibwe bwavire okusinzira kuba kulwa abatwale ekifo kino bali ko banti abantu babere banji nga tuba nabana bali kwana bafulume omulundi mulala
1: yes.
0: Okumaliriza nga abantu bano bafunye obuzibu munange ekizimbe kya bagwira wabula ajino gino kinetere ku ekintu kirala era mu bantu ndina indicate andala nti okusaba kusinga kweni gramu ino bachala. Era abantu omukaga abafire abatanu bachala. Omulala no mwami.
1: Yes.
0: Buti police yo yafire yafumya statement nge kwa nti abantu banabona bana aidwa ile ya kakasi ya bawe ile report baka kasanti kitu fu abantu bafire wabula abantu bakafuna ebiwundu wabula bubana abandi abafire abandi basobwe ile abandi kuba nabamu abandi abali kubanga bali kuidandabwa kuliko amandi abalumusibwa mwidwaliro eri ebyabe byokwerinda bongera okubanga ate
1: wafuna
0: ku special attention amazima galenti abantu bwe ba mchifo kye amani nga kinjino godifuna abali kuuliza nenda mbage nga amagezi okusoko fulumati no okusoko okuja no mukisa gumi nkiriza ekifo kye batali kubingamu ekizya
1: awazira bazigo
0: Ayo lwisebise lebisi nga abantu baidaba kubenku ngano oti ni dino. Balita mifo ebili open yoti ni bino. Okumaliriza nga abafegala mamu tokaga bapapia bakolachi. Joko sanga mtu wafine ebizi wati. Netuweno kuangero kuna kualia kuna abachara na abasada bakatonda. Abafire mbula mwensi. Muna nge saidi deyo ebe wangali avulundi.
1: Nabali teka teka ngenku ngana dino. Chenda mwasoka mwakula inspection.
0: Edechifo.
1: Mwabu nobe chifo chiri mumbera nunji. Bwechibanga waliwe chitali tambula bulunji. Musoke mchitelezi memali. Kubanga olite kateka ulu kungana katugeze banaifa basumbano mu Uganda. Olite kateka ulu kungana subida abantu banji. Oidele abantu tuikiriza ino muidini ili hava lukuli.
0: Ili abona again.
1: Teka teka ulu kungana kola inspection tegeza bentongole ebyokwerinda abantu baide nga bali safe
0: but the abantu kuba mwa bino kwamba ko okola inspection ye chifo security tete kuoba
1: hadi
0: nga security bo jana ogisaba olukusa le kuwayo no diwayo ko juwayo ye batiye taka kumana bijafa ku venue teidayo
1: Eh, bali afuta mane.
0: Bali afuta mane.
1: Mm.
0: Nkale munanga ngatuongere okwetu anga tetuongere okwetegereza ku agali kuva kuliyo kweyanga ngali tu Uganda. Abasada abamanikibwa kunga abayiwanga lya Bungereza bavire bibata envumbo ku bantu sekino mukote na makampani agenda ulo agali kumwiranga eriya eri gali muyanga lya Sudan agali kujani gayi kule byobugeiga byanga lya Sudan ateka iba amaliriza ngesente bali kufuna bali kudiza bayongera ota olutalo kuzinza kuba no bavire bata evumbo kuba sadaba nikibwa kunga bana body support forces banongo bataide ku bantu sekino omutibo nabo na bayikirikiza bati ku bantu sekino mu ngaba ku bantu bano bayida basubula golo dimbe nyo bwa mateka kusalo salo na dala muiwanga anga kusalo salo Uganda rwaza kusalo salo ya Congo ni Kenya abantu basobola kuba kusalo salo ya Congo nga babita mu Uganda ba mtu alapaka Kenya so kusiza ku statement ya Fluimia nakola kunsonge dokulia kwa iwanga lya Bungereza na damu kagogwa Commonwealth and Development Office ya vile ya visa vumbe no nga kwa anti abantu 10 na mlala bano basobwa ero kubanga ate batebwa ku mvumbo tubaina kuingira mu iwanga lya Bungereza kusanza ku government ya Bungereza ya vile ya kwa anti buli omu eno yasobwa ero kubanga atalumukira okutola lisi sente ateka ya mala ya diza da tulugunya abana sikuma na batebwa kuli ku Abu Dhabi ono munange ya vile yategeza nti abasudani banji bavayo bakuba endulu zwo makampani agatelebwa ku mvumbo kuliko amakampani ngagandi gasinza Dubai agaliga mchibuga cha Hong Kong chibuge cheyiwange eri ya China ngakwandi singa tigetereziza isonga dilinti tibali ja kuikiriza muntu atola sente ngadi tola mbyobuga igebye iwanga eri ya South Sudan obeeraze eri ya Sudan kaya amale adize yo ngali gula byakulwanisa byo bituluguni aba Sudan. Yes.
1: Mwi wange lya Sudan oba weekend ala inuma twali twankabunanga mvumbete bwakunsonge iyo kuyikula gold. Bamufulumye Sudan bamutwale kuliyo kwa iwange lyo bamutonde. Abolingire mbere limu iwange lya Sudan bana ifaba rapid support forces abali geza ko kwenda abali kulwanisa government yali mbuyinza bali sinzira mu kibuga kya Dafa. Mchitundu ndwe cha Dafa muiwange lya Sudan bayongera okuyikula gold kubanga mchitundu kino muli mu gold then batunda bafune sentence ndoza anti bana ifaba United Kingdom okuva yonente gateke eno bali kwendageza ku kutema mpenda butia we bayinzo oko myokulwanagana muiwange lya Sudan ayenga embera eya gold fine abasada bano bajire maiso kubanga bajifuna mu sente but still bali nokutau platform ya okugezagane n'abasada bano waidenga batunda gold bafu ne sente bayongera ofu ne byokulwanisa ayera abasado ino kubenge jinga mwaso kama ayogera
0: bwikiri
1: wabona ekizibu kyene wukiri
0: so munange nga tuize ku medwande wale mwe wange lya Iran olutalo kujja maiso munange jikoba nti Iran evireyo yaje yakuba ensibiri edili mu chonde cho bwalabwao Iran ekoze yataka kubahileini yakola ni kwiti atene meli edindi ibiri mu street of Hormuz tukogasa dino abasada basobira kubanga ati badisula ko muliro diri kuteta okusinzira kuri kuvayo kino kiri oluva inuma olwayi wange lya America okusinzira mawanga gano abiri okubanga tona ko lwale lobona bongeire okukuba eiwanga lya Iran ngalabuche batandika tuweziza ena ku 10 edo mudiringanwa ngabano bali kuba eiwanga lya Iran walova bakubobira buchese so lwale okusagali kuvayo gayikulaga anti ebitu ndema nikibwa konga kisemu ngakano kazi nga kuli kuchabaha kuli kwa basi banadia ebina bitu bisobwe okubanga ate bikubibwa butiba nobona mukubanga ate besasuza nga bita mwijiribwe lya alagisi bavire batagetinga kitundu ensinga bahireini batagetinga kwaiti mwe bali ko banti ebibasada abamerika bali vo bakuba mu bavo sinzira buti bati bakomya obonka batebereza nti waluo amata agabasada abamerika agawega ikubita mu street of Hormuz nga gagemye ebyo kulwanisa nga kuli ku ditanka gona basobwe okuba dimeri bavasobola okuba ngate badi kuba badireka nga dona dili kuwa kamuliro ena ku 10 diweze saga dino buchalo talo luiram onini ntira olwa okulwanisa ebyo okukyusagania ebyo okulwanisa nga buli omu yasasuza muyina endeetera nkuleetere
1: Iran etandise okwesasuza yona kubanga Amerika ibenge kubanga Iran yesooka kulakulabula banaifa abali mu kyondo ekyabuwalabu mutaikiriza musaada akolesa bases day mwetu kuba kubanga tuna tulijja kulumba bases edo tusobola okubanga tudisaani yawo era kibatandise okola Amerika yo eri kugezaako okolesa ensidino edetoloire Iran esobola okubanga etaawoki endawukana wagati wado era still Amerika kijja kwongera ogikostinga muku wairenga eri kolesa ensidino mu kyondo ekyabuwalabu
0: ayo idinga bukyalu talono lutandika olunaku olw'ekumi olwaleero ndina ekintu kyenali nsuubire najja okuyingira enaku ekumi nga kibeirewo
1: nekiriwa
0: nali nsuubire maba mashinale
1: okuvayo
0: okuvayo emundu ide sekere kuitaka
1: kwampati satisa
0: bide sekere kuitaka bakali mu college batandika nayo nkasukire bikompola college nkasukire
1: America nafu kuitaka
0: aye enkole yo kutetie mundu kuitaka ekalebi
1: America nafu kuitaka era chovo bona bageza ku no kufuna wali wakabona wano America nga bali kuengaging ani Uganda sindika abasada ba UPDF wa
0: Gaza.
1: Yes bayambe ku kuitaka America nafu kuitaka
0: so kale oluta lutongero sabira baganda bifa bali ayi mutegere nti kasitaluira muni ruongera kunini itira kusingano kwa bitu kukuba straight of omuzi yenga kitegeza nti Iran jasa analaze byenta amla ukai
1: kale katu mule mkatono tulikuira na galifa munsi ke yebye mzana
2: chifu machikule maireku chikusiwa chirakira tichikutuka obo isabubi ni wali na chisudanga tichiku waku kozi salugave cough and flu syrup ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi ofune chiketo oba gasi munda iwe kozi sa lugave ulcer syrup daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda dia kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority
3: Manebiri fumbu ye mizano, munchoncho, wanomu programu urudegere, The Chain.

0: Borda.
1: Okuva mu kamero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
2: Abayembera mu bukiiko bw'endawulo mu disitulikiti ey'endawulo mu bitundu bino ebiwanga Uganda bafalasira bannansi ku nteekateeka ey'emirala mu bululu bwe tuli kujyamu obw'okuteekateeka bulungi obukulembeze obusookerwako obw'ekyalo obuyidde okubaayo ne lakaisente baakaisaasira idda. Gavumenti ey'eiwanga Uganda olwaleero paalamenti yaakuno eri kweteekateeka bulungi okuba nga efuna bulungi ebisigalira ebya General Moses Ali okujja maiso mu kubaku eriisa evunyuma n'okusiima emirimu dde ku lukondo lw'eiwanga nva fuyidda nga ebyokwenda binoweze. Oli otya ye mukaga mugonzi ajje kuumira ku AAC bantu kyabazinga wa Busoga 88 akatunize mukaga Obusoga Royal Farmer akaseera n'akalagaana akamakobo gali mu lwaisi bantu kyabazinga ku saawa iyo kusatu iyo kunjiho. Ninze omuvu wa Bugweri Asiri Ashraf Waman ndikirizanga kutoseeku mu bulambalamba. Government ya kuneyeyiranga Uganda eva kuvayo yabisa bulungi ebiragiro n'okulabula abantu abendawula abanansi abayiwanga ku mbeera ey'okukusa abanansi abayiwanga efuuse baana baliwo. Gavumenti etegeeziza nti nga iwanga Uganda lyeteekateeka okwegeita ku nsi okujja maiso okwidukira n'okusagambya olunaku olw'okutangira bulungi ebikolwa eby'okukusa abanansi ebifuuse baana baliwo okuyidde okubaayo ngaena kwedda omwezi 13 guno omwezi ogw'omusanvu guno omwaka. Gavumenti eringira obulungi nje misango ebenda olede kusa kumbera iyo kukusaba nansi abayiwanga nga ministry ekitongole ekijja maiso n'okuba nga kiringirira okugira omuzo ogw'okukusaba nansi abayiwanga Uganda kikakaisa nti emisango ediwera 5,126 n'edo edda atwalibwa eri ebitongole ebikuuma iddembe mu iwanga edda ekuusa ku mbeera y'okukusaba nansi. Kyokka nga emisango edo emisango edawulirwako obulungi era bajja maiso n'okuba nga bavunye abantu abaawera 10,119 ng'abantu abawera 10,113 abajja maiso okusingisibwa emisango edo. Bibiri mwa lipoota eyambibwa bulungi akakiiko akalingira bulungi ensonga edokutangira omuze ogw'okukusa abantu ng'ole amyuka isenkulu w'akakiiko ako basaalirwa Derek Mbozi agikimanyisa bulungi owaife atiime mu bitundutundu by'ekibuganda bayisa Kampala.
3: Abakyaliyo mu nsi ezikyetolodde nga Cambodia, Myanmar n'ewalala wonna abantu bano abenyigira mu kikukusa abantu ono kati ate bakyusizzaamu enkola basazeewo batuleetere wano ku butaka ebikolwa byabwe babigyeyo eri ewaabwe kubanga gavumenti zaabwe zongeddemu amaanyi mu kubalwanyisa kati basazeewo ne baleeta wano enneeyisa eno eya kikukusa abantu ku mikutu. Abantu bano mujja basanga ku mikutu nga TikTok twogedde ku mikutu nga Facebook waliwo n'egyo emikutu emirala egyo gye mwesangako nga waliwo abanyumya ku mbozi za z'omukwano nabo nabo mubegendereze n'abalala.
2: Omukulu ono ayongeire ku ngalabula abatambuza ssente abaditana n'abajja maiso okuba nga beerimka abali mu nteekateeka dino edda omulimu ogw'okutambuza essente mu iwanga nga bank di mobile money mu iwanga Uganda okwegendereza ino lwakuba abantu nga bano balijja maiso n'okuba nga bakolesa embeera n'okutambuza essente ku mikutu dino emiyunga abantu baajja okumalikiriza nga bakusiisa abasuubuzi n'abantu aba buliddo.
3: Abantu bano tebakoma okwo era ensimbi zaabwe bazitambuliza ku mikutu wano nno we tusinziira okugamba kummwe bannanyini zikampuni ezikwanaganya okutambuza ensimbi ku mikutu zibanka mwe aba telecom nammwe mwenna abakola ku bizinesi zino eza mobile money tubakubiriza era nga tubasaba mubeere bulindaala era mwongere okwekenneenya transactions zino oba ebikolwa bino ebikolebwa okwewala okufiirwa ssente mu ngeri yonna. Nammwe ba landlord bannanyini bizimbe abantu bano bazze babasaba ebizimbe byammwe omuntu najja naganja kupangisa ekizimbe waggulu wonna
2: Ebyongato biziza kuwamandi abakulembeza abenda olunabantu ababulido okuva ku kyali kimanibwa akunga ekyebuliganwa ekyagandwa mu igolo zaalya nabitende mu district yeyiganga basabye ekitongole ekyensonga ed'ebyobulamu mu iwanga Uganda okubayamba okuba nga basembereza bulungi empeereza mu nsonga ed'ebyobulamu kiyambe ku abantu bano okuba nga oboolyawo beekambulula kw'endwaire edifuusi baana baliwo aboogeye ku ne radiyo abe nga basinza bulungi mu lwekondo olwabairemu omukungu okuva mu yafeesi y'omukulembeze we wanga ala DCC Wandege Richard Eric bategeziza bali kwetaga bulungi ekitongole ekyensonga ebyobulamu n'abanansi okuyambibwa mu mbeera ey'ebyobulamu ebiri kujya maiso okuliza abantu munabitende eyo olw'ekondo olwo lwabeire ku isupatala eriya kabira yituba Hoth Center omukuzi ogwokusatu bali kwetaaga likyusibwe amadaala okuva ku mutindo gwa Hoth Center y'okubiri paka ku Hoth Center omukuzi ogwokusatu kyambe ku abantu ababulido okufuna obuweereza mu nsonga ebyobulamu
0: nenda okwanukula omulanga byetubaire ekabira yituba ku center 2 ng'abantu baweeremu amaani nti eddwaliro babaire batambula nga bajja Bugono Health Center 4 ng'ate era ewayo yona ati abantu kiri kujja okuleetera abantu okufa gavumenti yona eri ku pulaninga gavumenti eringira ku bantu baife services dibatuuse ku ditya so health center 2 eyo nenda bagumya nti eri kujja kuvaawo aye erina pulani nti bali kwenda ku upgrading Center ya District 2 dibenga dira mu Center 3
2: Oyo ni assistant ya radisho kuvwa igange yo mwami Ayubu Maganda. Uyabire nga agumya bulungi abantu mu lwekondo olwo oluwabire mu mukuna vwino ala DC Eric Sewandige binja bataka bipa mutegeziza mu lwekobano olwo byo byobulamu.
4: Nayo okuvwa wano okujja ku Rese Center 4 Bugono wawanvu tukoze senku minga 5. Aye riyo tulina abakazi okuzaala twaba na abana mu bizibu ebine na ino. Chokanga batolere Center 3 bajita kasambi kaso twasaba wekibanga kitiyo kiri tufuna ku kwa magazine batwambe government promoting ile kuku eidwaliro lino lijja ku leve yindi tufuna ku service yetagis kuba au kumpi eribugono ayenkumita transport awandi eriganga
2: Ebyonga tobiziza kumbali abakulembeza okuvwa ku bitundu ebya district na mutumba abataka babulido bona bagire maiso okusabibwa akakiiko ak'ensonga ebyokulondesa mu iwanga okuba abeegendereza ino n'okugubira bulungi ebiragiro eby'akakiiko ako singa bana babamirala monti ekateeka ebbaako lwakali kubindabinda yebugira kwawo oibi akakiiko monti ekateeka ebbaako okujja mu maiso okuperereza abalonji sikyete campaign edd'abakyala bali kwetaaga bana bakyala ku byalo eby'endawulo kwebbaako menkerezebwa bulungi onaku olwido kuba olw'enkyonge na kwedo mwezi abiri n'ebiri guno omwezi ogw'omusanvu guno omwaka kyokka okulonda beimankulu ab'ebyalo kwedda kubayo olunaku olwokuna olwasaasira eno nga 23 guno omwezi ogw'omusanvu beisenkulu ab'ebyalo beida kumenkereza bulungi okupereereza abalonzi kyete campaign ngena kwedda omwezi 27 guno omwezi ogw'omusanvu guno omwaka wabeeyo okulonda esaasira idda olunaku olwokubiri ngena kwedda omwezi 28 okwabeisenkulu ab'ebyalo retiring officer owakakiiko ak'ensonga ebyokulondesa okuva mu disitulikiti namutumba kulonsa kuyibona ebyo n'ekiyemba Ivan owaladi yenu ya mwinongola ente katika bwidde okuba atenga etambula nga kyali kwetaaga n'abantu okwewala emivuyovuyo edinza okuleeta emirerembe mu bitundu ebyo
5: titwenda entalo titwenda kulwanagana titwenda kuwayiriza kintu kyona kyona twenda bantu eni dino ditambule mu mirembe era twenda exercise enege bulungi mpozi n'ekindi tuli bakubiriza baganda baife bani naze bazaire baife ne bato baife nti bwa mwesimbi omukumbi mirembe mirembe ni tisingu wa bukulu anakalo kaida kuwa ati msigale mkuchalecho era mshayari njenga mwe mshayari inga
2: Ebyonga tubiziza kumbali ministry y'ensonga ebibi by'entambula mu iwanga Uganda uli yamalikiririza enteekateeka okulambula bulungi omulimu ogw'okutebenkeza n'okulima bulungi oluguudo oluwera kilomita 13.2 olugeita ebitontondo ebyebudoma lwajja wuuli mu igoloza ery'ebukanga mu disitulikiti y'eruka omulimu gwakolebwa obulungi era nga bakungu bamaze okulambula bulungi ng'enteekateeka olutereza lyenda kutandikirawo mbagirawo owifaga wendo okuva kwe Rokeyo ava kwogerezgani yako kunole omukulu engineer owenteekateeka eno Maseruka Innocent atu inongoire enteekateeka eno ng'oyajiro maiso n'okubatenga emalikirizibwa bulungi bali kuduba okutandika bulungi ku by'empeereza oluni oluguudo luno lugeita ebitundu kamaala kiyambe ku abasuubuzi n'okutambuza ebyamaguzi Eruka
6: tuyije okwetegereza embeera y'oluguudo luno tubone engeri ki esoboka gye tusobola okuyamba mu community kuba dina enguudo digaita communities nga wetu bweyina okuva ndoya saidi ere ni kusaidia okay, no bukendi so okuida kufune chitu fechiri ku ground sobolo okutegera nkola chintufu chitsolo okuja nayo okutereza olugudo kubita mchivali abantu babenga basobolo okutambula okusala bakusaidi kuno kuira
2: wabaire nga yogira kunte katekeyo ye isentwe wa district yategeziza nti oluguduru lulegeita magombolo lokuliyebukanga lwaja paka mwegombolo lyeriye bulungu chokanga isenkuru mwene Peter Kafuko muliandao binji byategeziza munkola eyokwebaza abantu aba eyokwebaza government yakune yiganga olwokuibukira abantu choka yategeza nti ente katekanga dino bakuja maisuri tambulunje igani okubonekanga obuweereza boja maisom okutuka kubyala ebisokirwa ku ibono bino Kafuko Peter muliandao ya bikobe ilo wa radio ya isibantu
7: sakolu kudo nomu baile mu ajifalu ilunda nize mwene chiamani vyo mwa baile nga alini wagemi edo kutuka ntula lelo ministry ya works ya weleza baingenia kuida okungolu kudo nukulu etegereza olugudo nga nadale ngudo daifedi indi daifedi aloku government teri compensation teri compensation avali kulugudo londi kuwa kwa nga wende mbako vino kuwa nga tu baile teri kaida kuwa
8: Pebaza Kafuko muliandao bwalese minister wa works tulimira ekibali ekibali kitubonya abonya nga business defected ditambula abana abasomi kibajage
2: isuka yo ifiruka ngamali kireteza ko kunchoncho kona kulwaliro eka alinti sana byongobero wali mu bitundu ebyekyale kya dualiro zone echa ganibwa mu town council Mayuge mu district yeka Mayuge yo oluvimu lwa magambi agaidinga tigawo mesabi yakulya agwo kufa kule abale kwetage kya nabachala kuchale echo kampigano omugenzi nakalima Mariam yafuire uyabire ngaja maiso kubudabudibwa mu bitundu bino ebyidinda omugenzi asoka atualibuwa nga biwole itaka kuisupata la ili ya doktari pankalas mbitu ntundubi no chokati embida uluwa dima ya alumisiwa idindo kubangafu na burunjo buitha nda bichoka katunda ya muko uirimbula mwensi ajiro kufa ngente katike dhukulu ndoburunji beina nkulabibi ya alodisembele ili chokanga echibina chaba ilenge ikiritiza mga chaba kiri burunji bendera echa nupu chalinga chimwesizo burunji nga chino chidesewo kuyongo vila mchibina chino isentibi wawe chibina echo modistu kinyima yuge doktari pankalas wabire ngalo Dr. Joseph Pankras alonsisa kuno wife kunte katike denda uru wabide okubanga babitanga yembeire mu ente katika edo kupitiriza kachika kisungide bibiyo kulonda okuba ikirizo okwete katike obulungi nga amawango wegalambika
9: alwaibao famsa wa Pankras yeyo twamurumise denda ayatubule kufula mwesi
10: nina kweni nji tutusoku mwela kwa ife edi familia mwemi kabedo uruo kufuwa ku Mchala gwebita nakalima kadibia la waife abela tugemeza chifo chabana wachala mudwaliro zone umayigi town council umayigi district unfortunately yama lukuna mune tingiwa mchali ya kuya alwala ulo ilibu atama ya japa kaidinda idina uwele mamulifu alize mulago katunda yaba matamu sobu zisa kutukai tulofini lwainu kuba mtu abele wa mani nga taizi kao kuba abele wa mukaze ati liantama nga hibira kubiru maabantu ni cha mtu ili kuba nte dolu wani ya bachala baini awe ili wani wakumibu ini na wengaru kubu nanti ya batola yu mifumbiro wana wabe kukuliche wakola ukutu wala kwe wangali ni mamaiso
11: amateka gabi okulonda chifo chuna chona umutu wabali nominated ya famumbula mwensi la otiba londa tuza mtu wa nominatinga kandile tuwa hundi ajofu ganyanole so
1: Gabaira makuwa gensonga uwano kuchina na namunanya akatuane zemukaga Busoga Royal FM Ondi kumoyo Gama naiso naba nabo ngu bagulira Sam's Crisps wa mekete Obu mpanchi mpanchi buno Buomera abana Ayate tina abana bonka Weno mukuru Osumulo buomerwa Mlimu bagia Daddies Cookies Kao musike Simsim Crisps wa gonja Pink nuts Almonds Cashew nuts Nobu ndibonji Kali mama Baba Jia kuiduka Ole tina abana bu Sam's Crisps Be yagale Bawomerwe Gera mnu buwaga na musupermarkets Nimu maduka katunde vyo kulia muyu Uganda yona yona. Usumura wakubira kuku 0 msambu msambu ndala. Chenda 0 isatu 7 na 1 Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Nkaga na 1 Anana 1 Anana 1 Sam's Crisps. Loza kunda ulo.

0: akali edachika ziri asatu mutanzoka ezaka vakusawanya ezama cha aguluna ko lwaliro baniza ko nyomo butongole basebo ne banyabo enye programu bwenkanya yense munakochi omuzira nyunyi na nyombi Esther wano kuchina na mumunana katonyeze mukaga Bustoga Royal Radio asonga zirima bana Uganda asonga kutanya ziba ensonga zirima bantu anyina yensonga jimadde nyino kola ko lunako lwaliro eyakawala kamwe simanyi wabantu bano je bali obate baliyo sina kuba kukitegeera oba abantu gye bali oba tebakola ki oba tebaliyo ate ono yali yafuna lunaku lwakubiri nga lwe namugamba okubanga ajja ate ng'avudde wala yangamba kasente maama kakwepacca bwepacca ndowooza mujja kukkiriza ensonga ya muwala wamwe Brenda Sandra Tibaga tugikwateko olunaku olw'enkya singa n'abasobodde kubanga ate mufuna olunaku olwaleero wabula nga olwaleero akatukyaza omugenyi ono asobola okuddeeka ng'obudde bukyali namayingo wala koko Tibaga oba yabula oba gyali simanyi tomanyi tujja kubanga tunoonyakoko ku mpewo amuwulire ebinene ebya Tibaga olusoga ndiko season 2 alwakubye koodi ajjo baatandise ba okuyinama mu butongole baatandise abane mwewandiise ku mutwalo gumu gwokka ogw'ensimbi mujja kubanga mwewandiisa mu nteekateeka y'olusoga ndiko omuwanguzi omukulu wekufuna ekyapa eky'ettaka ate mukwano gwange obenga obulamu obukyusa mpola mpola obanga wesiga nti omanye ebikoiko obuwangwa ennono n'ebisigadde jangu wewandiise oba kuba ku ssimu ng'osinzireyo gy'oli bajja kubanga bakuwandika bulungi era erinnya lijja genda mu katabo akabo abagenda okuvuganya mu nteekateeka y'olusoga ndiko ennamba eri 0757 06 218 olusoga ndiko bakuwandiise osobola okontana kabiri n'abandi kamala asanyusa okulabako ssebo mukama wange eno y'8:86 Bustoga Royal Radio Program obwenkanya wasuza otya eyo ssebo
1: nasuze bulungi nyo efuka obukyeire
0: bukedde mukama akkiriza
1: nenda okwebaza katonda
0: yessebo sembera ku microfoni
1: nenda okwebaza katonda yayikkiriza waba mu nsi muno okuba ng'oweereza bannayuganda
0: amaina
1: gange eza okumu Bensoni Obadia
0: okumu Bensoni Obadia oviiriddewa
1: nvuirire namanyingo
0: kukyalo kye
1: kukyalo kye Bulundira East
0: Bulundira East
1: mu iguluza eri ebuhemba
0: yesebo
1: so eyo gye mpangaliza obulamu bwange bonabona okuba bonayo okuva kubazayire bange nakuba nze nakangi nenonekeze ku ng'omuntu
0: wetakulire
1: So kati
0: owezaamu egy'obukulu ng'emeka
1: nina emyaka gyange kuba nzaalibwa 19 kinana nzaalibwa kale 9
0: 1989
1: yes
0: 1990
1: yes 1990
0: okay oli mwasatu mwawe 5
1: nkuze kuzeemuku ndi musaada mufumbo ndi n'omukyala era ndi n'abaana
0: okay
1: nkuze kuzeemuku
0: kiki ekikutuusiza wano
1: ekikutuusiza wano na kulwaleero ngire nga nkola emirimu dange ndibeesa famire yange n'abaana bange nga nenda bona basome era nga nenda famire yange yonebe bulungi aye enuma eyo ngire nga nkola emirimu edendawulo kanvuemu ku inuma katontono metuuke ku kindi esi wano olwaleero ngire nga nkola emirimu edendawulo kuba eira mu kumibiri ndereera awo mami nga malaava awaka yawukana ni muzeeyi ku nsonga dayibwe dentategeera so naaba nga ndi kusoma awazira muzeeyi awaza ni mama
0: osoma ovaawo olwo
1: awo nga tidi bwe kyabaawukanya
0: ŋŋamba kati wasigalawa
1: nasigala waka ni mama omuto muzeeyi yali n'abakazi ababiri nasigala waka ni mama omuto era yatukuuma bulungi ku mama yaje yatuleka baana mukaaga mami oyo muto yatukuuma bulungi yatukuza tuna twakula wenakulakula mukonga mbona ati obulamu obw'omwana atolikula ni mamawo yenka muzeeyi yali azirawo baide ne bali bamusibire ne idinda eri ebyaliwo oku bamuleeta idinda yekirinya bamusibire eyo nze na twabanga tusigaire waka awo twenka kati yo nabonanga nkuze kuze muku nasalawo nti kanfuna omukazi we akeesanga naketa sebizibu ebyensi
0: olwosoma paka wa
1: awo nasoma ku olwakuba nti fizi yali ezirawo nakeranga kunkyo ngaakuba obunoni obebeeta obumiini obumiini nga ebiseera ebyo nga twatundanga obumiini obwo buna nusu kikumi mwetola ebitabo Mwetola kalamu.
0: Tugende mpola mpola. Katinga mubu kubisachi.
1: Tuwa kulange ngada. Katinga danga tusiba kwa ewaya. Katibwa bitanga cha igulu igulu aonga buja kulamba labona. Katuwa butega anga muduma wa mumogo. Katukububu bunoni.
0: Katingo kubabu meko kuweze chitabu.
1: Kati osola chansi biona bia linga bia chansi mkiserecho. Mungu wakua ya waku bubaya ikumi. Ngote gereti ulija tuwala kububirie keifwa obuno otunde munusu bibiri.
0: Mwabulia ngano bulia? Na katiba bulia?
1: Babulia. Obuno ni babulia. So nata ambuza ntubula mu. Natu kana awasanga andi mtu ulue mbera tikampase.
0: Awasiza kumiaka emeka.
1: Na awasiza kumiaka dali 15.
0: Okuma mchibi na cha kumeko kusoma.
1: Na malecho musavu kati ulue mbera antisente dali dizirao. Edi ntualayo na kuma antikatika nkuma au. Ezaja kumsomesa, ezaja kumperera, nasi galira ontu.
0: Omuchalo omujawa.
1: Omuchalo namufuna namutola muigoze liye buswaleyo.
0: Ngana eta soma.
1: Ye kali namutola kuisomero. Ye yaye na yali joininga senior 1. Kati twa sisinka neyo ngandoza anti uli sitasoma kumbe yali amaze bibuza je kubona kwa bantu be. Ze twawaya naye. Tuage magani yibiruoso zena na mwitole.
0: Nakirizo obufumbo.
1: Ye na yakisa tu hati ya
0: mwini. Oro ya inemi yake meka by then.
1: Ye na yali mwiku minainao. Tu alibato.
0: Tu alibato
1: kubangu mibiri. Na mfunaku mibiri mukaga. Pasangu mibiri mukaga. Tu atambu sobula mubayifu.
0: Muzeya biwuli na antio badia ya wasiza.
1: Ya

0: Mbandiza kwenyo amusawa ya feyo kubidi air program obwenkanya. Edati ka eriye muyoka eyakava kusawa etano. Ezamata agoru na koruwaliro. Nyongoro bala msako basebo nebanyabo anti mwasuze mtia yunaji msinzira okubanga ate mutu uliriza. Eno ya china na mumunana akatonyeza mukaga Busoga Royal Radio akuchesimira road ploti tena kulutindo upia mchibali wetu today entende nga tuwa uweleza mpola mpola. Tuweleza Busoga, tuweleza Uganda ne part of Buganda okutwaliza wamo. Tuli online musobola okubanga mufubane kadatera mutufuna bulungi atuongera okubebaza n'okubetonda betukosa mu ngeri ezimu oba enjala amutusonyiwe. We are never perfect in life. Aha mu studios ziri muzeka tuinamu omugenyi Obadia Benson okum avudde n'amayinko ensonga ze wetugenda ono tugenda okubanga tuzitegeerera naye nga sinaba kubanga mudi za microphone nyongera okubajjukiza nti eno yessaawa entuufu ya Royal Bingo Masavu mwosobola okubanga ozannyira naawe munnanga ate n'owangula ku ssente. Tuyina kakadde kamu n'ekitundu mu show enamba era nga twakatemyetemye ng'abantu asatu mwe mugenda okuwangula twalako emitwalo etaano. Just imagine bwe banga osanze omutwalo mu kkubo nga guguddaawo osobola oguyitako. Asa wabeda anti nedda iwanga tusobola guita kata ino echetano tuwabanga ziba sente nyingi kwa tesimu yo eyo mungalo ateka kenkumi bidi zoka oche kubango njika stabili muenda musambu star emuhashi tuli monsonga za Royal Bingo ila wana wango zanye tuwa inza kubango sigala chechumu azanya wechu usize obulamu gwenga guomuntu mpola mpola obwenkanya development group obwenkanya saving group obwenkanya development group obwenkanya saving group kubibiri ebyo tujjeko kimu ekwetugenda okubanga tutambulira agamatiza kwendi today yenza ambassador obanyigirizibwa wano mu Uganda agamati akwali naye awuliriza Busoga Royal Radio mami ono Mariamu assistant coordinator agamati kwebaline anko Ivani achibebi che bauliriza kale bwashere bulai mai Esther uli umulayi usani we komasi ali umulayi nchekalo ngambile kungobi Ivani ntiaga pala aganene gamu nyimiri okwogerako kale akatugende eriyo mugenyi gwe tuina mu studio zo lunaku oluwayo ba diabo muzanya kwa bingo esawa zigenda kubera tanda chika ana mutanto wanya atomanya masinyenze kubanga ebikole ebizawo ebyakatonda bityo zanya emirundi ebiri osirike zanya emirundi esatu kakana na ogumwa abantu bawangula sente kisinzira ku makya wakedde na mukisa ki ekyogero kyanoga kitya ebyo bantu nga bwogamba nti bannayinze gw'owulira ntizanya emirundi kkumi naye siwangulangako olinagamba nti nze bukyanga bibaawo nakazanyayo omulundi gumu n'omukubira essimu nti gwekusose naye era mpangudde asooka kiri eri mukama katonda okutegeera who is going to win today anatagenda kubanga ate awangula abasebo ne bannyabo abalungi abampuliriza. Obadia nkomyewo gy'oli mukama wange obadde okyatunyumiza obulamu bwe buzze nga butambula okufuna omukyala maama tewamunoonyako ng'okuzeekuzeemu wafa kikyo kisiri gwe ng'omuntu
1: anti kati embeera neevwaku kuba nali baganda bange nga bato
0: ani gwe walimu omukulu mbaganda bo
1: ndi mwana wa kubiri
0: bannange
1: kati okwenda oba nubona bakule ate nga bona basome kyanvuira ku okufuna omukazi
0: abakume
1: atukume tuna
0: mama omutu yali amazogo babaganda ba waka
1: yali ali wae kati nga bona bo bitegeya nti ye na amala banuvunanyizibwa ku bana be nga atajja kuba yamba kikumi ku kikumi munaenda uniform era ni fuyizi nga tabaweereze
0: baba musibo ready
1: mze yali mwikomera
0: mama wamwe ti mama nonyako
1: mama twajangayo aye kati ye na yaida afuna omwami owundi wena kati yaongo embere malezi bwala we mujayo muzeyo yakoba bana abana bajja kubajja kuna gaita ka bajja kuna gawe bintu byange so kati twakigumira ngaba mulekwa naba niba nanga abo twa bana bawo
0: mwali mufuse ba mulekwa mangu ago
1: tije kuba bazaire baliwo aye ngati tufuna buyambi ye bali ona yandi tuyambi muze ali mukumirole mama ya yanova kunsonga David tutategere
0: yes za chikuru
1: so kati mami
0: Yesebo.
1: Webya webwa tukanga bama maji gamazo kocha akatukanga nobutimba bijire.
0: Biyo tugamba filimu ya mwaka ki?
1: Kati yao tuli mungu 2017. Mm. Ati kati biwanvwe kati njabo embite mate.
0: Mtu bite matino obudde sawa namba tuchajina. Mm. Tunyumize bulungi mbozi.
1: So kati weba amaji weba gatugema banku babatu kubabandi era mwabi budanga ngabala bonu mbana bandi ku TV balanga yes. Kumali abantu bafuanga. Mm. Mwenu lumwigo gwe bali kukuba. Ubuka muli atu wagwa mumadi
0: mumazo kweta asa
1: kamale gafwa. Mm. We kubanga za chachi kule migo nga minji batu kubaba na nga bandi bafwa aizene baza katonda ntikali wabandi bali masawa dinobali umaka tiba kasobola kukula ahinga bati ya mabuti ya mababa uereza buereze. Mm. Katia mbeda nabu nanga kuchareka luibe. Mm. Tandika kukulima we wangendi mpuloti ni mioda kupangisa akupa kaningile birombe bya gold jeno ni kukasente ya na ingire birombe bya gold
0: na nakachingira mwaka cha kirombe cha gold
1: gold mumbaire mumaze mu myaka anga ibiri
0: wakaingira juice bili abiri mwesatu
1: juice bano kati ngani ingire birombe bya gold tandika kukola na janga ndi mugeni no TV bwe bakola
0: ani akuzigira diru olwo
1: anti kati ebulambe yo enama ingire bulamba gold yaliyo kati mpula abantu afuna sente omuntu ajaguze motoka aguze picha aguze numba bukaire bwa sente tena kuba kanjeyo tumana nzena ja kufuna kusente
0: mchu sobola mbwa abantu bange
1: naja na kulona ko lusoka TVD na yola buyo lebwa bitaka ntu ala kuchuma okusa ebintu tibivwa musente na kaluba katolo
0: ali kufuna go webu zako
1: kati yatu ya gana uliumali bibiye uliumali kufalulwa yolebwa bitaka basima basima kati nga mbiri nga mwaka ba
0: mutamu lumafa kumudalagwe
1: ha uliumali kumudalagwe kati yona kulwa lulu kusatu gera mpira abantu wali kufuna sente runalize na njaku kufuna sente nafuna mito aludali yena yakubati wengumira muno njaku kufuna kusente
0: baba
1: aho mukirombe bulambao bwenta kuweka bana bwe babao
0: nali ulo mchalo mulesa waka wala koko ne bulamba jiwa jok paka siza
1: na muleka waka
0: nga gwo kolo otya kwali kumpi ne na waka anti bwenyuko dayo
1: katinga sobe na wereza kasente waka ya sobe ya tambuzo bulamu. Kati embera bwe yatuka ndamala namala nga wichi amaje gaida gabinga abantu mu kirombe twabona bone maje masasiti ya gasi abantu balumuka twalumuka abagwa mubi naba amigo awo abantu bakula losi eche kirombe government ya kigalawo. Mm. Twatandika okubaka betuize tutie tukozechi aye katuna nga bwe nabaye nda abantu abana kwino twali tulio teruvu nyeyo mu kibira kya government China. Mm. Wali mkusoka bagulanga mitu wala atanu ayo nkusola wawo deposit ya abiri bakula gechifu wafuna haba kuzibu ngoja haba sasula webasima itake ilio paka batu kakugule ya majibala agali mgoldi
0: aganya mkwala ganine kupa nijuwa nukusa tu tuwasomi ya mauli denga polisi na mudistriki na maingeyo. Mm. Ilika bantu eri mkunonya wadeba sati kwa wadeko samu swengiru wa nani uundi. Mm. Baba vunana guwa kuleka abalombe kusere kugenda wansi mchinya ngatwa wadde bintu bimala omulimo guno obunya bubera bufunda
1: ekine ekyo mukukitandika wansi wano waiguru wano musobola masima
0: seta ku microphone
1: musobola masima futi 3 kuunga ku futi 5 obugazi obuwanvu ayo bugazi daba nga futi 3 kati nga musima muika wansi we musima muika osolo wasi mawala nga futi nga 8 okuika wansi eyo kati mutuka yonga timufunye mwatayo omulyango
0: ne mufulumira wa
1: kati ngogo mutambulire wa mulitambulire mu wansi eyo
0: mubera musabulunji
1: muba mu kati we mutuka kisera omuka gwaba nga guzayo kusijeni abula
0: banange
1: bale tajenereta bagula bulowa kati nga yamba ko kukuba omuka guno nga muwera
0: musobola okusa
1: aha musobola okuwera
0: banange
1: kati twabawo kati we ntandika okusima godi awe ruvu nyao na kula bulungi nga ndikola emirimu dange dinjira bulungi nakoba nti okupaka sango mutwalo tichija kungasa kandego okuzimba ebina ebyo kuba eriya nabaide okubizimba. Mm. Ebebeta bayinginia zena naye gogo omulimo nga kati ojo okuzimbira omuntu ekina akuwanga milioni sente dibanungi.
0: Mm.
1: Kati banange nabege makuzina bandegeza naye gabulungi era kati ogo omulimo gongo sobola bulungi.
0: Mm.
1: Kati twali tukaliyo nga kano akaigaza na nane nali nakafuna omulimo gwali gwa milioni ndale mtu alonsavu nsibe China kairi abaji serikali baida bata wanu mulimo bucha mu mulimo kutakali ya government baka tubinga ekibirombe kyo bakigalawo bantu twafuire ebintu byaife omuntu ya ebintu bibula maduka abavuka baibe ebintu baibaka pera nengo eza kyebakulekera masimu
0: abajasi
1: basikali batuka bakuba abantu kati buluma bayita asakululwe kyogema kuchoja na chumwene cha ina alumu ikachire sawo embera yabange egumye kati batu binga na irayo mukyalo
0: mama
1: batuka mukyalo nzira wakutandikira kuba izomulimo guna alindi dibulunje mbula mbwange kuvuba na kulima amataka go kupangisa gabei nakopa ah nati amao bana bange nda basumera na bao gwebwe diembere yo kuchalo
0: rulimba na bameka
1: kati sawadi no ndi engeri gena za na ingiro fumbo nga kali muto abana peza abana musanvu na abana musanvu
0: bonna basoma
1: basoma awundi na atasoma omuto waku
0: we bale kufuba
1: ali mu myaka
0: omukulu ali myaka emeka
1: omukulu ali ne myaka 17
0: oli omulezi gwa tugambye ko
1: aira ali chibi na cha musanvu ndedinti kulwa katonda jako la bulungi pieru yeyo mwako yeyo mwaka guno
0: amina kati basabire nsaba onzikize katono katujeo kunsimbiza bakama bange atukomeo katono katira embozi eyongero kugwa amakerenda na inga amba jukize chigambo chiri chimu chigambo chemba jukiza chiri chimu cha choku melahabo medisini basabo neba nyebo mumwe kwa temu abalumizibo mutwe omusujja olumizibo munda ofuna obulumi obwenja ulo choku

0: Motoka number UBB Lunana Chenda Momokaga UBB Lunana Chenda Momokaga W Bangambi bawishu wa spasio Ampadaka message tabitege deblonchi Angoli kurugudu wana rambayi Webali kubanga te otumbu desebo Mbangambi ntulima relax Gona ye mama vibe so high Webali kutumbula mukama wange UBB number lunana chenda mu mukaga W wish wa spasio Na rambayi rodi Mchibuga eche jinja wo Webali kubanga te mkwano obikoze Abali mu central market mwena mwena Webali kubanga te muuliriza Eno echinana mu munana katonyeze muka Busoga Royal Radio Yefe Aba jange mbuzi Tugenda tugunjuka mpola mpola Obwenkanya A development group Obwenkanya saving group Basebo nebanyabo Tutandikange na kuzo mwezi 15 Mwezi ogwo munana Nambemu mugema mpola mulavu Lwagendo kubanga kwasi waka senteke Amweno show the mighty show Akwedio ya chaba zinga. Wakujia wano live afuna akasente. Ebifana nyibi mkwatiwe. Ajene baluwa ayache ya maani. Akoteko bufana nyibi wabubiri. Nini number ye. Eriku national ID. Ne next of kin. Atali mchalawe. Omlaye na it is okay. Inzikiriza. Ojanga ne stampu ye chalo erumye. Nsabane kunamba ayache ya maani. Owe chalo akutuwala. Biebio sente za kukumibwa. Na wasobolo kubango otwega tako. Nenga wali docha galobo oliduddawa tetwifu deyo kasitoba ngosobola okuvayo nojja wano ngo muntu siza kusindika ku mobile money as sente za kufuna no mu program munda mujja kubanga mukubira ku namba zange zo bwenkanya Airtel eri 0700 mukaga abiri mu munana 08 abiri mu munana 0700 mukaga abiri mu munana 08 Abidi mumu nana ya wenkanya Airtel. Then MTN yake eliziro musanvu. Musanvu mukaga satu tano munana satu mwenda munana. Abagalo kwe wandisa abaine songa za mwe. Madam Esther Nzebinta Buseko embera mwendi eliet neti. Enamba zibera ko togera mukonga abo mkwano. Asina buzibuna bantu. Bonku hata nange wengu kwa hata. Toni mojira mwengu tuwalida. Netubanga togera blunchi. Okusobwe kumala wo ensonga. Ezibaruma. Echibina tuwagayoba memba bala munana. Tuwera abantu makumi asatu. Tutandikange na kuzomwezi 15. Tujia sonda nge mituwalo ebili ebili nga 15. Tusonde mituwalo emidala ebili ebili nge na kuzomwezi. Makumi asatu mumwezi. Tugabira mu bammemba bajja kubanga babiri tujja kubanga tambula mpola mpola ebindi tujja gatanga keyo mu maso ngate mukama ye mubeze nyongero kubasimo lwendowoza za mwe nyongero kubasimo lwa magazi ge mutuwa nyongero kubasimo lwo kuuliriza mwe bale nyo basebo ne banyabo mwe balide dala nsaba kulamsaka abantu be kamuli municipality Mwebali kubanga mtumbu de abantu bwa lugoma na kuzomweza 25 na kuluwa mkaga luno tugenda kubera na mwecha kutokotanga sichi sani kile akaunga akambale investment Green Millers Limited abambale investment Green Millers Limited bakwela akaunga akawoma kali mwechirisa keru kazimba ate kalunji kubana abato na abantu nabantu bakuru eiganga abambale investment Green Millers Limited bali ku Sazal Road opposite MR building ate ebwenge bali ku Mansul kulubandi building opposite Palm Spring then ejinja bali mu bus parka ku Diope Enterprises ekamuli ojabasa nga mu tax parka ne maduka amalamanti okwetole gwanga Uganda akaunga kabwe kawoma nnyo ate kazimba ekwero lyabwe lyawe kawempe bombo road opposite mm banka okuva mu mwaka gwa 1992 kapakingi bwa bulunji mukavera keru akalimu emunyenyeza kiragala obastazi nya buli munsonda kale wegendereze abafere bakubire ko benyini abambale investment Green Millers Limited otegere bisinga kawo bali ko 0772 chenda mubiri abiri mubiri insanvu musatu oba 0755 musanvu insanvu mubiri chenda mubiri ana mubiri subula otunde amagobo funi manchi nsawo kutegera dada womu wala tibaga Brenda Sandra obange teka teka yogenda ku school a charge liko oba yabivuddemo tuwe opportunity tugenda kuba tujikola tutya than waiting kekali kemba gambia mukutandi kanti we shall not wait for the Karamojong to develop abantu abagalo genda mu maso bebanji anolwe nsongejo basabo ne banyabo basaba ntya anti abagala abantu abaline nsonga zaabwe wabango ziwa na tunda kubanga wote katika bulungi sigala yoke wamwe oba sigala koke joli bona asala wo mutima ngo uya chikukute ko chikuluma nyonyonyonyo oja kutuka nkoye basomera mabaluwa nkoye okubasomera baluwa za mwe mutuke muje mweyogerere temuli rubale ntolinya muntu kumutwe nkoye okuninya kumutwe muje mu studio za bantu babawulire nga omukuru okum Benson Obadia bwakoze olunaku olwaleero babagoba mu birombe mugende mufulume mweyiye otandise okuyiya kati obula musebo mukama wange
1: ye nyabo kati inuma muku katono wetuwa lieruvu nyeyo ababasa daba tukozesa musole mwakola mwaba yonga mulikusima echina cha meneka bechi meneka cha
0: sani etaka nerikola lija
1: etaka libavu unika wansi kati etaka nolipa libavu unise baku gamba toyogera
0: yogera mulusoge nubusoge
1: iwe toyogera
0: toyogera otia
1: wobo wonye toyogera
0: bala bafirire mu munda bafenga abantu tibategeere
1: aha bafenga tibategeere we bucha kunchu abandi abaju okwido okukola bayingira mukairi basala enjire yindi we bajja kutandikira okola ki okukolera
0: nge mirambo bajirabye
1: mirambo badeke yo ekiba kigwirire kweyo soka te chintu echo era woja woje ruvunyeyo abana bafuira yobanji nera basada bakulwa mu milimo daifeda gold bakweta
0: tiba bazika bakuleka wansi mukinya wavundire ekyo
1: yewe gwe bazikula baba eri kuba kuli kumukwano goino ngate muganda nga kuidino mbe bakuzikula yo
0: tayira
1: eruvunyao eri ekine kyaita abantu abirina mukaga abino mukaga batula ya bantu bali banabonka abasigere basigale yo
0: kati
1: paka lero bavundire muitaka
0: ale nganda zawe
1: kale titwidinga leo baba balotesa obaba kola ayengeri je wabayinuze mbatengeri je bantu kinanga chiwanvu
0: abagaga tibafa kubulambu abantu
1: bano tibafuayo baba fuayo kuba tolera yo mali chonka
0: bene guno mulimo nga mukalubu
1: kati ugo mulimo muzibu ino aye kubesa abantu banji kati nabaga governor sente bagweta nire no bagwenda kuba guli mu sente so kati nabo nembera nga abantu bali kufu eruvu nya abantu bafua kati olundi twali egulo tulikukola nga amali gali gagwire eri abali mukina bali bantu mukaga omukaga ogwo kwali kwa bandi bali bansono omulala yali waluwereyo ere kina kyabaita kina kyabaita kati wechaita bana abana bana ababiri bafu babaonia kati banabona bali abavuka bali balikuba sima bubatu keyo kabiringa bakano nya bali baya gana ama bali ga gold bali babalika yo
0: banana
1: kali batandika kusima gold
0: kali dibaze ku mali
1: aha gotiba kufwa kuwe wofwa
0: obo manyi
1: obo maze kufwa kati obula muna bananga nafuna kwa wakasente nalumuke na mutumbe na tandike iduke yaliyo eliyengaito nga ntunde nga tuma kobati guno mulimo nguu mwire kati bonavo najja kulumbe mukyalo
0: nga tuzitambula
1: ebyali bitambula
0: kapita wa mujja mu gold omo
1: na mutula mu gold
0: wa sente nga meka
1: nafuna yo bwali bukaire busatu na kobato guno mulimo kangu umule kati nafuna mukwano gwange era munange niye na mutayo nti muna kumira ku nze kanje kulumbe kati bonajja kulumbe
0: ani yali afudde
1: muganda wange ne yali afuire mukyalo
0: sorry
1: so kati olegona leka ku mulimo gwange najja okuirayo
0: walekayo mukyalawo
1: mukyala yali ajire waibwe nga azirawo engali waibwe
0: walekayo mukwano gwo ku mulimo
1: nakuba ati yankumira ku mulimo era nali ndiawo nkali kulubiba kubirese muna oliyo ntie mwasenguike kwanza tutya
0: ngali akukubira
1: ebane ibalandi rodi ngati tukutuku yaide wano yatwike bintu naloza mwasengi kwenti muzee na wavira nga kukoba ati inze ndija kulumbe
0: ero mwasengu seri
1: ero yabula ne bintu ebyo
0: yatwale mali
1: yona byona tidi yajira tidi yeri simu yeza kutimubona ngako
0: katona paka
1: lero champaliriza okwira yokabiri mu gold ayangabulinavwanga yo ngafune ukasente ntuka kuisomero engeri gye ntasoma nagula kwa abana ebitabo abatali bange
0: abani baganda bo
1: nganja busaje kale mulenga nche ulira mu mutima gwange
0: okuyamba abana ko
1: engeje nabisi babubi kubanzo kugula kitabo na kugulanga mu bumini
0: so,
1: aha soka tinaje ku isomero ngangula ebitabo nagabira abana bagume bana imu musome izembe yavwa kuna dema kusoma bazali bange bazali bange bali bazirawo kati ne fuizi mbafu yoka senegera mbasasulira
0: mbambi
1: aye kati embere bwejanga eyo noneka nga embere akali je chuko wetu ala capital yange nabanga nza mulimu
0: ne abantu nga babi ono wali omulabide banga chigwale kamuduka
1: twali tuwangala naye kalenga tuba naye tu mukwano gwange twasikana naye ku mirime eyo mu birombe eyo nga tandika okumwesiga kalenga tulire naye kumpi mulaka mulambanga nali ndoza taja kundiba
0: mulumbe walwayo nyo
1: namale ona kuisa tudonka
0: Iba ne gwali moyo gwakuba gwali gumutembye
1: sokati embera yabanga yatambulete yao gumulimo gwa wao kati nabire wakana aba wakana kuba kana janga kumugoldi mfuna yo mtu walu nganda wakangula kusabuni fumira yango kubao kati hizo nie no twalimya Musa nengeje gwa yase ti emire indi abasinga bafu isemire emire yafwa enga bwenjayo kule lutwe yasoka gwabere mu mwezi ogwo gwawire ne mu mwezi ogwo gwawire mutandika yago ogwo gwawire kati nga abantu baide bafwe bukane mu gold era nze mukuvwayo kwange namalayo mu gold kati
0: mukuvwa
1: mukuvwayo kwange
0: tobonerera
1: okubona
0: nga kye kikwizaayo kayi otegedde abantu baliifiirayo kayi weno olikwirayo
1: kati imperati mulimu gubaguzirawo omulimu gubaguzirawo kati ona kweyi yobonike ngobawo kati okukoboti ojo olimira abantu omuntu ajja kwa lubimbi lubaino atenga abana benda bito benda ki nakoba nti tiisobuleka andreyo mungu nga akapa irobula mutomana funa tetenkanye mpulampula nafuna akasente nali nakavwayo gama kwa ahiri abafuire nati ya mamuchalo wangea kupati toirayo nasigala waka twabao nafuna kwa omutu walo na amua atandika anga kusugula kwa obugege bayo chaku mkeno aye nga kabi muna ndechi muna ndo mwigu kibagema abafu hivi chirindi muna mara wichi nga kabi litakoze kapito mulikumu ili aliku kwa lachi
0: kuwao
1: aliku wao katina ajena kumati be awalika tonda isa chidema kandireyo nairayo najirayo lwali wa kutanu kati bwentuka twe baba wandika mu bitabo mu China muri jambo bantu bameka kati ifwe cha ifwe chali mu abantu 17
0: mwena mugwera muomo
1: muwera
0: mu chagejja chitya
1: si ti kibantu chageda yobuwanvu China kiba kiwanvu
0: kati mwepanga nti oli asoka ya werezono na werezono na werezono
1: eba ya asima waba wati yangata mukakutia yawerezo undi paka mukufulumya waiguru kulia
0: omugagali yawa aswami
1: baba kulia yonga batime baide moto kadaibwe soka tibine bine byaita abantu ebukane bibali biraga ine walabina byali bisatu aye ngelije babisima bubi ngati biteka teke bulungi ngati babizimbe bulungi kati byona bina bya malabya bya sesetuka
0: bana
1: kumpa jikule bine byo byatuvunikire yo wansi
0: mama
1: obwe era abantu bebali somanga kula dio ntibatola abafo bali bana kati bo abama ule echo che bakola ntibafuire bantu batenge nambe singa bunje eri wansi
0: esigade wansi mutaka
1: abasinga bunje basigala yo wansi
0: yezu
1: wene so kati nze itaka kano lya meneka enge jina linga ndwire mu ku mubyo kusime itakeri nabo ne itaka tandika kukunkumuka taka betandika kukunkumuka nakuba bananga nti kikyecho kuba tokobera baino eri engombe kuba mu kirombe nti toyogiroti kina kiri kugwa
0: okola ki
1: baino bano boli kuba umuti mu munafu gwokutya kati oba osola bakuboti tufulume memali soke tufulume memali olukuba wa obuti mu mugumu bafulume pola pola ngeza ali kunina kumine obanga timuli kutomeragana so etaka bila tandiko kukunkumuka
0: muri uliranga lije eta ko
1: kutta ba obuvwayo waiguru onga bukunkumuka katibo mulisa yotitochi nga kitufubo nalyo lipusuka kule kiso cha pasuko kinene kale katugeze nga computer yenwe cha kukuba obwina akuba tufulume kati mukufuluma kuno ni izenali yere ne nza yali asose yali kusimere
0: eri wansi mu kinyedala
1: wansi
0: abakuzeko bali bamekoro
1: abanda kwenu bali 16 Kati bana ifere bona baliyo bali kusima abandi nubona bali kusima kati ebi tetudi china chene chavu aku bino bina bisatu bino kugaita kati abo nembera ange demi e china nabo nanga achita sechi menekanze engeri jembiri vile mwabandi baida omutu waidanga mugeni tabidi kati yaba mwabudofu ize narumu kasupidi baluna ababitaku ngeyondibo nembere tabu ike na ababitaku e china chagema yobana anga abandi
0: bameka
1: Abasi galayo kubanga betuavu amu abasatu baba twalira omwiru waliro nga ba bakozeji ba nga ba bameneike kale balivwa muno musayulu itakairo kubaniga zena na avwayo kati muchineyo batuleo kwa bantu aba bera abasatu bonka
0: be bantu musanvu ekumi liliwa
1: basigalayo kati bali bane babona abandi basigalayo weyo muitakeyo nati amana kubanti bana Uganda wano omuntu wabanga aliku ni waje okukola aba okukola akintu kimweso mulimo wainu waiguru kubukalu amaliza nga kabiri tunigirizibwa singa batulekere nande yuna ndayali yali kusomesa abana baifwe kati ekyamala mama nabatika ibali jatubinga mu bibali nga nali na akafuna akasente nga zena tandi sente kanje nimeko omuti ere mu kibali
0: kya kumalamu bali babinga
1: batika ibali tubinga yo mu kibali kati amani gampu era irala nabanga anzira wakuja era abantu bafuire Nsubi mtu magwangu wa maze kutia. Tiego mba kuira yu mugoldi. Tienda.
0: Wabikoye.
1: Na koye.
0: Emikuanu jia kugenze yuko. Era. Kuli mjotu nyumiza ya badeo dieno.
1: Lwa kutanu.
0: Lwa luliwa.
1: Lunoduzi.
0: Lele lwa kubi katolo kutanu.
1: Aha, yes.
0: Aba antwe mirembo jiti alifresh
1: wasimu. Jiri mchina. Beba toile yoku. Beba li ranganganti. Banaba, naba, nabo. Abo beba afunyeku. Ay balaba singe bina biwa anvu. Biwanvu ukubati kusima musoma asima kumpinga mwezi mulamba
0: Bajira.
1: Kuba mugira
0: muka ukubati ukako
1: kuba mugira mukafu muwabuntu ngo muntu niwo wirawo obwino
0: ninga bafabubi banange
1: ofabubi itaka mazima galinti second ndalo bofuire nikunigawe nawe na wamunyongo ke bakutuka kubabonango ye na mubinga gwe kuzenga chapati unye kuba muto gunogona gwe nigagwa kale to totegereke ke bakuyola chenda bakuzinga zinga bakusibanga ekifulusi Obeni. So abantu bafuirire na manyingeyo ebukana baliye muitaka bali kuvunda
0: abakulembeze bogera chikunsonge eno
1: kati abakulembeze
0: tubabitegera mwababeddeyo muyambye mutyabanna mu okulaba anti obulambu ayebutasibwa
1: kati bana abakulembeze baje bana bategera kati be bategera baida bakuba tituigaire woku kati abagayiga baje basasula sente baba saba sente abawoyo abakulira minru Like nga abantu aba minru baba basaba kasente abaga igabe sonda sente babukaire bubiri bubiri babusatu busatu baba omugugu gwe sente bakuba muje mukole kati mukwire okujja okukola magana ngeri abagire nganga bayiba mubina bya imwe byo lusimali mabikola bulungi baje basimasi mabubi bubi era ne yesonga ine fu yavira ku abantu bano okufa
0: babyono ne binya babyonona
1: baida bayi
0: simagula bubi
1: aha bulirwe bayigalao kati aba becho koze nga bedo mtu hasi mabusime kuli ya luna kuru ido talubala kuonona kati mwe mwida kukole babasi indika yu amu jemu kole kati we mutuka mwena mwe ingira bu ingire bubu kuja kutandika kukole reyo kati aba ntuba afuire mazima balie bali kuvunda ae bali kulanga kubali kulanga kubantuba tono ae nga bakule kulembezi uwe na maingubo bona bafuna sente babasasula kati abaga igaba abene bina balumuka bantu bene nabikola mu mulimu basima uko kube basimyayo abasigala bona balemererwa babalekeyo
0: basigale babiriyo
1: baliye bali kuvundira yo sonze nasimatuka
0: baba golika wona wo
1: nasimatuko ko kufwa nabonanga za chakuiza kwa mazima bwegali
0: wakoma
1: nalingira abana bange mutabani wanga aliko kobanga te baba ngeriye tuza bulungi sente we male cho musavu nenda nje kule driving ne mechanic Mwala wangalicha kutano ya li ademi ya kubati baba zentu ala njene ndege mvili njene ndege saluni na kubati achizabu sivuwae tuluwane gunumaka kweku walo weno tuke chomu savu metuje ae katie mirimo dembe nga ndifu na moku embera
0: mikaluo
1: dimaze kukaluba era dikaluibe dikaluibe no kubati eno nga veri pulugula mwubwe nkanyo
0: yesebo
1: toma na kanu mkire yoku ya ndibawe umutu ya vitamu mbera nga jembi semu Aye nga yaka alikuba bubino nga katonda kamuteeko mukono gwo gwe kisa. Duzi olwo bwe nayira waka na gema Bible yange na atandiko kujisoma.
0: E baba.
1: Na soma kumusada gubeta Yobu. Yobu unoena katonda eda ya kale kwali kuenda kwa katonda. Kwali kuenda kwa katonda Yobu. Ebintu bibina bina bisaneo kati abe mwikiriza ino. Kati bwe nasoma ku Yobu na abana kachitufu. Omukazi yaja. Abana bafu emali ya wao. Mubiri gwalu wala ayo omutima munda mule. Gwasigala munga mula mu.
0: Mugumu.
1: Omutima. So zeno kutuka ono leo omutima gwange mula mu. Walu omubiri guno gutya munafu aye ngo omutima gwange
0: mugumu
1: ndidinti nja kuba bulungi awali Katonda
0: bambi
1: so okutambula okwideyo eliyo bana ge nakobe kunti bana kumbere eliyo zekanu muke eri mami eyo kusogaroyo jendo gere naye kati abandi bakubati beba tibena kubati ne nono kubaze ndi musada musomi wa Bible ono musada gwe tusomanga kunti bati mawe wale yina yali

0: Atia.
1: Kati ekinde sewa nolwa lero.
0: Yesebo.
1: Yandibange eri omusado obo mukazi. Ali no mulimo gwensobola kukola gwa percent.
0: Mulimo ngati.
1: Omulimo kale kati sawo no bituse.
0: Yesebo.
1: Tiko bantu oba mulimo guno.
0: Guno guliwo.
1: Kasa gubao nga gumpa sente kubandi nefamile ngali kugumpena abana ti unumusada umutu gwende kweza musada lina abana
0: no mchala
1: no mchala so ogubao guna guna sobra na akulu umulimogo
0: chirombe todayo
1: chirombe
0: walo kose
1: na aloko ikemwe chocho
0: luwa kutantuli wantuli kuogera abantu bali kuvunda
1: balie bali kuvunda dobo jamalu walie bandi wakalikuwa kusijeni wakauna wanganze Abwini. Abandi basobola
0: obutayira mu. Choku bantu inayo chakutuka ko wadde. Atagwa lyo semba yo dala wansi.
1: Nalumuka. Nakoze so bwangu ino kulumuka kintu chayo noneka kunze. Isimu ne yayo noneka yonka.
0: Eyo noneke.
1: Yayo noneka enze nasigalawo. Neba sakatunda yaye ndambeo. Singa bana bange bona bandi bonabo ine kubu mwana akulangaza ko muzayire. Aba mu ibikuchalo.
0: Ne mama.
1: Na abo mukulu omukuze bikolobero. Na abakachicha kale tawe sachitibwa. Naona nakuba nti Katonda nga bwe nkusinze era nga bwe nkusaba ndidi nti olimulamu
0: akuteeseze basaba ne banyabe songa mugitegedde asonga ya mulimo mbasaba ne se kusaba yenna achona cholina kalimo kenkana katya kalimo katunula katya Obadia agama tajja kukola mukama akuteeseze mukama nga bwakwata ko otukolere bye kisam program eno Obadia gama timukiriza ajja kwena mtima gumo ane meme yonna yonna a Joseph Ngoma akutesaze mukama nga bwamutesana nge bwanteseza ebirungi bitutuke ko bikutuke ko mkubituke kubana bo nsaba tuyamba omwami na ina kalimo banange agama kati we bituse ekiromba kikoze mutaddayo wabula kati agamba gonno gubawo olwafo bulungi bwa family musajja kyeso bwa myaka 35 muvubuka amanya akyalina amanya agawulira ajja kubanga ate akola tusaba ku mulimo wa sebo ne banyabo jemvudde wa feyo yayungula muko eziga tebereza mu ekyekange kya mutuka ko kulwo kutanula sabiti ewedde eyo leyo lwa kubiri wa kuba mutochi bana balaba ne kati tacha subulo kubanga atanyumye nabo bali wansi mu kirombe ena bayingo

amini chikobebo kubanga yali akaja mu maiso kubanga atya gwoirenga Moses ali yali alumuke mu chibugande bayisa Kampala ajire wabwe yes galanga ali maka kumkuna yategeza tu akasada nga kali kasoro izo buwagizi bungi mu yuwanga Uganda yakasindikira abayisi baje bakamalikiririze wo tiyako maboko mekumufumula kubifo ebyenkizo yako bati mujimu kasanyeo mu Augusto uwaru kuminoruende nsambu no munana buti impigano nga tutuka mwezi gwali kwa ikumi omwaka gwe nogu akabina ka SRB baje ba mugeme ba mwite no mwita akabinda baketa State Research Bureau SRB akabinda ako kariu wakati uomu ako goruku minoruende nsambu no mlala nga amini ya akaida mpuriza munsambu no mlala paka muruku minoruende nsambu no mwenda nga avuau elaka akulanga akakesi munda mchitongo lecha apirisi ya iganga ebisi erebio ngechi genderirwa kari kateka teka no kuruani sabalabi okube gira idi aminda dokute girensi akabi nda kukengutegeziza ngena kwe domwezi makumi abiri na itano mwezi gwa dano wali munsambu no mlala ngamini ya kairi zobu yinza yale uozanti tuda kule sama gezichi okusani yao akabinda okusani yao bubinda obote bayali nga atonzeu obote nga bamu wambi tukulese bubinda chi agamu kumagezi Field Marshal ga yafuna Idi Amin Dada na guo kutonda wakabinda ka SRB kamuyambe okuba no kusani yao emivu yedale mchitongule chizibizi yibisirebio mkuwe kwa mufano tuwa litukwe buza nti eje area SFC nga bakalichu kukulanchu kachuka mu iteka lya maji nti SFC ngeri wo irigale hawa kuruba ajiku za yaba wo ekura operation zinga chimena mateka gakuna yingiri wo chigendere rwachi eri bambuzi yaruna kurundi zika antambuli

0: kabiri rubaire kabiri rubaire oli ku 88 akatoneze mukaga Busoga Royal Radio on kumoyo yava bubala ni mukazi yena ruswa yolirekera umwana umulingiranga kumira mwasa akuna ngogundi asena ekyo mukukube kitali wansete kiribwa musika nava bunolo okwida ku Busoga kuno ndi muidukulu wa Christopher Mguira Kapata ndi muidukulu wa Mangule Tibasirika omwise nanzi ndi mutabana wa ndifira kumazima Waiso Moses mwami Waiso Moses Webduba ndi mutabana wa omwise Ngobi omulangiro mutimbito muluso gagabeto omumbeda Bes Nabiri Elizabeth Nabiri bodabana bakate mebukofu pega nono Christopher Mguira Kapata yaje chingi bantu ali mulwambidi eranga alambe kulinji yebwe kaitono mulwambidi ebuduba ne mwine nguli Mangulet omwisa nanzi yenaje chingi bantu akula misa kuti hundi ninze sa Ivan Ngobi omwise mwaso wendaza program oluso gandiko guno mudenene tuide kulonsa bya rusoga ale nini oulire emboze folinge tablet tekamnanga akula miseku tutamala bwire kubange dash card no didi abina isatu na kava kusawa ina edeguli ya lero tuinamirewo
1: maganda maganda maganda wa kisa no wenzigwa musengera tiri ya mamba ya madinwa walumbe taita no wenzigwa musengera eri nani kunze maganda shaban ndi mutabani wa maganda siraji aliye walugomao akachakala atena aba mutabani wa namuwasira Zainabu yena aliyo akasoro kubanga atembeta mwami we kuchalo kompola mpola ndi muidukuru waziri babeli maganda wachibi ngoyo alamba ile kulinji ebwe kaitono kulwambidi rwabadadabe ewande gairao atera naba muidukuru wa basa mageni oyo alamba ile kulinji ebwe kaitono eruyo kwao jasubira kubanga alambala
0: eriyo eriya eriyo buwembe nani amayembe
1: atandise ndi muidukuru ndi muidukuru wa chengi Rosemary ngoyena alamba ile kulinji ebwe kaitono kuchalo chigobero wigoleza eriye na nkoma eyo mchalo mudistrict ye bugiribwe ne eyo mwisatali alata eriye bukoli mva waluguma echale kirunje kikasinzo ko niko bulunji echale chikulu kutamata echalo choja kuli cholinga kucha echalo bucholinga kucha kiragala so baso ni manyabo ndiga no ndi kuwalira kumukutu ogwe kinana nomunana akamode mukaga Busoga Royal Radio efe tulina bana maganda ni ba maganda abo bana bana bayiwa bakole mikolo ewe efe bakole mikolo era ewe efe nkuni owuli oti walumbe ngolwo mana oli wakobatira zango mana oti maganda era nze niwe aba mulunja atya ngabaise mulwasira tie tantala katambala maga
0: we kyamirawo iwali kutuuliriza kuri ya chabazinga uliriza nga bozana royo bingo masavu ngo niga star ibiri mwenda msambu onige star ndala ash star ibiri mwenda msambu star ndala ash
1: achintu chisavu
0: lija gabira ya abantu abantu ama kumiabiri abiri nga bali mtu limu emitu wale tane tani basente imeka
1: iwe echiwe manga kabiri kimazi chajiri
0: vintu isenda tu 1 million ebiti ndija gabira yoka abantu aye ndija gabu wa bonus kuba tukali kuinama kuboza kukuna abantu chi kwa timuli uri kuwaisa sula wano ali kufumba atendizo abanda bakaira kufumba obaide
1: baka kensa
0: bamkangwira ali kufumba mpega nono mwina atogota nani
1: kwa liga makumutu liga makumutu atikuzilambi echitegezo liko badani
0: ah
1: mbe acho gema yogera ogezoti
0: mbe ni kwani ayambe ile nkofira ayera ali kuja kuida oluna ko oluna atandikira
1: manager dani ona ivani uwo
0: mpega nono ko bati kwa mpega mukazi baba dada wangi koba musanyi wanga atoyo amana kuba uwongo umba umba
1: yes na mayinge eyo nakaba nange
0: na mayingo eriyo mukazi ayibyenkoko
1: byata mugomesi
0: yada mugomasi pegano tidiri nani olo
1: bichi lusami
0: lusami tidiri aya akuba ati munso niwe aye yes tangiri jazmi wa maulire wala akuba ati ayibyenkoko aye bya kolanga iva
1: eri akati o omoyo gubere kuyiba akakoko
0: I mean akakoko woma
1: mbeyawo ngali kuidagali abakazi abachala bamkatalawo balunji nimwe bali kubanga muliyo ba mama nga muli kuuliriza akati bana ngo mukazi yansomera bulunji akati akakoko wo moyo gwa
0: Esana esana akobi
2: omukazi ati wo moyo gwa kulya mairu
0: ataka kukakasoga
2: kama akakoko
0: akutoka
2: akasupu akawogo
0: nigasta ibirimwe da misambo nigasta andalash otempini ya chamasirikira tuligabira ya abantu 20 mtu aletane 5 wengu kubide isim gema kuba tulija kuteka teka tulikute matema mateka akolo sogandiko naye kali okwewandisa nenda kwebaza abantu abewandisisa aba ulio mulamo gitwa kubiwo bwire obo mulango gitwa kubiwo bwire
2: yes sirwa
0: abantu be waandisa
2: mmm
0: kasoka nkusemere muku abo abe waandisisa
2: lero
0: lero aba afunyo mukisogo mkwanogo seba kake oka muidukira
2: seba kake oifovuma
0: erwa sidio bana yo
2: seba kake yani
0: seba kake yali
2: kabuluku
0: seba kake ali kabuluku tumugaisa kya kabuluku ye waandisisa
2: Seba kaki buti enu mbe jagamo muliro
0: Seba kaki ali
2: ze kube seba kaki kwen kumye kutegera kati niwe bikoma niwe twina maido
0: nti ido tuliro ndakaluru
2: nkomye niwe twina ma nze kuseba kaki ke wandisiza ebizigete ndakutegera
0: Seba kaki ali
2: owe ife seba kaki
0: omuyise isanga
2: mm
0: ali buti ali sinzira iringa mubuyende
2: Seba kaki yena ngacho
0: aitaba yabanga buvuma
2: yabanga buvuma ati kabiri budondo
0: bakubu uzansa aliko ba ati green ati blue
2: akaliko bachi
0: Yewa andisa yenka Yewa andisa ni mwani na
2: Sawa kaki ni mwani nawe
0: Na nangwe Florence Yena mwise isanga
2: Ayo
0: ataba Oyo ni mwani alikasu kubi
2: Ataba anga yena seba kaki
0: Adewa kuza alo mtuwe mkule Uba tuwe yende Kubo mwana angoza alo mwana mgezino
2: Kuba watu
0: Wambuga Joshua Wabugembao Ayi kaidi wana wangoma Na wangoma Eyo mkamuli
2: Ya
0: Buti yewa andisa mwise msoku
2: Okay.
0: Yena yewandisa lwalero.
2: Kiza mutawani.
0: Hey, buti ndi kuandi ni kukobera ko kwabe wandisa lwalero.
2: Mm.
0: Aba funyo mukisane bakola chi?
2: Be wandisa kube geita kwabo.
0: Aha. Oidi list ya abantu abe wandisa lwalero. Echa mazima MNO ni. Kasta mwene nakwa seba kak. Oli kwenda ko wandisa ngulu so gandi ko luweire.
2: Ati be kwi okusemba okakodio.
0: Aha. Wambuga jesho mkobe ile?
2: Eh.
0: Eliyo mwase Shafik. Mwase Shafik.
2: Mm.
0: Bwanabirama. Munabita eyo mu butansi sub county muyise gagaba na abembogo yewande sisa
2: bati ba bisambi
0: mwase Shafiki mpegano asobola kuba muyise mwase oba asobola kuba mwana muyise mwase kitegeza nzaba ntadada muruso goruwe wevu mbakojawe mwase Shafiki yewande sisa avira yo butansi kamuli alikuida tumusamule
2: tumukune
0: buti musuba waiswa owo kuchalo endala gobye mwishigandalo Mwise musubo ye wandisiza.
2: Emayuge.
0: Aka alikuwa ye wandisa. Olikulinda chi. Nga tukuwereyo kwa kakisako yeko wandisa. Kwa kumi waditia.
2: Otumire chino.
0: Mbega ino.
2: Kwa chida ti mundu.
0: Okusinza kumwene redi yenu nabajifuga.
2: Mm.
0: Tuwa hitu jakulemera kuchaku wandisa abantu kubwerere. Mbeda kwe wuzara wati tuwala senti. Aye omukuzo gwaso kato wandisa abantu chukumi nkaga.
2: Nababiri.
0: Nababiri. Arondea. Mm. Abantu abatawandikiza kubwerere. Aye kabiri nga abantu obango omuwandisiza womwe tanto olikuja kuida ko ntana.
2: Amala yatya.
0: Ya amala yatya.
2: Okitegeza wale yali muwebu gumwati zena ntaku zena ntaku.
0: Ah, chova kuluno twakoye ntibe. Twendo teyo ka commitment.
2: Omuzi mukaita ka commitment free.
0: Enku meitan. Ifeza chetu yinza
2: komanda. Abisente butondo ino.
0: Bija kusuza muntu kutawuno kuno.
2: Bajja kusula bulungi. Bajja kulya bulungi, bajja kunwa bulungi.
0: Omuntu kasaida muno afuna amad muwes embera. Ese bintu ebitugema
2: ku mene. Kumedaitanza che dikola.
0: Ai twendo omuntu oyo alaganti zene chintu ndiche.
2: Kakulumirize muko kote ai akasende kangi.
0: Kuba
2: natayo
0: iwali kwe wandisa. Oba wetabye munku aduko. Edo kuwangula echapa che itaka.
2: Kunku 500.
0: Awa ire wakowa. Mpegano, wali woko mkisogwe kwa wandisa kabiri.
2: Mm.
0: Nga, obi tita kunamba yangi 0-5-5-5.
2: Yes, sebo.
0: 0-3-4. Abiri nandala, chinana na munana. 0-5-5-5. 0-3-4. Abiri nandala, chinana na munana. Eri omuntu wako yati, ebiso kutimu jambi uzaku, mudusoga. Kati ebiso kubiri yo.
2: Mm.
0: Obundu wakuzana kubuzana, mfana niyo ebiso kubu. Obono obundu wabiso kubu.
2: Obati baga na kubu ogela kutivyo na nsonga.
0: Mbegano, iwali kutuuliriza. Uwabangu likuenda kwe wanze, sindika message. Kunambi ujiankobie, obo sindika kwe mkumitani. Mbegano, ndida age mna wanamantuma, kumpe obutarevle, yense muulire.
2: Akoba atinize, tuleifu. Ena muganza atikali.
0: Enamba eri 0 7 itanu musambu.
2: Yesaba
0: 0 6 abiri nandala 8 8. Enamba iyo jetuli uandikiza kabantu abakontani muliso gandi. Kujaba suza kuba mtu akoba wenaja muliso gandi konja sura tukusuza. Tukuvuga paka wojo kusula. Ewo wota mudikuleta ndikuizayo. Waida wanumiro kibuga kye idinda obula mbwa kuwomera. Eri yaba bise kumukutu ogwa dada sula. Wobanga ewandisa kumukutu kwa dada sula.
2: Yes, sir.
0: Eri yankubire ku ayiri natiri yudukira. Peka nungu, ngati ngo amaina gena sumi. Oba gendi kujo kuira mwurayo. Tuwe uli. Rwachi tutawe na kune doku teka teka. Titu wenda kuja kulonda kalungu. Mtu kade, nasi ndike kumieta ndange.
2: Atia zena, tibando gaireku.
0: Tibando gaireku. Nasi ndikira mami maganda Shabani. Nasi ndikira ngobi. Nasi ndikira sula. Eri yabantu nga wankubira. Masi mtibasa wairi kumfuna. Wabita kumuntua yuguwa bonanga tukulana yewanu.
2: Atenga ulusi yena maya yaba bize ngeja time programu ino kuchintua chiera vila.
0: Waida kureceptioni. Waida wa so. Dinena kwa hibiri wa beisatu. Tudita ni olu waida lutu juo kulu ondaka lu. Obali tunaba tulangire kufusinza wanu. Tukida kuida mama inago. Bula amba lamba. Ngobi Ivani. Maganda Shabani. Nani. Nani. Paka butu nakolachi.
2: Natu juo kumaliriza.
0: Bas. Olu waida tuidie. Kume na amena. Mateka. Agajo kutufuganga. Mulusoga mbiku.
2: Yes, sabo.
0: Hey. Hey, take a risoka. Nga tukali kubaku ni wetugema antichino obachire. Kuba tuja kukubela amateka gali kulia kwa luso gandiko na ni muluso gandiko mnumba ya luso gandiko.
2: Wetiwe na ongo kalikuba jitake risoka.
0: Yes, sabo.
2: Chino chiyamba yuwali kumpeleza oli nengu mia ibiri. Kuisimulio.
0: Nengu militia?
2: Nengu mia ibiri.
0: Yes, sabo.
2: Tidika asura na kugula na ilekiro ya muti yere. Tweyambe, awabio vao na man. Gema isimulio ni gemo tita.
0: Sita.
2: Ibiri mwenda musambu.
0: Mpola. Sita.
2: Sita.
0: Ibiri.
2: Ibiri.
0: Mwenda.
2: Mwenda.
0: Musambu.
2: Musambu.
0: Sita.
2: Sita.
0: Ndala.
2: Ndala.
0: Ash.
2: Ash.
0: Tam pini ye chama.
2: Ne yo. Pa, pini yo. Jotamu. Munga paja kukasala kasente.
0: Kwe ya teodeba namba imeka?
2: Namba inakwe mtie ni itano.
0: Buti tuligabira abantu ama kumiabiri. Mitu wa itano itano.
2: Akaka ile kalambe chuma jakumasa.
0: Luachi tukobie tumenie minutu. Abantu bazana banju. Mtu ya kwa tai. Wetu nagabira omulala emikumi ama 15
2: ajadi gideino
0: kwese 14 kwese 12 kwese 16 kwese 18 bofuneta no boyiziza amagoba star 2 mwenda musambu star ndala ash botampini echa masirikirira tulikuja kutandika oluso gandiko guno mudenene
2: ena kwedo mwezi nga abina 5 dozi oluna ku olwo mukaga teka alikulanga gundi. Abantu abebu jiri. Nchiramu. Abantu abebu jiri. Ogusembayo. Abantu abebu jiri. Mumbite kumuti. Kuchisa wecha. Walugoma primary school. Isimiriri ya kabi jiri ni chisa wechiru unji. Echisa wechiri nobulu unji. Tuajiri ukubo nanga wana wajinzi ukubo angabamala. Wetujua ukubo. Ladi yenu wesimbi ya makanda. Erikuida kusasadiani mweruna kululamba. Tegeza nti PM events elikuide sule uruo kutano. Nga bateka teka. Okubo nebintu ya binasolo kubwa nga bikolachi. Vitambula. Oluo waganeno. Waka kensa.
0: Na mkizaka wokuru wanga.
2: Varoyo presenters. Basolo kubwa nga baingira. Aba ndi waja kuido uruo
0: kutano. Una Bene Reddy yenu. Mwene yo chaba zinga. Yampa ili
2: Mutawanda.
0: Yampa ili omukisa. Ogo kutambula. Kuja paka busi ya. Kuwa ituwa jenama yingo kulule. Banku baje paka kubusi ya Kenya. Obone Reddy.
2: Kuboda. Kuongela kutu jamia Reddy omuchi.
0: Pika nlero. Ndikuenda kupona. Eria ebifo evi ninga Reddy utesika mburu unji. Kutakoku bako nempiso. Jengkuba wo. Oba muulirizi alikudema tumukube mbuga mpiso. Yene mwena ulize Reddy.
2: So mpiso Davita ayo mstavu.
0: Davita nayo. Wekazangu wa ganango mti magu kulemera ku radio dindi.
2: Ngokote ya achuka gano.
0: Achuka wano.
2: Kukulote nsoka kudine mpiso.
0: Kudine mpiso.
2: Buti, oruo kutano. Eriyo baleyo presenter. Chinondi kuiva kuiwe mpola. Mvaga guamu wano. Tivenze kumkobera. Ae chile chalo changidi nse nchituwala.
0: Ndiyo, mae chansi newa imwe. Mawe embe we embe. Buzi mzi mwobo.
2: Anti mwana ya kukobi ya tiyogera bitono. Tula ulido kuisi.
0: Ae nse, kaye. Chie kwa ndivinisira. Ae kaye. Mbibo na mbibo na kubati. So mpegano nabanga eyo aye ndikuenda kuko abantu abebe koli kwe wansa muso gandiko
2: andi buti awe ndi awe ndi
0: sinzira wendi kujyo kwira mama ina wero lukulonsa
2: eh
0: amasaza esaza eri kasinze kwe wandisa mu bantu
2: ya bugabula
0: bugabula
2: eri neva mwenemu
0: butembe eri yo wabuno lebune bunanu baye wandisa solo alero one owa endale gobye
2: no wewondole
0: no wewonda so buno lebunanu mba buna
2: bugweri
0: bugweri bugabula luuka Ndi kwenda kukuna abantu
2: bwe tukali bulungi.
0: Mwisazira baberiye buvumale bampa. Selfu selfu deployed
2: mubaka wa chabazinga.
0: Owe buvuma. Isazira bampa eriye buvuma.
2: Kira kiri cyakwega bali yakwega bani
0: andi cyayifya cyakuryama.
2: Ah zena butizena. Butizena itaza yangereye busiya.
0: Katuzana wange. Ngaboni gasta ibiri mwenda misambu ni gasta andal ash otempine cha masiriki omusoga akoba
2: akobe
0: olikwe nanku olufu mongalo achi
2: wona wona
0: omusoga akoba ati okubona abuna ati kufwa ngoli amabati gagwa mchibali kubanga mbise mkubona abuna kunene ayu uyo buti wangeme isasali yawa
2: liye mmoja kulia bulu unji
0: ni gasta ibiri mwenda misambu ni gasta andal ash star ibiri mwenda misambu star andal ash tampini cha masiriki lila ndija kuba amasimwa abantu amakumigatia
2: abiri
0: butika satu nakuba muko bulango wanuti pepa okwira nitandikira huko amasimwa
2: oyana banga obulango mwangu
0: emitu aleta netane obwire dikube mulero akumeka
2: lwa kubiri
0: pegane obanga sanungo olikuzana buti aye ngo olikutangaza emikisa jaku funa sente mbo funa sente lwakitova kwa kano jaku muka sente awo
2: kankobere
0: oba na filimu yenu swebibi
2: kankobere no olwo mukagandi walugoma buti woli kwenda okwida okubwandachi Okay, but the council can go in a way and give you away.
0: But you can't say that. Gundo! Mudenene!

0: nze bwe mpulira enzi irange eri kulazina na amana nti eyo nali njiyiganga ti bwogigema n'ogirya ebyokuna alakubulira obwo bivire ni nekidede kina madede ekidede okidi
1: ekidede
0: ekidede ifatu kyete kidede waife mbega anonze mukibali bupalali obo okubanga tulibugema okujja okuyiwa ebide babyabene nagwali umuze mumuji yero munga tujja twavumulo mukira gwabene tukwena mbwabo malo obo buto ntono ntono obo malo buto twabulya
1: muganda nga muntu avagala
0: natema kwemala okuva ebuduba twajja mukibali kyena waka ngema yedene damadi detwa temanete nito kine jambia nga mukibali muziza ned salamade nga gaili manji twatambula ebigere okuva ebuduba paka nanda mali nanda mali obo likuja mukaliro
1: ato kine ndongo
0: bwire ebye ndongo be nakina ku ndongo lija
1: obutuka
0: yasoka banku benku
1: ee gogongera
0: eyo kubiri twakina wa eliyo pesa dawo mitapati pika ni baba we ni isaka isaka ali kumvinere ne butu twatambula twaje twakina ayenge kyale kye butu ne buduba we bagana ku ndongo balwanagana
1: yesebo
0: tuko no kwali yo mutabane wa nani isaibika naweza filipo nakuwaira filipo
1: yesebo
0: bila filipo batandi ko kubati abe buduba mudatu bona
1: mbarige maleti
0: pegano mbiyo kuchinya ndongao baby liza babi jere bat abe buduba batandi ko olumuka komba abe butu batweteze aye zali muku ngani munene nene nti
1: ebisere byo
0: muku nene no olumuka kwene ngati di
1: odiye buka budiye buke
0: egwali abwe bali kuitaka na simba ku aye ngani nechi wewe nga ngo muyizi
1: ale waliyo yiga
0: hey mbe wenkuwaire oba obujabi waye
1: aye nimbie
0: Begano bwebituka
1: otyo
0: nganze nsimbe ku Philip kwa gwego na gwali kubanga nguru na man
1: ngoloza mnoguna kutasa
0: eh bado kabagema he bagema Philip akati none yana wabudu na kandi anze ndi wabukutu
1: ndikubi ndi babelangu
0: binga kubinga aleni ba mukuba mukuba mulekula za kwani kamsimbe ku kumbuduka yonga Philip yaye kwenda kunchura na kandi Philip neze mtaona wa mazima ndeka Kale mpegano ngo lukida mluso gandiko ino kumana ku aiteke rindi. Ote kiwa buteko kumana kuluiru wa mama wo. Ebike makumama wo. Mchikachi. At least abantu batya?
1: Babiri.
0: Ntinze nsobola kumana dada wange. Azala baba. Ni kapata. Mutinina kumana na azala kapata yu nani?
1: Bantu abo babiri bonka.
0: Basi
1: bonka
0: ngawa. Kuluiru wa baba o manaku. Ni kuluiru wa mama wa manaku. Ese ntebuti echuma chiri kuenda kule kule kudachika dina binaitani. Ndikwenda ali kulayo kwa abantu abandi musanvu kube sadi jire ninga star ibiri mwenda musanvu star ndara ash tampini ya chama sirikirira ese ndede kuida ku isimu yao ndikwenda we command abantu be bukoli
1: abantu abe bukoli
0: ayo nabere ono abere mutembe
1: abere
0: mutembe ndikwenda we ku command ngoli kuwa command ya abantu ba babukoli Nabe
1: abantu banga bebusiya
0: ebusiki nze ndikuwa esaza lyangere bampaire
1: riye buvuma
0: riye buvuma
1: nze butebusiye no ndega kuputera oyira na mani era njya kucyuse bintu bere kuki
0: abaye buvuma bafunye mukisa
1: bire mule ibintu fu
0: kuba cyabazinga yaso akagundu wa eswatini working muswat
1: banange
0: kuso akakwidanda abantu era nze abandi banda doctor sa Ivan Ngobi
1: kakensa mukukora ki
0: anti tutenge sangalo Huku bempiso, tupatenge sanga.
1: Ani mbe ndige sempiso.
0: Kudina budine. Okudina.
1: Wadinia, wadinia.
0: Okudina. Akagamba wake okudina. Otaku H, ha. Okudina.
1: Odina, wadinia. Wanangi. Nebio. Sabuti, gama isi mulio.
0: Ante lelo kwa wako kumulisamia. Ngoliko wabantubo. Isaza lirievu siya.
1: Ante puti ndiko webu
0: siya. Kwa puti, pati of unama yingu. Ni pati of busia. Tuluwa ili, tulifuzisa. Isaza lirio niri werina. Baleta, baleta busia. Kaunti. Ayri achaba zinga.
1: Ayri asilika yoze.
0: Mamari MP wa constituency ya Busia municipality. Musoga. Mwana Musoga wife. Mifadi yoye wife. Ndi kukopela. Walibangute yoye wandi.
1: Ati buti ndi kwebuza. Walijua. Ati kwa dina ni maganda.
0: Aba mutaba nebo.
1: Ayri vananze bata. Buti yawa webu sijabu.
0: Buti koma ni gamu kwa mandu.
1: Gema isimulio.
0: Yesebo.
1: Gema isimulio. Buti wanuwa babo likuenda kuongira situka. Tomana. Ngate eruna kulude myebulunji ayenga kanokobe iroja ku kobe iro likobe iroja kula moyate imwencho be zana mwantomana oyizo kuba wo mukisa wafuna kumpia
0: buti omuntu wabanga ina maiso mamifu oti aba ku ma wakola ku akadada mu nkompe
1: eh
0: okukumene wansi kalali
1: omo sibajawe
0: igulu kalali
1: Mwema gemi emigo wakati kutuma mkenda, tikenda.
0: Walimba kuko mkazi?
1: Oti mnini waka shopu.
0: Walimba kuko mkazi?
1: Oti mnini waka shopu ya mwema kule mbeze.
0: Ono vya nkuko beira ngati vya alesi.
1: Hey, ayo jaksi galando gira, zeka bali zevi yangi. Okuli mbo mkazi, oti chamani, alitu tuwala ifefendo wa kansala.
0: Batwala? Chamani itanu?
1: Hey, alitu tuwala ifefendo wa kansala, tulinodu sirika, ena mayingo. Mbali ulikutandi kalero, linesa wanga ikumi. Kife kale, wasibula mkazi bulu nje saa mwenda bulu nje, otindikuwa ganaba nangi kukanso, tukole chi, tusimbuke tuje.
0: Kumbo olia ilo likuwa ya.
1: Kumbo oli mchibuke, olu tuse mchibuke idina, ezele wemu likuja.
0: Commanding baby sisa.
1: Watandika kutaluka kutaluka, sikuwa natuwaka kuantuni yolikubanga.
0: Commanding isaza le, onomuna chabazinga ya mta ilibusia, isaza le ya chabazinga.
1: Ama mduwa haa baby sisa.
0: Yesebo.
1: Mbada hamuno.
0: Mbenda ino.
1: Eee.
0: Commanding binga, mbada
1: wapra. Gemaisi mulio. Gemaisi wasaga ya butitonswaza na afula. Wafula, ohuma, omolo. Awale bintu mbwana. Gemaisi mulio nige star. Iviri, mwenda, musambu, star, ndala, hash. Akasente kano. Engu midi na ibidino. Engu midi mwenda andiri mochirero. Tidigula na imuti basabuni. Tidigula na ilikiri asukari. Zani ngano mtu ya kukuna na engu midi na musasa na musasa.
0: Aye, nze na wangomu wale nusipisadu. Daya asima.
1: Andi, wa wanga. Kitegeza ndi bia bita.
0: Ayi chembuza ebiba libe kakole ya bulungi. Kubanga wewe kola kwa inuma kabirao walimirao. Nega star ibirimwe na msambo nega star ndala ash. Tampini ye chama sirikira. Esende kule kuisimu ndi kuenda kuniga momu wangu uwo kuvili. Tuvone esende ndi kuida kuisimu ya uwo.
1: Lekoti nkobe Simon. Simon ni uwangu birelele isimu. Nakuwa kwa kasendo wako boti ayi ratika mala. Nakakunze kizatabu. Tuali kuenda di mala. Wali kuenda di mala. Wali kuenda sende di mala.
0: Yesebo.
1: Kizatabu. Yesebo. Kuma igulo kusa wanga itanu. Ndako vile chokola chi.
0: Chokola.
1: Iwata ili ngese nteo wakua kwa wakua ile kugema weno unige.
0: Yesebo.
1: Kwa temu kugweno mama mala ufune kwa nsengu ile bugwe. Gema isi mwenige. Sita. Iviri. Mwenda. Musambu. Sita. Ndala hash. Ayi mkanda wanga ufuna. Zeno ndiriza
0: wako. Nige sita. Iviri. Mwenda. Musambu. Sita. Ndala hash. Ndi kupiro muanguzi namba iviri. Ale ni nkubide na abandi nkobe chuma chile kule abandu musambu
1: chitegeza haba jakuba muna ntubuze minaba bili
0: minaba
1: bili baja kuida kunko merelo
0: enambe li zilo musambu itanundala
1: otio
0: musambu ibili abili na muka aga zilo musambu itanundala musambu ibili abili na muka aga enambe yewe njikuba kugema isimu atepo ti abandu olukola ata uongela uli saba mmiri moja
1: wakuli ingirida akati muna unaba musada chinga saa itanu jopo liku uongela
0: atandisi
1: kubawa wanemi abandu
0: atandisi kulima atandisi kulima. Tulikugaba tukuteka luso gani kwa tukugaba senti.
1: Oja kulimosa aga gemesimu.
0: Nige star ibili mweda msambu nige star ndalash. E senti wadifu na gemesimu. Ha mtu. Sorry, the number you have got. Aliyo tinimuka zole. Andile mkuku vile. Kandile mkuku.
1: Enga dofuni. Wadi alikukola. Aja kulimasa.
0: Aya ndi obo na oba na senti dibadi mazo oja kulimasa. Mumba tisawa kula chi.
1: Ali nobuwa buzibu.
0: Kuditolai.
1: Ay singa aliyo kalaka chuso iza wize kwa angeku no na kuwa kwa ibili.
0: Hey, chini chizo boka,
1: chuma chini chizo boka kuchiusa.
0: Ba, hii devi na mimi tu vunani zibwa kubanka ya Uganda.
1: Ante ndiko, unkobi yenti singe senda agopa mungalo. Ha, ayengi ya chini chuma. Odi ringira daja.
0: Nigesta ibiri mwe da msambu nigesta ndara sh. Toma na isimu nikuwa mokuba. Puti, kanko yenti.
2: Oyo na bairo mwangu wabsoka royo bingo masavu. Butuwe na zana otangaze mixajo ngoniga star ibiri mwenda musombu star ndala hash owangule
3: Busoka royo bingo masavu wena zana owangule.
4: Eno ni chinana na munanda asatu nezo mkaka Busoka Royal Radio onde kumoyo.

0: Omuntu eda kwe ubuzo ti abantu abali kwogera bali kola ki? Tulimu kino.
1: Olusu gandiko. Guno. Mudenene.
0: Kale, abuti bobango liye yongo yenda kwe wandisa, tukuwandisa buti. Bita kuziro msambita ni msambu, ziro mkaga, abinandala chinana na munana. Ziro msambita ni msambu, ziro mkaga, abinandala chinana na munana. Mubango ina chuli kuenda tuongele mbuno merubwe tukubi na amateka. Obo ina chuli endo kwe buza. Katukuulize kuisimu. Edachikati ya satunebile dankaba kusawa itanideguli ya lero. Oka uliza radio ya chaba zinga chinana na munana. Katoneze muka gabusoga royal radio ndi kumoyo. Tuendo kula msa kansala waba bufuka mdistrict ya idinda. Mkola Rogers. Obo sobulo mwetoti. Mkola Rogers.
2: Kansala yenka alimu kwa itoke. Kansala alimu kwa itoke sebu.
0: Chucha kulimba.
2: Echo
0: ma katukubulize katumulize kwisi mtubane oba nkola oba nani munange
2: wanje
3: ola kutuwe
2: we balokuuliza ni wano sinzirewa
3: nani sanga sinzire kagumbe
2: wa
3: kagumba
2: kagumba yesebo
0: oba bamkangwire
3: wanje
2: yesebo
3: ekike chawe isula sofia
0: aba isaba sofia
3: kenda tega mzo sanzi.
2: Ayi bana akobye nani?
0: buti tulikwenda muntu kutubuza oluso gandiko tuongera muchi chetuleseyo chiche twetolemu
2: obo likwenda kwewandisa
0: obo likwenda kwewandisa
2: akakisaka kalibu oku akaluka gweka nakuta bine bibinja bikambwe
0: buti kange mono mwino waga mpale nene uyo
4: amoko
2: wanji
4: mwali mochi aje wasebo
2: tulio mukago lyota sebo
4: Nivolonji, ono mwikombira kunina sifu mutabane wawo ita majidwe na wampanda. Ya, kweanza ino, emisama jemu tuwa.
2: Ya isebo.
4: Ya mugasa ino, ira, usaba mwongeremu.
2: Kende za kumudogi?
4: Ya, mukane yongere yofu wakatono. Doza wabu mkulika vronji.
0: Mukala mga.
2: Ya isebo.
4: So, jeni yuko baku. Kuongera mu kutukumanga kusoma ogori yao tuena utulawanga tuongera mu kujia meiso
0: yesebo
4: insha Allah tuena tutinda kuwanga
0: mwema andisa
4: insha Allah
2: itombola cherio
4: nyo nabuta daya
2: kari
0: kari
4: yesebo
0: kari chama nwa wafuka wa imu tulina iwanu
2: wewe butaga ya alwa mwa kakesa
0: mkola Rogers
2: mkola Rogers
0: yena ane katonda amami yena doktor
2: mulunji
0: Okwidanda bo ya. Bita kuziro musambi na mukaga itanu ziro munana isatu isatu isatu ziro musambi na mukaga itanu ziro munana isatu asatu na isatu basi ziro musambi mukaga munana mukaga ziro munana ziro mukaga itanu tukulizeku nga tukali kusibula kubanga oluso gandiko buti tukweteekateeka ebibuuzo byamaze okubaawo
2: byamaze okuba mulaini
0: buti wobanga olikwenda kwewandiisa nga tuli kulekayo kanona akaire mwino wuyo
3: hello
2: yes sebo.
3: Hello.
2: Yes, sebo.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hi. Oli. Banang.
0: Aye ngaboniga star ibimwenda musambu star ndara ash star ibimwenda musambu star ndara ash
2: mudachi kana na munana.
0: Tulijaga
2: isembe nini? Mansi.
0: Twankagaba tukabye omusambu. Twagaba nolo mulala. Muna ebula ya bantu 12 meka.
2: Bano musambu twesa kubabuli kunamu.
0: Buti abantu ankagaba abantu muna ebula ya bantu 12. Tujaba mu interviews.
2: Buti yawe iwe gwetuvo kubira isimu bwotola kutitwidi kyo boli kukola aira tuvunane because ile sana ndido kola chi.
0: Abo boli kola chi?
2: Ndido kulambala. Kuba icho jake roli me.
0: Munange.
3: Alo bakagwa.
2: Yes sebo.
3: Mwe balo ereze iwanga.
2: No kuuliza we bale sebo.
3: Ama ina nairo bozi ni ze kasolo ni zero na dio
0: kena mondo. Kaso.
3: Wanji.
0: Bana kasolo ize.
3: Ndize baba.
0: Ai bana kasolo na mundu ndibana otuchawa bo bikasolo.
3: Oh baba.
0: Oma kamulaba. Oma kamulaba, are you serious? Ebindu bino bana obitaire mu ine muzana.
2: Kasolo wako boja kuida bakuje. Kasolo wako maga.
0: Ai bana kasolo.
2: Eh?
3: Muzi ya mala ya mfo aku na alaba kusobola.
2: Ai ndito akatandikero ja subula.
0: Kasolo. Kasolo.
3: Wanji baba.
0: Nga kasolo, cha kuida wewe andise muso gandiko oba ojabi kubibona nanga bwa kumba ready mu mtu anumira ino nga kulikulia alikulia akabati auna alitevye.
3: Bere ndowoza ati ba malogandisa.
0: Tuli wandisa muna kasolo.
2: Kasolo abanga munsi chikodi abanga mukulumbe.
0: Kasolo tuliko maido. Tuliko maido kuncho.
3: Muri koma ido wandi.
0: Obulu tunaba tumaze. Manager Ashraf.
3: Yesebo.
2: Kaka
0: Ensa. Aba nakasolo bana kasolo abera
2: buze kasolo.
0: Aye kasolo sogana kuli jokutolera. Oi dipa bairenga wa abantu but sindika message ati bana abantu basanda mukisa ayo choluso ga. Erabe. Ka linda ku. Kasolo.
3: Wandi.
2: Ya mira. Ramu ati aye.
3: Kale aliyo.
2: Kasolo we bakuma chale chinakola minimo baba.
3: Kale baba.
2: Kasolo yangansi go baba sigalango kola.
3: Kale
2: mzee. Yesebo.
0: Nena kwe bazamu ami Hassan Mwanga. Eye na minimo yena jatu zake ngali. Hassan Mwango mwidi.
2: Mwidi.
0: Hassan.
2: Kosa da Royal PD.
0: Royal PD. Nela asome ise yanga.
2: Nebuziza. Tupaze kwa mwaka wiki mwezi mulamba. Nena kuli dedi kwa mkato. Kola vuhile. Ay sebo wabe yete kekira. Tuloza wati mtu wali nife kumbe. Ali rao kubisera. Kumbwa kika tibiru.
0: Manangi. Weba lukuliza baba.
3: Araja kundi ganga.
0: Araja pui ganga saidi chao.
3: Anakote pande na kagumba.
0: Ei, kagumba?
3: District.
0: Wa?
3: Kamali district.
0: Ei, kagumba. Eri ya chini uchebe taiga iganga.
3: Yesebo.
0: Yesebo.
3: Aduwa muli kubiavu wangwa.
0: Yesebo.
3: Mwongere mwuku na mawembe.
0: Bas.
2: Iu wembe shiriwa hidi.
0: Chifualu.
2: Liko ba hii angwa zehubi yokuja.
0: But eri ya.
2: Atopu anu kuboneka kuna
0: mawembe. Eri ya. Obuwe mwe mbozi mwuzi mwabake mwabantu. Mboko diba keta. Kuludi, kupa ige mbaba kaa kuludi. Manya kuludi hiru unji. Waza tabu, nze ndiza kutabu. Aye, ndi kuenda kubia ndi abanda pewe bukoli bana ambenda. Mbaza kutabu.
2: Hele lomu kagoje kujabulu unji.
0: Aiii. Nikuja ni Bible Musa we yangi. Nikuja ni na amadi. Holy Spirit amadi gana amafuta. Waka ye mba kuido kunge mako buge menga.
2: Awa na wano likuwa ni kengi lache watu tiri.
0: Okay. Munangi.
3: Wanistevo.
0: Uyo.
3: Mimi nani sebwa ndai sadat.
2: Ndai yokuvawa.
3: Kuva maige bonda.
2: Yes sebo.
3: Sendi kando tegera.
2: Yes sebo.
3: Kutika ichave sebutanda.
2: Aye ndai yebana.
0: Bana ya ndai yebana.
2: Ndai ye.
0: Ndiko kugera kuruso gandi ko. Ndai ali balekere brand omwidi.
2: Aye rechi ka yena chako bi.
0: Aye ndi ulakwe brand kujana yeyo. Ate ni nze manager we. Asiba kagoma singa. No le kitu limumba limuno. Mumba li.
2: No gubina gwamera.
0: Naga bina gwaba kuba. Era ino lwemba. Kemba kangirira ko baketa ka kadabada. Mufutofa ku bigo de vuko bigambo.
2: Aye uliro yaba kuva kuno.
0: Ani.
2: Aye chikaje.
0: Ndai.
2: Ndai aye ata igwe yenda na butanda.
0: Munangi.
2: Kizatabu bawo.
5: Hello.
2: Wanji.
5: Wewe
2: bale kuuliza mukagwa.
5: Amai na nairo fuzimu sabampala na iku na mago districti.
2: Yesebo.
5: Simi ya simenti mwevali ino mwevali zaidala benda ino.
2: Utava nguo kubaba.
5: Tena tifu waku.
0: Tulamu kuzo yali ya wakumpi.
5: Ali wakumpi.
0: Mwamuse.
5: Kuchani kuchidono ochita geraza mama wavani.
2: Bas. Mwani na mulimu.
0: Ayi. Ngayi umutuwa obu hile.
2: Mwa yukere mwa kando mulimu kwa tigazi.
0: Sorry you say. Uko ye. Chii. Yo gera ko yego zinga li wanguru.
2: Musa de kiri kumugize ki?
0: Abugana. Baba
2: nji?
3: Baba rutu wereza.
2: Baba kuliriza.
3: Ale baba.
2: Mani
3: ya kimazani rumana loka district ya sura makanda.
2: Loka district chalo chi?
3: Bumana loka.
2: Bumana wa ifere luka.
0: Anda ye chigambo bumana. Bochwa.
2: Abantu abe bumana bakaba batya ye.
3: Abemana
2: ndire
3: mutangira butandike
2: Abemana batulilirire
0: bas
2: muna kodi chama ni Abemana onani
0: ah bari kwese
3: baba uni mutasa
2: bona baba we
3: bona bashe
2: twenda bumane yenekerecha ekaba
0: bumane ndikwenda kulenda kuchivula bumana kubako kwa galanga bas
2: ati abantu abemana ai
0: kali okali kuchinana na munana akasirise mukaga busoga Roy Radio tulimonte kateka daruso gandiko guno mudene ne
1: gandiko guno mudene ne
0: bas butife tulukulonsa bya rusoga enaku edoku handise kya mazima ali kutuuliriza bobanga alina mukazi wongo yenze kumuleta abula yoido ruonga obwire bwayo ni ido mkubira isi mtiri kuja kutendoka noira ko kuno kanaka akamala mwamani. Sabolo kumoga paka kuncho ngense eliku mbona.
2: Mbaje minimo jokula ngote kwa kwetangira tango.
0: Nendo na mkise kumuinu mkola Rogers. Chamani wabavuka mwidina district.
2: Kansala gawe. Kanso. Aye minimo alikugeza kukubanga chala chikuma. Nga bantu balamu.
0: aye bamaze obukunsu baba obukunsu bamaze obukunsu
2: olwo ko kati bulete bola ati ko die bisole bilete bola bali benda kwegugunga nakaba nange
0: bana msada mumuleka ala DC
2: ali ayogali ya kubintu ba we buza ebyende bisi kwe bintu mabantu baba tumakukwemeleza bucha
6: oli atola ku wandulira
0: aha pia ko kobaire munange
7: mukulu oliyo
0: ndiye baba we bali okuuliriza
7: Ona kamweta seka orwita.
0: Seka orwita. Owebwonda.
7: Owebwonda.
0: Oidinga wewandisa mluso gandiko.
7: Newandisa antenga ndi mukalulu. Bali kunonda kwa biri no munana kubachia person. Ebwonda.
2: Niwo beirenga kuwo ba niwo likwenda.
7: Nizali kwenda nizali tola kwa bairenga.
0: Amina, cha orwita ya abantu bamwenda.
2: Orwita.
0: Abantu bamwenda.
2: Obwombu bwonda ateri kuboneka bulungi olikwenda kuzimba kalina bwonda.
7: Anti ntugati nifote kukula nkulani ya buonda kumbu mtu wengira ngatali kuzimba chalo chetagave kukula
0: ee ate buonda utu enda security terere mku wabantu wakua waka ulo rita
2: ato rito nombu waku mamata afari so chijakumu vila changu kule chi kuzimba buonda
0: rito rita
7: wanji
0: ntibutimpe gano abantu abe buonda au
7: liye
0: tuenda baku waka ulo aye ni mruso gandu idanga wenweziza
7: Mazi ndi musoga mwene wawo.
0: Weti amirao.
7: Olusogeri uchinema.
0: Abe.
2: Kasio katole wakalu kanuduzi.
7: Necho hapa nizali.
0: Olu itangubuza kwe chibuzo.
7: Buza.
0: Chiko iko.
7: Chide.
0: Kapini ni kapiso.
7: Akatuli yake nunga.
2: Bakue.
8: Echo chibuze buva. Bakue.
0: Bas. Weti amirao. Nikuenda yuko abantu wabili pasatu mbabuze kibuzo bya luso gandiko ebili siri yasi
2: mane jashirafu kakensa
0: mane jashirafu oyu mkwano
2: kwenye mane jashirafu ena mungalaka yate ah nze kaso kasolo wabanga ali siri yasi ya kudonda donda esemtede nzola no ditaku
0: eh mane jashirafu by the way onkupira kwa WhatsApp
2: na kakunze kizatabu oyu kasolo kako bie igwe kwa kensa mwene sent omuge igra omuto wena mungalu oligu hata ifaka kibitu kopachi
0: in fact wabanga aliso bolo kumutela kunobu ile mno kamwe namba to wandise kasolo Kasolo na mundu dino kasolo na mundu di nda mundu di okudina
2: okudina buti oja baja soko kubyo mtu isi
0: sabani
2: tujale kuba isi musoke mbuzo mtu ekibuze kyolusoga
0: sabani katonda cha twambye kubanga katonda tuwe kisa kugemagana bagegaberere olina chamani wabavuka mugaija
2: katonda yamba
0: gemagani manager ashrafu wena mungalo se kudonda
2: katonda
0: yamba mga moto kaya ife twaina auto ayukaina wish twaina prado
2: Yali wish. So katonda ayambi amazi bage katonda ayamba.
0: Odilingana bagega bayino.
2: Yakusitula okuva mu isibi. Okuyira
0: balangira.
2: Wati amana abalangira.
0: Ati amana chama nabavuka. Chama manager
2: sha. Otambula kwa ba manager ba manager olimi watambula kwa ba manager ba manager. Mukagwa.
0: Owe.
2: Hello? Ali kucha kibuzo changa iki? Hello?
0: Wo yondere kwa wundi.
2: Mukagwa.
9: Omunene.
2: Okwo cha ye.
9: Mwene wa big size za ambasada wa lede jeno
2: Ni gani?
9: Kwa wabenya ambasada chiza mzaha mwakushu nzere na angali kasumi Na angali kala kasumi za kasi nzeba ulibisa
2: Chalo, district ya hiyo, igombo la chiyaba district ya
9: District ya hiyo, igombo na vitende kalunga mi eba manager ashira
2: Katinguwa mkwe chibu uzo, obo inecho soko ukua me male mkuo chino
9: Akena soko kuso kukoba
2: Yes, sir
9: Nito
0: kasi
2: mpologulamu imwe ndiletu jesu mbagwe Bas Kastoko chitegeza ndi wawele wa ibula
0: Banko vera abanda tiba kuzani na mumpe uo Hakuna kwari kuzani na mumpe uo
9: Mutuwa umumuze chibu uzo uze nchikira wako wabe na wangware
0: Mumusi mumu wangwa
2: Kankuwe kankuwe
9: Nko
2: tuwenda ulo Eyo kudina No kudinia lumba
9: Kwa hivyo uleyo kudina na ukudina
2: Audio
9: Ukudina na uko Na uko ukuba Na uko ukuba ngola kudini Na kudini za kudinienda
8: Mpirita Ukubyekeye
0: Aha Jamma iso Eee Oba na wakuhile chibu uzo suya kudonda Kodiwe sakanga
8: Eee Kodiwe sakanga Wano kulega ntumbu Kulega micha Kuwa galabu ongo Oluso gandiko Guno Mudenene
0: Bas, mkagwa
9: Hello
0: Sebo
9: Sebo alo kutuweleza
0: Webalo kuhuliza lata Tuankai na mabu ina ma ido butido ido ndi kujawani saban tui kumi kupuereere aye ngabi buzobi alubuanga buanga mema itulonda akalulu.
10: Ati ndovu bachikweko.
0: Kangu buzobi buanga.
10: Yes sir.
0: Ah wali kutia.
10: Na zima era.
0: Ira mukweri nario.
10: Bandi tisanga ringi.
0: Isanga oli musomi.
10: Anize.
0: Hey.
10: Ah, namala na
0: zima. Mubu wango baba soga.
10: Yes.
0: Singa otuka kunkuni. Waya gananga basimbye amafumo abirigalinze wangulu. Kiba kitegeeza ki?
2: Byakalima.
10: Badada bali mbere.
0: Olinume.
2: Byakalima besibye.
8: Mpirita. Okubyekeye.
10: Mama.
0: Aha. Ndi kwenda kuleta kukongera kintu vaku. Tolumuka. Tolumuka. Oli musoga napa?
10: Ndi musoga napa.
0: Lwaki ebika ebindi? Bwibanga biri kuzika abantu. Bibazika byabalinza oluire bwanga balinziza mukatugeze. Lwaki omwise mwase azika omuntu nga bamulinziza ebugwandu ba? Munange omusoga akoba mu buwangwa nti omwise mwase bamuziika nga bamulingiriza enduba yeegwa mpe ensonga
2: we bali kwekebera nze nkobye byakalema yesibye tasio nali mukanzu
0: namusaka abantu babiri okoba oti binemye
10: Dada wange
2: nabili
10: okuveka gumba
2: vinye
10: ni
2: mama
10: wange
2: kukenda
10: mwezi. Oti tika irayo? Tika irayo na kwe
0: pangani. Bas. Pangu kusoga ndiko era nabiteki. Bas. Weti amirao.
10: Kwa wale kutuweleza kusoga ndiko. Nimu vana mpoko msinga nze mba kurembuni.
2: Chizata utafuka mira Raymond. Ba utafuka mira. Utafuka mira.
0: Raymond.
10: Yes, bye.
0: Bye. Bye. Raymond. Nenda kakasa ndri kuja kutandika okulusoga. Olusoga olu serious. Ebyokudonda bikoze ki?
2: Biwaire.
0: Kambuzo ne bibuzo. Ido ndi kuja buza abantu ku mibuzo bya buwangwa. Ngate luwedere. Kaso kituka nga nkuwandisa kubwerere. Sa ndi kuwandisa ku mitano. Munangi.
11: Hello.
2: Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
11: Oliyo.
2: Ndiyo sebo oliyo te mukagwa.
11: Ndiyo baba.
2: Ni iwani usinzire wa?
11: Ona maji okusinzire janga.
2: Yeso mwa bana medi.
11: Yeso.
0: Alikuwa na kubuza yuko chibuza bo ina chokoa mlusi wagandi ko.
11: Ah, chibuza tia kantale.
0: Yeso. Mlusi wagandi ko aliguli na kumu kuzogwa soka.
11: Muna na luguli la wako na vasa na kovan. Ah, na wao.
0: Eriyo msa dagaba itaba mukangu ire. Yavira mui gange ya tidi haja ayano mina ino mlusi waga.
2: Na wao eriyo mwa msi.
0: Aye, msi la msa. Yeye wandi sasif. Kale
11: ifatwa bulira paka na bide jeninga jene naiko kuumba yenda na kofati nago
0: buti tulikuja kutandika ibintu ebiri serious abantu balibaita kupira masimu takwandi World Cup leke
2: ati mutiyambe mwide kwiva
0: takwandi be
2: buli chindu chine kisera chacho
0: obaberanga batonga watu omukazi naso ko komba kuchi
2: kwiva buti mwa kusada kwa vere kwa jukba mwe eno jogo yakba mwe eno ga ati mumboli yata mwe chitulie chobulu nyimya soko kwa chi
11: Yeso.
2: Ah, na bayiranga iwe.
8: Gandiko. Guno. Mudenene.
0: Kali, tulikuwa muluso gandiko kange muono. Tubone. Uone.
12: Hello?
2: Yes sebo.
12: Baba yetu wewe.
2: Wewe balokuuliza lata.
12: Kale.
2: Ni wani usinzire wa?
12: Sinzire mutumba.
2: Na mutumba.
12: Kali tumbe menya.
2: Amaina
12: naida wazi ni sengwa na yowe.
2: Yes sebo.
12: Na nimu ise gaga.
2: Otio.
12: Zeliba na kumbo za kibuzo.
0: Omu ise gaga.
12: Wanji data.
0: Aba ise gaga bevumachi.
12: Aba ise gaga bevumachi. Aba ise gaga bevumachi.
0: Tibia nkoko
2: bevumachi. Mamuli ingirida.
8: Mpiriza.
2: Tulabulu unji.
0: Omu ise gaga yevumachi wa kamuru hira. Taidi. Muziro. Na muziro mutonu. Abaisega gabe evumachi bevumambo go katukulizeko aye nga boniga star ibiri mwera msambu kwa dachika
2: diwele kubwenda kwa sen mdachi kaisa tukufa uti
0: tuligaba sen
2: chilikuta kwa abantu wei kumilaba meka
0: naba biri niga star ibiri mwenda msambu star ndara ash
2: weyambe mdachika dinezi semba yote kakubo tumogzi wa mpira

0: enga nongera kwebaza muna eh tidi chende kusasula nga wandwira wino omubiri mulonze nene bana nuno nano cho kusasula engeri bana mnatusonyo kuba wirembo ebiwozi bisho
1: aye aye era ni mumweno muri kuuliza mwali yo kumukora
0: iwe mulo wandwira mubachali bange bona bona
2: ndi
0: chogera ku radio mubantu bona mulo wanenda kumukolo gwange era ni kulumbe nendo otyo
2: nga ndi kuelekera
0: eh etirifwa
2: oja kufwa
0: aye lavu jo wandaga
2: eh yes sir
0: kadiza ni kumbe nakutandika nze nina ko banja cha kunjo eh nkole chiramu ndi wo bati wanenda nga ni mulamu teda kunzi
2: chiringa yembe rola obwiro obwi already na bayire
0: eh
2: oli ala mati emfanga mundo changa
0: uli muntu ala mechaye
2: era mochi chaba mochi chabo chalese balese mchachi
0: side chi
2: ivu mbere makerereyo
0: lero no ba mochi chabo
2: obo ido olwa bise kandi bitutuze buna kulu
0: muntu uli mulondi
2: eh ba mochi chabo che mchachi balese ivu
0: nze change ne cho bulo mulo era ndi kobera ukatanga sokanga Omuntu yene nabati obatu wane ndake ni mulamu oida kolachi
2: muna abantu be idaya kwana yakogera ebirunyi kulumbe akobagunyo
0: ainga dije fanta abeirewo ainga mvuluga bichi ate ndanikira kuba kuchalo
2: simo mulamu
0: yo kuchalo obanga tonende iwo kuchali iwo natonenda deni twidile ila nze walaye ndi gomuntu mungoto
2: twacho linda fanta amale umula olete kubukaire bwa sento tinze kulumbe wa fanta ndairewo sinze ulumbe ndairewo akaire kalamba
0: ainga landiro dia beramanda
2: ngai fanta belaba nawo ngaza mtu walo
0: Alistegema, eje binu mane binizi byenti abauna. Nze nako, nze nija kole chiwandiko change. Omuntu yena ina ndaniko wanika ngana ameina ndigundi oyo tanenda.
2: Nze bana mumpe ndiye ndide
0: ida. Ngobe ndigundi oyo tanenda. Ndigundi oyo tanenda kaide da nkulumbe ba mbenga bwambo. Mulo obo likwenda chi. Ankola nini?
2: Nosa, mbo oliona ano busoga twafirwa omwe mjono bikorobero. Kurobero yabonabona nobulwaire
0: ayengezira
2: ziravwayo
0: ngezira avwayo kuko kumogera ku kumutimba
2: kulichitegera
0: kola chi
2: umwana yamala kufwa wabona namunje wo muntu yajambo aligire yorekera
0: bitu nze fanta sadi nombo nabona anendo ngo kuba DJ ko DJ fanta DJ fanta ezana asobola kuntimba angeze mpumule oh Zee. DJ fanta abere wakabi abere wakabi ngenda kuwa muntu munkoto
2: nze niva mukesi ayende kuba muntu take
0: ndina kuva mukesi Ndowo bati wasobola ku boba wayogeranga sigambo DJ Fanta ti wakabi no lyogere sigambo echo nja kuziba mamido
2: ahenga msime nga kubana imwenga balamu
0: echitofu
2: era muwenga aliyenga mula wakusaba nga timpa mu aliyenga mulamu kubangeza woja muwera wandi
0: mama wabe yonga zana sukali wakunwa
2: yes
0: mama wabe yonga amalo mwezi tali yokanyama Ayi bwafo mwana mwana mwabuguta na kesi
2: abiyo. E plus.
0: Mwaleta
2: bana nze ndileta ekiro bisatu yo mchera nga mukaire babere talia.
0: Nze bugwere wife nabona yorumbe. Hmm? Naye nakabona yorumbe. Nga omuntu mukaire yama abere amaze ngabe yo mchalo. Ngera aba wakawo yenka no mukazi amulabirira ku. Ayi ngomusado ya atamula nebigere ida muchachi ya sabana abantu abo bulido. Ida ya lamsaka abantu kunjiro ko baboda bamutu wala ayebo yafa ndi kukobera bata bani bebaleta amaje bazimba tenti wano batu wala muchisawe amatenti agwa aga abantu abani kati ba connecting up projectors ngimeme abo kuchalo bichi mubonene muchisawe tumwekeza kuingira wa ayi ngomuntu kubali bademero kubona ko muntu babeba bangana yo kuchalo
2: na bamulavirira mwabana timuvanga yoku
0: Chovobo nanze nende ino muntu anenda nzo watu onenda titi kuendele idala chibinu
2: oidi ena
0: nkola roja so lichari wange mulo
2: yes sebo
0: mulo lichari wange chinuchikobe niwe mwenu chidi mulo tuinemi kwa anuminji pati mulo lichari wange
2: oidi ngezira yenda mwavu
0: era
2: erole wakwenda ango limumbere mbi oyaba mkwanu baba Baba wangu line obanga obuline mpale debiraka elimu ebitu lyezira kwenda mala kutetera bulunja tataniko kwa mala kumpale enu nyimeni bataniko okoba bakweta bona tutyo
0: bakweta amai nanko
2: olichitegera
0: muganda wangu
2: muzeyi
0: ah banai ainga bazima chito of chirinti tusimagane kunga tukali
2: bana
0: leka kusansanya buchayi kusansanya mukwano mwerere eri banife cause kati nabo ino no mchala mchala AK47
2: yes
0: ni duzi bayi bakamutola ku interview ebe irenge zira mogira ku I saw what the nobody wa mbali kumutimba oh mchala bila otia
2: rwacho beto mutimba anga mulamu
0: sadi no obe buwengeyo eh ngwa loja singa ah omubisamu na igali aye bladi toso anaku ni womugeka kucha toso anaku edo likansala kankoche yeche bili aye kaito uli andikundi agala milio aleke muida
2: muida
0: umuntu wanabele mkwano kwa ngeino kati nze nino muze kwende jota andika
2: nze ndi kupamu banane
0: nze nino muze kwende jota andika
2: meni
0: Then was a window jota and the candy put and the Kuba Kurembes. I left for Lambu camp, Mobu or Ruba to end.
2: Yes,
0: we were Malo Kubita to Eda Villa. Hey, then is Okuba Kurembes Bona Benawa Girebu. Bunabona. Ngadata Blanganabo, Okuno Yanabo camp, Pena, Kalubonabona, Uvakuman MP, LOC 5, Nem Pimen Omusad. Bank with Angamasim, at Babalero Ida, Nepa Kirana, Japaka Bugwe. Ida Tumble Mukfanta. Ayo kuwe babi tezira nkubira nkuisimu.
2: Wei dinga hii. Kwa kule mbeza malo kulonda.
0: Muli bae ya hii.
2: Angawe nina mbea Fanta angomu kubira.
0: Hey.
2: Fanta olu kubira angota andika. Nani onu? Nga ya mkalewe kwa ito mbubu za angon nani. Nungu lupa kwa Fanta.
0: Ayo. Nize buti uma kati umu guna chawe ina webu gweli. Uma ni mpi webu gweli na mchawa.
2: Hey.
0: Hey.
2: Ama angu wabu.
0: Mulo. Kozi mkampe ini ya nkubi ya andisa angamasimu. Era nabe kugera bali kwalikulira nize zenka natambulanga nayi
2: alite
0: tete ko ani jino nize zenka yatambulanga nayi nga serebu ngira niza soka ona kunga abantu aho reka bandu bambo nina kubwerera aho to asaba kalume ya asaba abe kugera bali kubaso okundulira nga nkubira amasimu aye blood kuya dem parliament
2: be bali kweteteza be dem induction is a biserebyo
0: ndiye akajija kuwa
2: So, aja kweta.
0: tena kumpaka tena.
2: Aja kweta mchame mwogaye. Abantu bakulembeze Luis, zena ni mukulembeze.
0: Iwe nkola ngo.
2: Aye, abakulembeze tuidinti. Omuntu abali kubira ngo babere mulonzo yali campaign nawo.
0: Chaba ali
2: ja kusaba. Beti bwe chiri. Omuntu ona yali kumpidiwe. Chietaga chindu chiti. Omukubira kwa kasimu no mukobwa tifanto liyo. Fanta mulaye na ulide. Aulilanga agaziyo. Ewe mpya omukubira ku. Kansalo omukubira ku. Zekula na kanga mabalonzi bange na baku vida kuku.
0: Twatambulanga na baba kulembeze moto kandala aba balero. Bagana kutuka iwakoti. Waina insobola omutege. Waina insobola omutege echi. Tusadi omuwe insobola. so kansala. Ai wewe tukwebaza. Ni mama stula. Ati mama stula. Taso amala na kubinga nzitankonye ku.
2: Olichitegera.
0: Oja mwana wange.
2: Abona abakulembeza abatu.
0: Kati we kansala weife. Olistegere.
2: Abona abakulembeza abatu fu.
0: Maganda Shabani yagwa wanu. Aye ra tuwaya.
2: Olistegere.
0: Siachuka kumbera. Aido nabagwa. Abantu malamu amani. Kanze duzi naga na kumukulembeze. Au coffee life. Nga kamukobere ngandole. Olistegere. Namu agana coffee life. Nganze ndi kubamu abantu. Mkulembeze woye uji. Namu kubila campaign kumuzinda loku nungatampo wele chuku. Nolumu yanda gana ku twa gana imusudio muno ngat babaza senta igema ye ibiri ngobo nera azira ai we aliko
2: era ali azira
0: ai we yali aliko lo mukolo ngabazo kubita eh
2: tia kwetu
0: mu bantu abayi bayino performing wachi donde tanga anti DJ Fanta na bakube ku mukolo gwange gaita ba Kampala
2: ndashana chinsina wakulembeza wadinga olekerera bakulonda at least gema akasenta akatonoi Kwa ujinti omuntu owa waka asobolo kakoloka leke rabalo nzae watu olo omuntu ya Kampala
0: Kaduzi namu agana wako filai Bafide bakobeda Kusande Ere ya uwe lukule keno
2: Nami follow wingu
0: Namu agana wu Pye uzabuza yesesa Fatapoza namba yagi Viji Yapa namba ye Nasidika Naka njirina ye Njirino ngele Nasidika Katso nebyo Tuwa wakoba ngati Nani yaketa njino singa jinamba na bawo ndikuida bugweri
2: abakulembeza abalinga abafaniza kwa abantu bano omuntu ajire afira anu muso ge aje Kampala yakamala yo mwezi mulala dinga ni Fanta mpute mubeire yena yogera lusogoro tukanga atanika halo Ani kati mbade kugamba.
0: Yakamala wiki ndala.
2: Mbade kugamba kati wa ulirobu sungu wa bukuidure kumutima kule wako. Na wawa kule mbezi. Buti yolo mtu olu habita. Ya wananga buti saa ntali
0: levo
2: ya
0: chivu.
2: Ntali levo ya mchalo. Aina kula gana wa mchivuga.
0: Aye. Nze njako kukira kubalonzi babu gwe.
2: Yes.
0: Abalonzi babu gwe li mtatuni gira nga wakule mbeza botu wavire kufuliwa gira bandi. Mtatuni gira nga. Eee. Ndakari nze ino mkule mbeza hao. Ebu gwe rumanie mupi. Tiyabi tamu. Ae mulogu. Guli. Aba na status yangi. Aba luwenta ya status. I know. Either kutako wa mtima.
2: Liko wabanga ina.
0: Oba kumbuza ati how are you.
2: Liko wabanga ina.
0: Amina mutesu.
2: Amina mute.
0: Tiamu wagira. Bati ya wanaseta siyangaye. Anda ganti. Anchekinga ku. Ayo mloti ya amu wagira.
2: Uyano umukule mbezo umutu ufu.
0: Na.
2: Ama natulina wakule mbezo life. Mutu sabide.
0: Aye. Ifotu baba haku. Nifotu. Yati bubela. Woyakela umutu kavira umukule mbezo. Kaya mulinga kuinu. Kaya musabide hankalunga atwis.
2: Tulina wakule mbezo ife. Gadumide.
0: Hey. Gadumide wakupoti idinda.
2: Be.
0: Wole mudi suiti ya idinda.
2: Gadumide hero yemba.
0: Eh, gado mire liyo isi.
2: Tuwa alonda bali umite.
0: Aya! Tuli mtanaiti pote DJ Fata mitamayo. Nga kubembe ile dangaye, kansala. Adoro kansala wabwe abu fuzi. Kwa ingire munu. Mwuzi mungwe abu fuzi kwa akulachi. Kwa angema. Gado mire wena basu papasumu wanga ikwe.
2: Alalala. Ata wakule meza wega gado mire vege mire da. Wadagira nifana tiyamu wagina.
0: Zebuti. Zebuti nijia kuchu ukoku wa kwero C5. Ebu gweli. Nchogira hali kumbuli yako. Mulo. Zebuti ya wagira ndoge Ibrahimu. Azia Rwanda gana ya dema kumbo nga.
2: Ono mkule mbeza. Atenga.
0: Ize nimbakubida mazima. Awa nimbeyo mwaniga.
2: Atenga mwe tuwalanga.
0: Nga tuwe visamu igali.
2: Awa no mkule mbeza umutufu. Mkule mbeza umutufu tiye gemerera.
0: Jana mnum ya kumisado.
2: Tiye gemerera mkule mbeza umutufu. Era wotegerera
0: ntiono
2: aiba egadu mize
0: bali bumite
2: bale bali bumite bali bumite
0: eh yeno eliyo dozi ndabi kuwaida ndiyo tibyatagara kumpe kwa bikambwe omwana yamisa mukulemeze duze igali. Ana ungemeza ino gwege.
2: Ante wakulemeza wana watika wana veno wa misamu gani.
0: Kistika manangatu wa mulo.
2: Mutiba fanto olivo na elio mtu ngati yata mkalulu sente diri ya mbitidivu. Mungo mtu wana spendinga. Tolivo na kamuli municipality. Mama sula yata amwe sente mbitidivu.
0: Ninji.
2: Oyo nini osuro kuboti. Ninge yeragaye. Kai nasi. Kasi nze pika lansi.
0: Eli ya bandi ngati. Watu wa sanga wakuba kolela kubwelele.
2: Ya wayo mkule mbeza ata teramu ilala ngobo nanga.
0: Ela tu sobolo kwe merani mwe kubwelele.
2: Olichite gea.
0: Katiza ino mwani yoba mwecha black bean. Black bean no mwembi. Eya yemba campaign ya nanku wanga stera. Mane mupi webu gwe.
2: Yes.
0: Okufa una kuruwa soka. Pako uruwa sembayo. Aya aliye yone ndale mulumu.
2: Ndozo libona. Gema kuba anoti na abu.
0: Ayo mwana ya mwembera. Nzoidi ndoge ya binabani mwaniga.
2: Mugeme yoku.
0: Ayo wakubela amazima. Wakule mbeze mweberelemu.
2: Mwana yo mugeme yoku. Gaba mwembi. Yatisi musa nusemu.
0: Kukule yoka
2: vika. Kukule yoka.
0: Kukule yoka.
2: Yes. Kukule kukule ofa yane mba nge isa tuwa ndiko. Lete mje mpufune producer mulu unji. Akubo yene mbedo.
0: Wakule mbeze muli imba.
2: Mwana yena asanukile kwa atisi alire kumuchitoneche.
0: Muli imba wakule mbeze sometimes.
2: Foba wanze ni kansala bukansala ayira ngeza kuna robinga kuchendo
0: watu wa
2: bantu bange na bantu bange bali kunwa amadi
0: bana ndiko kunwa amadi
2: kogera ki ebwa seri yoboa
0: aha
2: yabita mani mikono
0: jangu oyo ni kansala
2: busia parents nga isomero eri yoboa
0: oyo ni kansala
2: yabita mikono jangu busia kalamo eri yoboa yabita mikono jangu iduzi twa wetu akaigula yoboa. Boa wa iraka. That is kachira. Nda Jinja district. Kwa igula uduzi boa.
0: Bakuwe.
2: Wali tegele chintu echo.
0: Chisande
2: chika. Be edi binevintu ya kujampola mpola. Tivi ya papira u papira. Ya kujampola mpola.
0: Be nzaini kuja kubwe mupi.
2: Duzi. Echito ngule shampa boa. Changavi. Chagabida. Bali kuselebrating anu nakuluwa. Baba mkubila mfune ya wazi. Baba ikumi. Nano ya baba ikumi. Mumia kai ngapa kuzebulu njibati.
0: Wabawa.
2: Baba wa gali.
0: Buli baba abakuze.
2: Yes. So ebintu ati nebyo bakulembeze tulimenti okola
0: ojo no mukulembeze ojo no mukulembeze
2: bavubuka bali jafu nebyo iwe ne time era bona bali jakola ki kufunanti omuntu abali kugemera kunako bati nikwenda nikwenda muntu chika kino
0: bona
2: choja nokola ki
0: no leta
2: yes bona ka understand be mumpe ravuka ati eliyo time tuli celebrating na baba no nya bo ulira so bakulembeze chemba saba tukole chetagisa just no ni afanta mukubo ali mna afanta we bale kubawo afanta we bale kunoneza kalulu baba akuno nga wako yake yananga
0: kati iwe nzinake yananga kununga nsabira bakulembeza obululu anze tyasabanga ndi because ndi I need something dagere just want because ndi munenda mumpe kasente but nendo mukwanugule gusigale wo nzinatambula mubugwe eri omwe abe bugwe abali kubanduli abakulembeza abali kabasatu bulana bata natambulanga nabo ate mwene tyetwalanga yu Olisegere. Twa tambla chalo kuchalo kuno nyabugwe. Aye love eneno. Nze kati wola giranze kati omulonze.
2: Yes.
0: Kati wola giranze fanta gwa kubiranga isimu.
2: Gwalinga wa mulingo wa mulingo okumpi kana okuli
0: olise. Otidatu je makutu.
2: Nokuli olise chemisa na muinzo wa muchiria muchiria.
0: Nga tuli ya waiwe. Kati omulonze. Otandika okwera biranze buti kati omulonze. Mwana.
2: Chibino.
0: Aye ndi kuida. Kubwe mpia bugweria, mja kumpulida.
2: Hey, mja kumpulida!
0: Mja kumpulida, mja kumpulida, mja kumpulida. Elabe bugweri, cheme mkule chile chinu cha chonka. Mwe teke teke bulunji. Mkule mbeze ndi kuida.
2: Umso gana akoba. Atoko nyowe ibwa.
0: Uh-huh.
2: Taunizaga andala. Kupo we ndalo numalo kuiguta. Akwe fulida yowe ibwa.
0: Chitofu.
2: Hali nga kuhunko vwere ya sigara wati. Efa antono. Naya mpudia jibwali no. Nyanko feri wae olori gutati.
0: Zendi kukobera. Omuntu gwenta wa giranga.
2: Chibi.
0: Ami namute satenga aba. Aba muntu wange ino. Ulisitake. Anchekinga. Tanku bila isi mbati. Uluwenta stress yange. Chitake. So mwana.
2: Be, vitu nje vikari mmeiso.
0: Veza chetu benda ku. Babla tundomu kwa anugu. Usigale uu.
2: Ugwali uu.
0: Kwa chiu uja mparlamenti. Ate otula uu mkwa anu.
2: Bachi wefu.
0: Ate watula ganti. Ate iliyo boli kwe yongela kabata. Mwana.
2: Kwe gamba as. Abalimi. Mulimi.
0: Omuli.
2: Buse mwama.
0: Katize kankulagi wano. Kankulagi. Atize na sabaku kwe. Muga katize. Oji disimu yange yali yabula. Katibu yabula. Naenda. Nasa kankulagi wano nankani. Chati yangu wanu ni muganda wa Stella. Mane mupio webu gwe ni sawadi. Ankulage. Odi onzo koti fanta. Aliku kati na yende namba ya Stella. Kati ono ya yandi damu vini vigambo. Ankulage. Ah, yasa angula wanu. Ainga ya mpeleza. Yoro namba ji ya mpeleza. Kati wa mpeleza. Ngandi ni ya ona lebo mweni. Na hata yuwanu ya lietia. Ha neno. Neno namba jia mpeleza. Na muweleza anti. Hello honorable. I'm DJ Fanta. Yandida mwata. Kegamo chake yandida. Awele na muganda we mwene jia mpeleza. Ere ya jimpeleza keriketi. Honorable Stella Maris.
2: Ya yako haa mtino honorable. So mufunze. Wali yoku birongo na mpa.
0: Ha! Mewa ntumwe. Ah, adai.
2: Ni yesu ba mwegane mirundi emeka? Mirundi jiti. So, iwota wa mumani. Ewa mungu tewa birunji.
0: Aye birunji na atina bibona kengo zensobi.
2: Ado libo na fanta. Ife tukaliba na bato.
0: Tubaliza
2: katonda. Mikisa je ife jikali mitangavu.
0: Mm.
2: Omuntu ayinzoko bati yatuka we yatuka. Aye nga akali tuka. Eyo ntandikwa.
0: Ya jokolati.
2: Ya yendo kolati. Okuira kaya anonye fanta ya mleka. Kaya taka akolati.
0: Baga asobola kutukawo.
2: Asobola kutukawo. So ife. Buli muntu. Umleke na katondo. Uyo ne miaka etano. Iwo inzoba anu walozo di miaka etano minji. Ae miaka etano nero didi ingana kuditi.
0: Ojo kuidanga buwabi tangana bubali kubaku motu we.
2: Mishite
0: gini. Ado waniga. Ajide siko kuso vene kwa kule meze imi. Ole kulida biwalana bumonseko. Ato jokuido geme mundu uruani ngade bali kukutegule no butegu ate waniga utibandi ya mulukwe iwati watuli ya
2: mulukwe
0: nini kansala mkola Rogers omusada emeketo kufuwa Ebu wenge.
2: Eee.
0: So buti omukazi omukubira kasimoti ni DJ Phantom Studio. Oba olibwa wanu taidi. Oba aliku ali uliris.
2: Buti nzeka ngkobe te.
0: Ah ah. Aliku.
2: Omukazi aliku.
0: Pana ambaye.
2: Ah mukubire.
0: Ah.
2: Aliku.
0: Aliku.
2: Ai dia ridinga ndiye kumulimbo.
0: So maziro msavu.
2: Olwa ridinga.
0: Ridinga wano okola ndi kwenda tegera.
2: Bana timune siga kuilala mti.
0: Tumazio msangu. Zio msangu.
2: Atijia kisuma kumpe wakanyi
0: kuwa. Edisemba yodobo kweke.
2: Eee. Fanta mani.
0: Mainzo gesinga. Inuwa inechi baby baby.
2: Mwana yendo ino ya kwenye.
0: Ati akafumito kafusa akafumito.
2: Mazima.
0: Nikwena mkuba kodi mkwenti. Msadari. Na mkola likao. Toke mbone.
2: Orona mutakumpe.
0: Mbone yomu kobye. Watafayo wempa.
2: Hido.
0: Onza ba mukobyo chobo jira wa Canada buti nkwenda atikira. Eh! Hey! Ona ulira! Bwenzo obwo.
2: Zemba fwa ku.
0: Nerwa, neno. Ah, na baba.
2: Abazara ba bibi nena rungu. Ah.
0: Nese. Ngoli kuwera.
2: Tumulawo.
0: Misa, ngoli kuise. Watu in the night party. Buso gatu sete yo.
2: Wodi chitegeza okumwa omukazi
0: sirika kuna mugema and over yang ona nande irona abdi nedibita mbiti omusada na gema solo vuga moto kwa hello yabale nyabo
3: kaona webale
0: kale kansala aliwo
3: wanje
0: kansala aliwo
3: ngani
0: ono mkwanu ugweja sitichaliwe
3: mkwanu ugweja wazalina
0: njewa nita wili soni
3: wili soni
0: Ya bano buwenge wano.
3: Oli mwenda kuyira bano.
0: Mbe ni mwenda aliwo.
3: Mbe.
0: Kali kandideke yo.
3: Anje.
0: Tikandideke yo waka.
3: Kuida waka akola cho.
0: Muno kobotia nalongono DJ Fanta. Omukuru. Hello. Alamsa ku nkola Rogers huyo oli kumpe odabu so ga Royal Radio. Atweze kukakasa oba. Alamsa ku omukuru enseri kuulira nyabu.
2: Amele yatendukire
3: olu. Fata nkuchaye.
0: Ngochawira chimama.
3: Nkuchaye kala ato.
0: Nenzo ikizo ti. Ainga, we bali kukume yo mama.
3: Kale sebo, we bali mirimu.
0: Tulie nuno mkulu, tulikutuka, kala bia mpola mpola.
2: Mula, don saba anga ye divu enu.
0: Aze, mtu wa ile ku. Hey, kale, iwatofu wako nzeka kubembe ile yange.

0: Eda chikadi ya binde itanu. Of course, akemba bageta nzira buzibu. DJ Fanta, eda kabita kusawa omunanu guna kuruwa lero. Okuva saa mukaga embeire fakuwalanga buwale pake sawa didino. Tujia kuingira mumuna na chitundu. Yowe na wena likuwa nguli ulisa Busoga, Royal Radio. Mstudio mno, atili muzengani mnikansala Nkola Rogers. Atenga ina mukozi mna angiwanu. Auli ya kati, kuruwa lero embeire rino kunda gana mstudio munda. Mbata wakate gao ye waka. kare, mkumeda kuwa joli, tukumeda kuwa joli kubanguli kuuli lisa program weno. Mwetu uli lisa. Enambe li 0 anana mukaga, atanu chinane, satu asatu na isatu. MTN 0 mkaga na mnana, mkaga chinana, mkaga na itano. Tukumeda kuwa lisa DJ Fanta, Mr. Vibe, ni wa ni kansala wa babubuka. Ku district. Nkola Rogers.
1: Nero ndibye tukakala vi.
0: Tulikujiriba anembe ili kunyoka mnyoke. Soka tujiumuze mkutubafu neko yeyo. Hello.
2: Hello.
0: Wanjisebo.
2: Baba nikule ya DJ Fanta.
0: Tulimuno tuliba weleza mpola mpola.
2: Ono zaike vugambo luka district. Babo muno lono ugo awe tuende rao.
0: We nao.
2: Ago.
0: Kale wesiga langu uliku.
2: Kale sebo.
0: Buso gatu sete yo sebo ni program jolimu. Buso gatu sete yo.
1: Buso gatu sete yo. Mazima matufu. Ene mbe dabe mjaba soga. Nadali mbe ili.
0: Yes sebo.
1: Oditambuiza.
0: Aingabwe mkukobji. Ntevi gamba libi ogiranga.
1: Kuna kulule. Olichitegele.
0: Katize. Katize kankubile chumchara. Kasoka mkubambe ili. Zamu mbi musoga wanangu bidangu isi. Mungaye mbambe ili. Abo na muna voli uyabaji muitazi.
1: Ate nga kanuna akasera.
0: Omuntu yali nganku bila isimu yali ni David Weiss.
1: Awumule mire.
0: Odege. Aya haba sigerebo na wena. Nzenzani laba wagizi bango. Nzenzani laba wabembi. Ezira emiaka jemaze ku radio. Kuvanga tukaliere.
1: Yes.
0: Kwele radio yindi. Paka buti ezira mwembi muso gage makasi mkumbi. Aya bwe tutazana. Bati tiba tuzana. Tiba kula bati. Batinze
1: atenga eriyene mba deba birenga baa bera birele
0: mbe nze tikolera abo be minkolera abantu bange kunumirwa
1: yes
0: ya
1: bawuliriza
0: bawuliriza umuntu yakubaisi mu ya numirwa yakati nao
1: ulishitegera
0: on that
1: tukolera banje abasima na abatuno
0: necho chicho
1: tuje na abatuno abasima
0: ari buri chimuto inakola ndi kukusi
1: yes
0: shitegera wekolera abo
1: abanumirwa
0: Ababa bayo obuyire nga batye imeberekereze ndolo. Olistege. Chonka.
1: Chitufe.
0: Ndi muno ni Nkola Rogers, ndi program jeta buso gatusete yo. Hello.
2: Hello DJ Fanta.
0: Wanjisebo.
2: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Banange mwe baletu wereza.
1: Alhamdulillah.
2: Webare okuwa ya no mkungu wa isu kansala wa isu kudisi kiti ama ina nairobo zi mkemba asumari ya utangala ya inda kutare ya mkena kakalati
1: utangala
0: yesebo
2: kale mwame Nkola Rogers tuwende ino elava awo tuwende reirala
1: utangala o chitale ino tufirwa chia personi amene chia personi
2: mwane gede kavule kiti ya mwane gede itale kusenta mbalaka
0: amene yesimbio
1: Nabeireku
2: babaku mumbikira igulo lino zena
1: Nabeireku era twalina ni kulumbe olwa dada were cha personal yayogera Nabeireku
2: Kale banange tusimye ino mwami nkola twende ino
1: Amina so cha manyo nabeireku
0: era bera ali kuiraku
1: Abeire na ali kuira Abeire da ali kuvuganya
0: Bachi amani nga bakaka
1: Aye echa muitise era kalulu
0: But zaina ni muzeyi wange
1: Yobu chakuncho fante mbozi yomu ya chama anyo. Kwa idinza inu maombele mba koba angani. Kwa nalina pressure hafe mchi.
0: Mkalulu.
1: Kwa kalulu kale inyi. Wali joli inga inu mbozi.
0: So, eji za chama anyo pressure.
1: Yes, chitia. Mba idaba mkoba ati. Oponendi waku vyo wala lale ulu chiko liga la bantu banji wati. Vya mbibiseke kwa. Ha, chama anyo kwa wati. Ha, ya javu
0: javu. We now. Ochina kwa budulizi.
1: Babeze. Batwele muidua ile wanukuteso wa demye. General speed ati mtu wale idinda. Sada itwa umwirolo ale obwiro kesisa
0: muna akaluka no katabu ike zeze na nina mkwanu gwanga te muzeyi wange bamweta MCT enje ayo gerero mukolo gwange
1: yes
0: side yabasada muna bamuye na abali bamujabala bamuloga jamani be mwina mwesimbie ku nakamini eyo
1: fato eno abudulizi
0: mwene yankoba t Steve Dulizi.
1: Chairman Yankoba.
0: Chairman mwene Yankoba.
1: Ngoba loge.
0: Atiba bamloge yale jana kufwa. Deka. Ye chairman woli ku ngubidaku. Ngubidaku chairman mzee wangu. Ondi kuli. Oyo MC chiyenje gwa bona yayo gira kusaidi ya baba.
1: Ni ni mutegai fanda amazina watu tupe kufya. Stamp we stamp eti.
0: Erogese mwino.
1: Erogese mwino. Ya mitu ale abiri jibabo, jibabaga jibali ba ko mwezi.
0: Chairman ngubidaku.
1: Kwa
0: namba yeza musimu yange na yindi mpyaka.
1: Bali bage mitu ale ebi.
0: Chairman ba muloga.
1: Ai.
0: Ya ziba amesho amagulunga tatambula. MC chiyenje. MC yaja mwidwaliro ba mukuwa bulichika che idagala. Odi kulimba. Ai ngabali muloga bachi ama beine be.
1: Ana.
0: Bwe yankoba.
1: Akaluka no. Titwidi yatujia. Ai ngo bachi apa soni bukaye. Era bana mwegendereze.
0: Bachi ama.
1: Abantu bataire mwesente.
0: Ai.
1: Oya una stamp ungeta ni sofuka.
0: Mitu abozire tano. Twita wange. So aize. Munsoni. Ai amaziba galini. Tija kulonda bachi ama ne se wan. Wadi kulati
1: stamp didi fujafuka business mubialo
0: ewe amaza kani tidi bati ya mani abe mlanga wadi zeno ndeda mlanga wifi tidi japu ida kulo honda
1: abantu bebo ya senze ye no ndeda ate yenzalibwa bana mwege ndeda zae stamp
0: eze ndeda japu ida kulo honda ka ayo nkubiza ando kujokola je
1: bantu wajiba londe
0: tidi demanti kudema just tidi jadema rwensonga tidi kudemanti tenda kuja kulonda but abesimbi obona bona abantu nga batano
1: babo
0: bona ba kumpi na waka abandi ba family abandi ba baba bange olisegera kuri ku muganda wange esimbiyo kati just imagine ngo simbiye kule ni ya ya baba wolo
1: muganda uyali nga
0: so awata be mlanga mbakubiriza muri mtu alonde gwakula
1: eje wena boine baba yeida ni mutabane yeida baba okwega no mwana yakoya leso ti mwana nganga yakoya jaja ku dieni era kwandi kutimpe gano omwana goze ine no labira no somesa kubanga ide kuacha person yokulie mitu ale ebiri echi ndozo yone chintu echo
0: muganda
1: so bana akaluka no wobanga mazima matufu oina pressure akaluka no wani kanga buka roda gana kujayo kusimba ku
0: bakavemu
1: kavemu kubo jazili kila okayisumbu era njja kusaba guno mulanga ndi kusaba bala DC oba bacha person izi
0: abachi
1: aba ma district ndi basaba male gategeka ambulance buli ali polling station tibali jolo ndera ku mute wa ambulance omuntu aluzili kati
0: kabamata ambulance
1: si batwala.
0: Aye, owe, owe ifawe mulanga ndikuwa nangawa bajio zirika. Ndibo nangawo. Era, iyo mzei kansirike.
1: Iyo mzei kwena sasa na mlinga na kuwa ni mzei. Iyo mzei wangi. Oja kubwile na kuwa da kwa mubantu. Mzei pressure di kukube. So bada akaluka no.
0: Be, bali mbeinu. Bali mbeinu. Akaluka ilo C5 MP. Malagasi mbaleinu. Kube mpia bazira utasoko laku nigira.
1: Iii.
0: Simba wakwe wa jentiwe. Aya akaluka simba.
1: Ni kubia mwakafana ni. Ngoli kule ini. Ngawe simbia kule ini. Ngoli kule ini. Kai inga muka ziwo. Asimbia kwa oponenti wa inga muka ziwo. Ojoli inga kule ini.
0: Aaaa.
1: Echitegeze. Fato. Oji zofa inti ingo tuya. Oji dotani kila wotuya na. Waituka bebu zofa ile chago. Olibo na muka ziwo kule ini ya
0: oponenti. Ogomula mga. Tujakuba nago eri omulama gwendo rale yagwe maga wachi amani.
1: Yes.
0: Kati tujakuba nago me say yeyeyo ndikumba no mulama nga lubikomekeza program eno. Ali tuchude mira kubyogera ko. Aye, iwoli kutuwiza subira tujakuba kuno mulama. Ah, me say yo odi by dasika de FM didi. Ndatubera no mulama. So rale nga wenchaziza mundikirize rale wenchaziza ka reni mwendi kola ni timu chaziza. Kubaye na mukozi wa wano kola naye. So rale wenkoze naye. Mundikize ateka buzibu mukulembeze wabufuzi so mutwikirize mbozi wele tuli mu ndongo
1: yatabikanga muko
0: era bigwemu aye abakulembeze ologotya mwino
1: gwasita
0: galada chidiye busesa mama etiye busesa
1: fanta baachia bani balikola drive
0: balose be mupi
1: mbise mbe nivye Kampala
0: eh
1: mbise ku drive mu njiro muo
0: niwo jota akola
1: convoy je demisha ko ya gana ala chairman yo si oya gana na bachala na
0: chairman chairman ya MC number ya MC change ino vaji gwako ni kwenda bamuloga bachairman beine oni kulimba real mumbera ambino lwa sitampu na bwagazi bwa bantu na kamini mwigomwele na malemba
1: loge mwina amaiso
0: omusada yali ali kukoma odi kukoma aya abantu amena kamini mwe bale kwenda MC Chienje mwe bale kumwenda ino mwe bale lilala tali gamese
1: chau mwe
0: chibone ko bulwele bwa muizemu
1: be bali mtagetinga okulo nakutuse anga tuliro ndalwa kubirini
0: bada
1: ena kwa domwe za bina mnana
0: chama ni chendi jokola kuja mchale yo kubayo kuba mudulizi kubona baba chaje ni sitapo
1: bajatu wale hivu
0: abana batu wale hivu tulipoting ai baba tulipoting ama ule gaba LOC wano abazirika nabali kuyomba nabali kuleit odi oba kuleinga ulika bantu babili wayomba ni bala abaji mjere mwa
1: batu wale hivu oweyo chairperson yazirike
0: aye amazima galindi government tutudingiri tutujine ni ateka ateka yayo aye ojiba itempala na ezira kukubanda neyo
1: government yenu baso kabali ndobu nene bwaga bwaga ida baleka bacha paso ni mukatu ido kero alinga mukalulu bacha paso ni za basa bana wakulembeze butimpe gano nina akachiko kange
0: okayo
1: ti aya munabona bali fulumyo
0: baba eliyo kati zaina si amani wange bamweta baidu wa wife yo mzee wange TD ngeri jali gamagani ambalonze kwange yasubizanga binji nali kuna yao mkayembe mzee wange akati fanto chidi utaona ku rutujo utaenga campaign tuti pa ndipo ene ndonge ide sule ka wiki ibiri TD ome oba kuna quest live ari nikwenda buliruna echile chikumi chigwenga waka bantu bali engembere paka runa kula abache dagisa kuwamba balonze babe wakanga bachakala banumirwa Tidio babikola.
1: Tidio chefanani zaku ye. Ngenda lekulu mye ino. Bakuwa chaga na kokumere. Senyo jikola. Bakuwa bati yoma akali yako oti. Otani kuite. Sae na chayaliku.
0: Agarukano.
1: Wedi ngana chapa soni ya buze tenti.
0: Jabe itagula.
1: Ya bantwe chikumi.
0: Jabe itagula anga.
1: Eri milioni inga isatu tenti ye. Aholo woza. Ya buze tenti hata kuchalo. Ya gwe mnobu tebe.
0: Ade stamp bako ya bwerere. Ai woluza.
1: Ai ngobera ya toile sente. Ai daddy za.
0: Ai wendi wendi kukobera.
1: Ya fuile.
0: Ndi stamp.
1: Ya fuile migo.
0: Ani tendi kukoberecho. Ndi stamp weri kuja. Eh? Ejaba kuna kapande. Ndio wache amani gundi wesa tuchutu.
1: Stamp kiti. Iyo ojayo ngolina mwache 5 ya gra ku stamp.
0: Abasaga batira msa. Batele sente mukalulu muzeyi. Eda bachi amani. Yee. Katuwe kuku bachi amani bange. Abali kumpuliriza. Omukisa. Nabako bandi bachi amani bange. Bakama bange baikiriza. Okuba omukisa. Okusaba akalulu. Mukolo gulamu yange. Baba ikiriza. So bango lichi amani. Echisa chinumana mtuikize. Tuwe kubachi amani. Bachi amani yomri ya mwena mwena kemumpuliriza. Kubaisimu. Tukue dachi kaibiri satu. Osaba akache.
1: Akaluru.
0: Kula kama bange manager yikiriza. Oitegere. PD yako na mstamp
1: programu eno. Ni mu programu yo rudegere.
0: Aha.
1: Baliveta.
0: Kukola chi?
1: Kusaba kaluru baba waire wiche eno.
0: Baba waire wiche eno musaba kaluru. Katoba wiche ya mani saba kaluru mu bulunji. Tubene kibuzo cyo kubuza ku hano. Hello.
2: Hello.
0: Wanje sebo.
2: Nze changa Wilson.
0: Tiamugunga. Tiamani wawa.
2: Echigunga tanga Wilson echigunga.
0: Oli kwena bukulembeze.
2: Ngabwo tidi.
0: Oyikiriza gana na ambulance okuba we bajjo balondera.
2: Okugeze muli. Ate kali kunyoka.
0: Saba kalulu kya mani mdachi kandala.
2: Nicho.
0: Bananga
2: balonzi bange abe chigunga. Mwide bulunji ninze owe mwe.
1: Niwa sobola.
2: Mumpe kwechi sanda chisemba yechilala.
1: Kya mani.
2: Sebo.
1: Ojaba kolera cha bantu babe cha longo bakwira obukulembeze.
2: Abantu bange bandi di.
1: Yesebo.
2: Naba kuva kwa la sipa kashawe. Aye da bakanenda bwende.
3: kuba enkula nkula nana idaku nga mkuzira na ikontrol dili munana
1: se manesika batukoba ati nimwe balaba ira
3: ave ira aye ira bakakoba ati abandi benda kunka ili shayi bakoba ati be shayi tuzida kuwadirira
0: se manu miyaka emeka
3: emeka ndi nimunkaga
1: mkopye mize jadada gangono we nanyo we na masuge
0: se manu kato mtu leka tufute se manu hundi eno ni program bana eno ni radio wechigeze ku radio ni chairman yogeze ku kube ku radio ndi bata akutole ku
1: binegera
0: kana kala nkamitu aletano but inze na sabye bakama bayife bayikiriza
1: management ya ikiriza
0: eno ni radio yeimwe
1: yei dawe deza ba
0: olistegera tufune chairman yondi hello
2: hoki wawe bado tuereza
0: we bale kuulirisa
2: ogenye mwana isimo ku yale yemba
0: oli chairman
2: Zaga beya wa NRM.
0: Oli chairmani.
2: Waji sevo.
0: Oli kwenda bwero si wanu.
1: Ee nageme kadi ya NRM.
0: Eh. Saiditi.
2: Abanza nikusaba kazulu. Nje mwana isi kupe ya lengemba. Era nikusaba bataka banga. Mwana nize. Kijo kubani mwe tija. Tampe javanga. Kubanga bataka bende. Bali kumkoba. Kaja kumpa kalulu.
0: Mubuza ekibuzo kirala. Chairman reka kubuza ekibuzo kirala. Chairman.
2: Chairman yabera. Andikebo.
0: Reka bakubu reka nkola kubuza ekibuzo kirala.
2: Yesebo.
1: Chairman.
2: Andikebo.
1: No mulundi ogusoko weereza abantu oba weereza akwira.
2: Na weereza akwira mushi nyabindi.
1: Obeire isentebe.
2: Abe.
1: Tobeire isentebe.
2: Yesebo.
1: Buti.
2: Yesebo.
1: Abantu balita musimulita musente mukalulukano.
2: Yesebo.
1: Sitampu banawa kwero obukulembeze. Sitampu toja jitaka panenti okwido wange stamp ya sente diti.
2: Nde cho ngikigayiri kera gitira ya kuta kusente dondona.
1: Stamp ya bwerere.
2: Yesebo.
0: Kale chama tukwendeza bwanguzi.
2: Amine nene.
0: Eno ni radio yaimwe. Eno radio yaimwe bendeze birunji.
1: Era obitanga.
2: Sebo.
1: Oi danga kubaisi muwe baza kumpe wo.
2: Amina.
1: Era we baza ni ready ye na atokoberanga abantu ati usoga ro yampa platform.
2: Nkale sebo.
0: Hey.
1: Amina.
0: Oba nabantu abandi chebete chirango. Fana jamu cha mitu aleta. Nuna ya chino ya chabachi ya mani.
1: Yes.
0: It's a good. Sine chabachi ya mani chino cha mitu wa ujitia.
1: Etano.
0: Ukusaba karu bati. Aba banayi. Aba ditu ulisa muende ino usoga royu. Mwende ni management.
1: Oje sitegeza ukuba katoko show ya dachika.
0: Ukuba kuno ensi eriku ulira. Oje sitegeza.
1: Baba wa irempe. Almost saa wanamba.
0: Ah.
1: Wakusawa ibidipaka.
0: Mweba inakuenda programu eno.
1: Ye mweba inakuenda programu eno. Banate mweba li kuuliriza DJ Fanta. Wana oje sitegeza ukwelekeleze ndolo.
0: Chovobo na manager ya anke atibe. Atubaleke. Abantu wawe lekeleze ndolo na kuulirisa.
1: Chitufu.
0: So chairman.
4: Sebo.
0: Wanji sebo.
4: Koloma mwesitavo aguro kukwe maungwe bi.
0: Hmm.
4: Dani zae kwendo kwa kia maani kujaruku jino.
0: Yes sebo. Sabakaru mdachi mseke ndisi bakubu ze chibu zo chidala.
4: Angu visha watu wema ungewe na vona. Mwini ngila ya kuidala kukuna kudomo zinga wina mnaana.
0: Hmm. Mna. Chairman mubu ze chibu zo.
1: Chairman. Chairman.
0: Chema ni uno, jumuto oleku. Muzei!
4: Yes, sebo.
0: Okobo ote sebo?
4: Yes, sebo.
0: Ah, ulikuwa gani mutabani wo? DJ Fanto, ulilaivu kubusoga Royal Radiance riku ulira?
4: Yes, sebo.
0: Nina wano, kansala Nkola Rogers. Odi wetu li mumbeda ya imwe yobululubi ya imwe. Nkola antina, akoba antibe. Leka ide tukole na dinasinge no kutegebi yobululubi. Nga singa kukubane mbadange. So...
4: Yes,
0: Baba ile wanu na mukani muno obulu bwachi amanero si wanu bukaye nti mzee wange yesimba okubero si wanu eyo enakamini ayeba baine jesimbio nayi ya muloga
4: yes,
0: so lamsaka abantu obaino ngene mbere yakutuka ku mudachi kanga andala
4: mbere yakusinga mtabane wange
0: yesebo
4: nakusinga sabana hiyo ile galeto wa mkisogo Nakusema kwamba bisha bisha na kambi ni bora bora.
0: Yesebo.
4: Nakusema kwa kambi kwa nala. Hivi alivu. Hivi alivu na alivu na. Nengere yangu sana kuti yangu lembo kuhunjwa idhini tamu ya.
0: Hmm.
4: Aya kalu kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka ka
0: Yesebo.
5: Nenda kwebaza bataka ba kyalo. Ndabatu mukira bulungi. Era ebe magana kalulungalimu. Ate era inshallah katonda bana bakiriza. Kulikuwa sala batu wakulembeza. Kwa ina kusema ndiye yasubiza amadi. Kwa kusema ntende kateka yagu yatandika. Atele na amadi tandisa ukasima gandi.
0: Ye, yeah, atu tandise.
5: Yesebo.
0: Yesebo.
5: So, era nige yongero kutu linavyo. Kulikuwa kwa adubo mbetile chitondo. Ebe yangi yantuka kuvande vande televintu kunumba basi batale vintu mberi ya numba inuma
0: so wafu nabuka kafunga ba bewe simbi yo nabo nabalibi kola
5: sefinda kwa nakuvuza
0: uwa
5: olinga bulinga kwa yebeyo wa mna mwana ni china chivu ilega no
0: yesebo
5: aye olo nda chida kuwa lingiri lako ndugu na kulembeze kwa chitundu. Ya sababu sababu takave chalo batu lingamu
0: abena kamini
5: batu kulembeze
0: kale chama ndeka bakubuze chibuzo chidala nkola roja si uyo leka kubuze chibuzo chidala chonka
5: yeso
1: chama
5: wanyo babu
1: mubizibwe vyolimu
5: mida kuwa katonda na umene
1: tuesige katonda na atola wembira yona
5: yeso babu.
1: Nzendikiriza, mundikiriza jensaba.
5: Yeso.
1: Nti akalulojaka wangula.
5: Alhamdulillah.
1: Era chembuza ndiko nabo wangu ila akalulu.
5: Yeso.
1: Ngo mukulembeze.
5: Yeso.
1: Abantu aba bakukosa.
5: Yeso.
1: Kojaba kolera chi.
5: Ngera chenso bora kubakola. Kubati duwa beta bintu bye benafuna mukyayenda. Nzenda kumusogera. Kwa katonda na yamulaga ndiwagaita chino na ugaita chino ufuna mchino.
1: Yes.
5: So nzezele kwenja kumukwala muna. Ayo wazira nda kusigalanga kwa gana ye.
1: Amina. Choche mkwenze mchonka webale kuba mkulembeze mulu unji niteka ile nga ojasolola mule chalo wanga singa vele mtu hundi.
0: Atijamu binga kuchalo. Na
1: binga kuchalo kasta na bambisi. Aye, onda zenti.
5: Oye, zamba mzira.
0: Siyamani ya banabu.
1: Oba nabu, osolo mwukwe te uluchiko wabagwa wa mugoba.
5: Yesebo.
1: Aye, onda zenti, ojaba mkulembeze, omulu ungamia.
5: Yesebo.
1: So, obitanga. Saba, oyeta abantu abo.
5: Yesebo.
1: Obala gomu kwa ano.
5: Era gulibo.
1: Era mkolele walala, nge chalo.
5: Ero mkwana ukari mungi.
1: Awe nsavida abataka wei chitundu echo.
5: Yeso.
1: Nti bakuwa obululu.
5: Inshallah.
1: Oida sobolo bakulembera. Era ndabu uzanga fanto ono nchia mani wange ya vita. Era ndinti oja vita mlina.
5: Mwana wange wabulenzi.
0: Eee. Kale mzei.
5: Kale ni ya za mutabanyi.
0: Amina. So, oleza tindi kwe yogeza.
1: Panta muna, yese no.
0: Akalulukati ya manero si wano kakaye. Ola akuloga. Ola akuloga lwa akalulu. Bana, so, omukulu yobali ba mloga.
1: Omuntu abaloga wana loge shalo. Tipo nalachi mba uomukulu. Mpendale ta irizi.
0: So, bati ya manero kajama iso ni mwe. Guno mkisa kwa bati ya manero si wano. Namba da baba, ditu yoku bida baba bange. Kupa mwaba isimbio. Bani zoku bida uundi. Uundi nga namba dizida kubaniga. Ati
1: alonze
0: ya yenzemu mlala
1: afidine so bene bekuvira bakube
0: bene za kwendi asabira kalulu bona ba mzee bange kuchalo kwe mlanga za kwendi sabira kalulu bon tena muntu
1: ngazena gana ko byonje akanga kebwase
0: za go sabira
1: tijaka ingira
0: nze zena agwa guma
1: agwe bibiye
0: abita za kwenda rusanuke
1: olistegere
0: Ari yo mdugweni singa sasira kuchaloku. Ni mama wangi. Ajasimba kwa ndile ini. Mwaleke, baba ye mwidye tibi ntubie.
1: Mzewe mba mama u. Mjamu ni mido.
0: We.
1: Na amara gali mamu.
0: Nine chiruche ni kwe buza. Zadai mama
1: ajasimba. Oba mfuna mwolu gendo. Njijabu naku unja. Mfuna mwolu gendo ngebu lenda kuditi. Ibiri. Blonde. Najana acha ira kumuganda at least. Na reporting anti mwaga ina mali mwobulweire. Na bayenda okulonda kwaga mena lozo okwira.
0: So abantu abechiwani DJ fans banatanso kumbukinga. Echiwani lwokuna libayironda bana bachala ndi kuidawo. Already nabachale liyo nabachale yeye yabitanga tiba mwesimbie ku.
1: Idano pose.
0: Eh. So ndi kuidawo kuba kubandongo lwokuna runo. Then abantu bange aberusawa. Rusawa. Muna inazala wefe erusiwa nu yesimba. Ate nabanga. Ate era yesimbie wayo bwagizibunji. Bona yamwesimbie ku basiba muwalaji.
1: Mu asiba fumbalaji asiba.
0: Wala wala. Yendo gati bigambo byange.
1: Yona ari umiti.
0: So, aberu saba likwega mamu twatia. Oyuye yenge kwa jokuwa. Omwana ange ati ari umiti.
1: Ari umiti. Ngabali bakulembezi beli abali umiti.
0: Omwana ange ati ah. Fando na yesimbye kumukwirimo. Onali umiti. Tusiba tayi wano nizado kamukubira ka video kakuwereze omana ya mukubaka video
1: iliyo chama
0: ngaina akachupa kali munkwa waka dakala
1: iliyo chama neno ero siwa nusaga ena kudino yi bali mu bisaku social media ali bumite agemye kunseka agemye kule chama neno siwa no ali trending mama weyo waga ife
0: yewe omana nakubira chama ni ayesimbye said so abero sawa nikudaba sabulando so, Ali Kulein! Wanji Sebo! I need to work out your chairman!
6: Wabale kuweleze!
0: Wabale kuulilisa!
6: Kale Sebo!
0: Chairman icho ono!
6: Evugambo luka district!
0: Nani ono?
6: Bamweta vali Evugambo! Gane simbye kumugomba!
0: Toyogera kumutugo we simbye uku! Mwene sababu wakalulu!
1: Tiwe simbye kumutu! Tiwe
0: katukutole uku! Wesimbye
1: ku kifo kyebatebatere okwesimba ku.
0: Wesimbye.
1: Eza yesimbye ku muntu. Ebyo tuli byenda mune simbye.
0: Mune simbye yogana lina lya muntu. Iwe gwa bibyo. Ali Kulein.
7: Aro DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
7: Mazima gwe na bale tuwereza.
0: Eba le kuulirisa.
7: Ono ba mweta ti amani munze na zitende kaliro. Amazima gwe ne. Munze na bisano opposite.
0: Hey, eze kwa simbia kubati ya mani?
7: Wazira.
0: Chitundu checho?
7: Navitende kaliro govevwa yu ya DJ Fanta.
1: Navitende banada kalungami?
7: Navitende vula moji ngoje vulumba.
1: Hey.
7: Bwechirira nevazaba mse navitende vana. Jive vale kumpa we sige, jita mpunda jikozisa vulungi.
1: Waja kumujigachi?
7: Amazima gene katonda ya nakozesa.
1: Katonda.
7: Era ndisa ba abantu bona bona ba baba wa DJ Fanta. Ndi dinki ajavika.
1: Baba.
7: Ebe nabyo nebibawo ndi dinki ezira esinga katonda.
1: Yeah.
7: Era zena musabira buwanguzi.
1: Amina.
0: Kale.
7: DJ Fanta we mukumu baba aja kwirambuyinza.
0: Kale. Amina.
7: Sigaire mundu ena bitende.
0: Odi muzeyi wange wabusembati tini baba wange odi banzo kukera
1: baba
0: ali muna baba wange wabusembati eyo
1: oyo muzeyi
0: ni yatu wa ni yatu wa
1: ni yatu zala luna kuletwa ajocha okumaka
0: oyo ni yatu omuchala jenina so banzo kukera ku ateka bidi ba muzeyi bala abe omuchalo banzo yade ateka bidi ni mukuru wife na twesimya ku bawo yalo busungu so just invata angaza mwao. Aye nga watu wabena kamini muzei wangwe mumpela akalulu.
1: Ya, baidai mumuwe.
0: MC Chienje. Mua akalulu, bulu njino, mumujuwile.
1: Ye dile kadi yachi.
0: Ayo musada. Tide kukadi, jayi dile ku.
1: Aye, bamuwe, baka adishi, yeah, mumuwe.
0: Aye, obuzi ubuli, bulala. Sike. Kwa, ulupo bachi ya mani bunu. So, adoba bavubuka babwidiemu. So obolichi amani ko liko itu ulilisa. An opportunity yeimwe bachi amani. Enamberi 0 na mukagata 5 chane 33. Emtenezi 0 msamuka gana 8 nkaga 5 nkaga 5. Enoje beta program.